Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig no, sa ating pong programa, sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio. Pati rin po ang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo no, na AWR 89.1 FM. Yan, dito po sa Mega Manila. Now, meron po tayong mga libro na gusto po nating ipamigay, yung Hope Beyond Tomorrow. No? Yan po ay ating pong makukuha, matatanggap kapag tayo po ay nag-text. Pati rin po yung ating pong explore na Bible lessons. Yan, pwede po natin yan na matanggap kapag tayo po ay nag-message sa 0917-174-2777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Alam niyo po, may isang magulang na sinaway yung kanyang anak na naglalaro sa gilid po ng kanal. Sabi niya, "Huwag ka dyan at baka mahulog ka sa kanal." No? Hindi po nakinig yung kanyang anak no? Hanggang sa nadulas yung bata at nahulog sa kanal. Ang sabi ng nanay, "Yan kasi no? Hindi nakikinig." Minsan nainis po tayo kapag yung anak po natin o yung ibang mga kausap natin ay hindi nakikinig sa atin at nawawala tayo ng pasensya. Alam niyo po, ibang nakalagay dito sa 1 John 5:14 to 15. Dahil ang Panginoon po mismo ay handang makinig sa atin. Ayan. Ano po ba ang sabi dyan sa teksto na yan? "At ito ang nasa atin na pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, ay dinirinig Niya tayo. At kung nalalaman nating tayo'y dinirinig Niya, anumang ating hingin, ay nalalaman natin, tinanggap na natin ang kahilingan sa Kanyang ating hiniling." Napakaganda po nang binabanggit po dito, yung dito po sa talata na ito, ito po ay nagbibigay ng matibay na pangako. Ang panalangin po ay hindi po walang saysay. Nakikinig po ang ating Panginoong Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin ayon sa Kanyang kalooban, maari po tayo na magkaroon ng katiyakan na Siya po ay nakikinig. Ang langit po ay hindi tahimik. Sila po ay handa na makinig sa lahat po ng ating pong mga hinaing at sa lahat ng ating pong mga kahilingan. Kaya tayo po ay magsalita at tayo po ay humiling sa Panginoon dahil may katiyakan tayong Siya po ay nakikinig. Now, tingnan po muli natin yung ating pong teksto, no? 1 John 5:14 to 15. Ito po ay i-memorize natin at ating pong pagbulay-bulayan sa buong maghapon. Ang sabi nga po, no, "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him." No? Ulitin po natin. At ito po ay ilagay po natin sa ating pong mga puso. No, maaari niyo po isulat ito sa inyong mga

book. Yeah. 1 John 5:14 to 15. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Alam niyo po, dito sa ating pong pagbubulay-bulayan na teksto, meron po tayong apat na puntos, no? At ito pong apat na puntos na ito ay nagpapakita sa atin na ang ating Panginoon ay hindi po siya bingi, no? Minsan nakakaranas po tayo, yung mga anak po natin talaga, no? Na hindi po talaga sila nakikinig, nagsasalita tayo, bigla na lang mabilis na umaalis, o kaya naman meron silang pasak sa tenga po nila, no? Ngayon, pagkakataon ngayon ay ano eh, no? Sa halip na ikaw ay tumawag kahit maliit lang yung bahay ninyo, no? Kailangan mong i-text sila sa cellphone o kaya tawagan po sila sa telepono, no? Dahil kapag ikaw ay sumigaw o tumawag, hindi po sila nakakarinig dahil meron nga silang yung iba may mga earphones. Kaya nga, kung titignan po natin, meron tayong apat na puntos at gagamitin po natin yung acronym na HEAR. Yan, H-E-A-R, HEAR. No, ang ating Panginoon po kasi, nakikinig po siya. Yung una, letter H, He hears our prayer. No? Pinapakinggan ng ating Panginoon ang ating pong mga pananalangin. Okay? Letter E, expect with confidence. Kailangan daw po tayong umasa na may katiyakan na sasagutin ng ating Panginoon yung ating pong mga kahilingan. Letter A, align with His will. Hindi lang po pala basta tayo hihingi. Ayon dapat sa kanyang kalooban. Alam niyo po, meron tayong mga principles sa Bible, no? At ito po ay pakinggan po natin ito. And letter R, receive the answer. At tatanggapin po natin yung sagot mula sa ating Panginoon. So yan po, yung ating pong acronym, HEAR. No? At meron tayong apat na puntos. Unahin po natin ng number one, H, He hears our prayer. No? Sayo po dun sa text, He heareth us. No? Dinirinig tayo ng ating Panginoon. Pinapakinggan po ng ating Panginoong Diyos ang bawat taus-pusong pananalangin. Now, ito rin ang sabi dito sa Psalm 34:17, The righteous cry and the Lord heareth. No? Ang matuwid daw po ay nagsisidaing at ang ating Panginoon dinidinig niya ang kanila pong mga daing. Yan po ay napaka-importante na lagi po nating tandaan. Now, bakit po sinasabi dito yung mga matuwid? Now, pag sinabi po kasing matuwid, ito po yung mga tao na tumanggap sa ating Panginoon at sila po ay dumidinig sa kanya pong mga nais at sumusunod sa ating Panginoon. Now, merong mga pagkakataon na tayo ay hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. No? Pero ang ating Panginoon, alam niya kung ano ang nasa kinabukasan natin, yung future po natin. At kapag tayo ay tumawag sa kanya, at ating pong nai-align yung ating pong isipan sa ating Panginoon, yung nais ng ating Panginoon sa atin, yun po yung nangyayari. At tayo po ay nagiging masaya at tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan dahil sa sinasagot ng ating Panginoon yung ating pong mga pananalangin. Okay? Now, sa iba, sa 1 Peter 3:12, His ears are open unto prayers, no? Ang kanyang tainga daw po ay nakabukas, no? Sa kanila pong mga pananalangin, sa ating pong mga pananalangin. Now, ito po ay napakagandang pangako sa atin na ating Panginoon. Dahil may mga pagkakataon na inisip po natin na parang hindi dinidinig ng ating Panginoon yung ating pong mga pananalangin. Huwag daw po nating isipin yan. Ang ating Panginoon, siya po ay handa na makinig sa ating pong mga pananalangin. Pero hindi siya didinig ng mga pananalangin na hindi naman ayon o makakabuti sa atin. Halimbawa,
naalala ko tuloy isang kwento na yung isang lalaki, pumunta po siya doon sa, nagkumpisal po siya, no? At ang sabi ay nakapagnakaw siya ng papaya, no? At ang sabi nung pinagkumpisala niya ay manalangin ka ng 10, no? 10 panalangin. Okay? At ang sabi nung nagkumpisal, sabi niya, pwede po bang gawin na nating 20? No, 20 yung panalangin. Bakit? 10 nga lang ang kailangan gawin mong panalangin para ikaw ay mapatawad sa iyong pagkakasala, no? Sabi, eh kasi po, meron pa pong isang papaya na nahihinog pa lang. Kukunin ko next week. Ito po, ano, paanong didinggin ang ating Panginoon katulad ng paghingi natin ng tawad? Kung ngayon pa lang na humihingi ka pa lang ng tawad, ay nag-iisip ka na nakukunin, gagawa ka na ulit ng kasalanan kasi mayroon pang nahihinog na napapaya doon. So, eto po, kung hindi ito ayon sa ating Panginoon, syempre, hindi yan didinggin ng ating Panginoon. Kaya kung tayo po ay healing, no? Didinggin. Ang pangako po ay didinggin ng ating Panginoon. Kaya maging mapagmatsyag po tayo, no? Dahil sa makita po natin kung ano ang mga prinsipyo na nakalagay sa banal na kasulatan, ito po ang sundin natin. Wala pong panalangin na parang maliit o ito malaki, no? Walang panalangin na ito po ay parang stages, first stage, second stage. Ito po ay lahat importante sa ating Panginoon. Dinidinig niya ang lahat. Wala po siyang binabaliwala. Kaya maging kampante ang ating pong mga puso, no? Kapag tayo ay nanalangin sa ating Panginoon, ito po ay umaabot sa Kanya. Wala po yung sinasabing na hanggang dyan sa ceiling lang, no? Yung iyong panalangin. Ito po ay dinirinig lahat ng ating Panginoon. Now, ang sayo pa sa Ministry of Healing, page 225, He will hear and answer the prayer of the humble, no? Meron pa po palang isang bagay, no? Kapag tayo po ay mapagpakumbaba, dinidinig ng ating Panginoon yung ating pong mga pananalangin, no? Nananalangin tayo at ito ay nararamdaman po talaga natin at ating pong taos pusong binibigay sa ating Panginoon, no? Ito ay dinidinig ng ating Panginoon. Kung tayo daw po ay mananalangin, magtiwala tayo na nakinig at nadinig ito ng ating Panginoon. Panatilihin po natin ang isang tuloy-tuloy na pananalangin. Kaya nga sabi sa atin ay pray without ceasing. No, wag daw po tayong huminto sa pananalangin, kundi tuloy-tuloy po tayo na manalangin. Okay? Ang pangalawa po, yung letter E, expect with confidence, no? And this is the confidence that we have, no? Yan po yung sabi dun sa text. Ito ang nasa ating pagkakatiwala, no? May tiwala tayo. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos na manalangin ng may katiyakan, na hindi nagdududa, no? Minsan, tayo po ay yumuyuko sa ating Panginoon. Numiiyak pa nga tayo minsan, no? May mga pagkakataon na ganyan. Tapos pag tumayo na tayo, nahihimasmasan tayo na parang mapayapa ang puso natin. Pero after mga 30 minutes, no, nagdududa na tayo. Iniisip natin na parang, didinggin ba kaya ng Panginoon yung panalangin ko, no? Nagdududa na tayo. Nagdadalawang isip na tayo, no? Kaya nga napakaimportante na tayo ay tumayo, no? Na tayo po ay may katiyakan ng ating Panginoon ay dinidinig ang ating pong mga pananalangin. Now, sabi po sa Hebrews 4:16, let us come boldly unto the throne of grace. No, magsilapit daw tayo, may katapangan sa luklukan ng biyaya. Now, hindi po dito na matapang tayo na parang makikipag-away, no? Hindi po yan. Siyempre, lalapit tayo sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba, na meron tayong kasiguraduhan na ang ating Panginoon ay hindi po tayo itataboy, no? Now, ito po ay makita natin dun sa nangyari kay Esther.
No? Si Esther po ay queen actually siya. Pero meron po silang batas na hindi siya pwedeng basta-basta na lamang pupunta doon sa luklukan nung hari kung hindi po siya inimbitahan o hindi siya tinawag. No? Pero may mga pagkakataon na kapag siya po ay pumunta doon na walang invitation, pero yung hari ay kanyang iniabot yung kanyang scepter, no? Yung mahabang parang, ayaw ko kung anong Tagalog nun, yung scepter niya, yung tungkod na hawak-hawak ng hari, ay maaari siyang lumapit. So sila po ay gusto niyang imbitahan yung hari, gusto niya magsalita, pero natatakot siya. Kaya ang sabi nila, o sige, mag-ayuno tayo, manalangin tayo. At ang sabi ni Esther, if I perish, I perish. No? Talagang matapang si Esther, pero kanya pong i-claim na ng ating Panginoon ay kasama niya. Kaya siya po ay nag-ayo, siya po ay nagpabango, at naghanda po siya, at siya po ay lumapit doon sa hari. No? Yung hari po ay nabighani sa kanya. At kanyang iniabot yung kanyang scepter. At sinabi niya, ano ba ang mapaglilingkod ko sa aking mahal na reyna? No? At kanya pong sinabi lang na gusto niyang imbitahan sa piging. Alam niyo po, hindi po siya pinatay. No? Actually, kung tutuusin, kung ayaw ng hari, maaari kahit asawa po siya, no? Pwede siyang patayin. Pero siya po ay lumapit na may lakas ng loob. Sa ating Panginoon, ganyan din. Maaari tayong lumapit sa ating Panginoon. At ang kinin po natin na tayo ay mga anak ng Diyos. No? At siya po ay nagmamahal sa bawat isa. Dahil ang sabi pa sa Matthew 7:7, ito ay pangako din. Ask and it shall be given you. Humingi daw po tayo at tayo po ay pagbibigyan. Kaya, meron pong katiyakan sa pananalangin, no? Nagmumula sa pagkakilala po natin sa katangian ng ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo lumalapit, na natatakot, dahil alam po natin tayo ay nananampalataya na ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin. Yan? So, sayo pa sa Steps to Christ, page 94, no? Prayer is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse. No? Ang panalangin daw po ay susi sa kamay po ng mananampalataya upang buksan ang kayamanan ng langit. Kaya nga kung titingnan po natin, napaka-importante na maging matatag po tayo, na iniisip natin sa ating sarili na sigurado tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Manalangin po tayo na may tapang, na may pagtitiwala, na hindi po nag-aalinlangan. No, maniwala tayo doon sa pangako ng ating Panginoon na tatanggapin tayo at tayo po ay ibibigay sa atin yung kahilingan. Ang napaka-importante, lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos na meron pong pananampalataya. Okay? Yung pangatlo po ay yung letter A, align with His will. Sabi po doon, if we ask anything according to His will. Now, kung tayo daw po ay hihingi ayon sa Kanyang kalooban. Now, sinasagot ng ating Panginoon yung panalangin na naaayon sa Kanyang kalooban. Okay? Ang ating Panginoon, Panginoong Jesus, ay alam niya po itong prinsipyo na ito. Tinuro ito ng ating Panginoon doon sa mga disipulo. No? Nung tinanong ng disipulo na turuan mo kaming manalangin, no? At teacher, ang sabi niya, at tinuruan siya, no, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. No? Kaya ngayon yung sabi dito sa Matthew 6:10, thy will be done. Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Now, paano natin malalaman yung kalooban ng ating Panginoon? Now, hindi po ito nakukuha sa feelings lang, no? Hindi ito nakukuha sa parang nabasa natin yung sinabi ng may umiikot na banal na espiritu, no, iniisip natin na parang yung konsensya po natin, yan yung kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi po, no? Kapag iniisip na po natin na parang ito yung tamang gawin, ito yung hindi tamang gawin,
Hindi po dyan nakabase, no, ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ay kanya na pong isinulat doon sa banal na kasulatan. Dahil ang nasa banal na kasulatan, yun po ay letter sa atin ng ating Panginoon, no? Kung ito ang sinabi ng ating Panginoon sa galing sa banal na kasulatan, yun po yung sundin natin. Hindi po yung feelings natin ang ating pong susundin. Hindi yung parang ito yung parang umiikot na nagsasalita, no? Kasi may mga time iba ang prinsipyo na naitanim sa inyo nung kayo ay bata pa. Pero, yun ang sinusunod natin. Katulad lang po nito, yung mga pamahiin, no? Kapag kayo ay naglalakad, at merong tumawid na itim na pusa, no? Hindi ka na susunod, hindi ka na tutuloy. Dahil, ang sabi doon na yung ito daw po ay isang sinyales na magkakaroon ng disgrasya, no? Na wala po yang ganyan sa banal na kasulatan. O kaya naman, ikaw ay lalabas ng bahay mo at merong butiki na nag... Yan. So, hindi ka na lalabas ng bahay mo dahil ang sabi ng butiki, wag ka lumabas, parang ganun. So, hindi po yan ang totoo. Ang kailangan po ay alamin natin ang kalooban ng ating Panginoon galing po sa banal na kasulatan. Yung sinasabing, thy will be done, alam ng ating Panginoong Diyos, yung Panginoong Jesus, yung kalooban ng Diyos Ama, dahil kanya pong nabasa ito sa banal na kasulatan. Now, sabi po sa Romans 12:2, that ye may prove what is that is good, it is the will of God. Ano ba ang tama? Ano ba ang mali? No? Nandun nakasulat sa banal na kasulatan. One of the example is the Ten Commandments. No? Huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ng ating Panginoon. Ano ang tama? Iniisip natin na huwag magkaroon ng ibang Diyos. Akala po ba natin ito ay parang ribulto lang? Sabi pa nga pala sa second sa sunod na utos, huwag kang gagawa ng anuman, no, na inanyuan, na ito'y inanyuan na parang sa langit o nasa lupa, no, huwag kang gagawa ng mga ribulto at sasambahin ang iyang mga yan. No, kahit po tayo hindi gumagawa ng ribulto, kung yung puso naman natin ay nakatuon sa mga bagay dito sa mundo at mas higit pa yung ating pagtingin doon sa ari-arian natin kaysa pagbibigay ng oras sa ating Panginoon, parang ganun din po yun. Sumasamba rin tayo doon sa mga Diyos-Diyosan, no? Diyos-Diyosan ng kasasakyan, Diyos-Diyosan na damit, Diyos-Diyosan na cellphone, Diyos-Diyosan na kung ano-ano pa. Kaya nga napaka-importante, no? Ating pong tingnan po ito. Yung pananalangin po, ito po ay hindi pinipilit. Kailangan po ay nakaayon doon sa nais ng ating Panginoon na mababasa rin naman natin sa banal na kasulatan. Now, sabi po sa Desire of Ages, page 668, to pray in Christ's name is to pray in harmony with His will. No? Ang manalangin sa pangalan ng ating Panginoon ay mananalangin ayon sa kanyang kalooban. No? Katulad po nito, nananalangin tayo na sana po Panginoon, no, minsan alam niyo minsan tayo nagagalit, no, at ginagamit pa natin yung panalangin po natin para baguhin, no, yung ibang mga tao, no, at inaisip natin, Panginoon, yung aking kasama natin sa church na si sister ganito, masyado siyang selfish, sana po baguhin niya yung kanyang puso. Iniisip natin na baguhin yung ibang tao. Pero do we pray for ourselves na tayo ang baguhin ng ating Panginoon kung paano tayo makitungo, no? Ang nais ng ating Panginoon, tayo mismo ang mabago. Hanapin po natin yung kalooban ng ating Panginoon sa bawat panalangin po natin. Isuko po natin yung sarili nating kagustuhan at sana ay maghari, no? Maghari ang kalooban ng ating Panginoon sa ating pong buhay. At ang pinaka-apat po, yung letter R, receive the answer.
Sabi po dun sa text, we know that we have the petitions. No? Alam po natin at tatanggapin natin ang ating pong kahilingan. Ipinapangako po ng ating Panginoong Diyos ang sagot sa ating pong mga pananalangin. Sabi po sa John 14:13, whatsoever ye ask in my name, that will I do. Sabi po, napakaganda, no? Ano man daw ang hilingin natin sa kanyang pangalan, yon ay gagawin ng ating Panginoong Diyos. At sabi pa sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Ang ganda po. Na kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon, sasagot ang ating Panginoon. No, hindi po ganyan sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga kilala. Minsan, nagagalit tayo dahil sa tumatawag tayo, pero hindi sila sumasagot, no? Hindi nagte-text. No? Pero ang ating Panginoon, siya po ay sumasagot sa paraan at panahon. No? Maaring iniisip natin ang tagal sumagot ng ating Panginoon, pero may timetable. No? Mas maganda ang kasagutan ng ating Panginoon at iniisip at plano ng ating Panginoon kaysa doon sa mga plano natin. Sa Ministry of Healing, page 231, ito po ang sabi, God hears every sincere prayer and answers according to what is best. Dinidinig daw po ng ating Panginoon ang bawat taos-pusong pananalangin at sinasagot po niya ang pinaka-mabuti. Kaya nga, kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Pagdiwalaan natin ang oras, timetable ng ating Panginoon, tanggapin po natin ang kanyang sagot, eto man ay oo, hindi, o hintay, no? At ito po ay iayon po natin yung kahilingan po natin doon sa nais ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Patuloy tayong manalangin na meron pong pananampalataya. Review po natin yung ating pong acronym, yung mga puntos po natin. HEAR. H-E-A-R. Ano yung H? He hears our prayer. Ang ating Panginoon, siya po ay dumidinig sa ating pong mga pananalangin. Okay, letter E, expect with confidence. Ating pong asahan na merong katiyakan ang sagot ng ating Panginoon. Letter A, align with his will. Iayon daw po natin ang ating pong isipan sa kanya pong kalooban. Okay? And letter R, receive the answer. O ating pong matatanggap yung sagot ng ating Panginoon. Now dito po sa 1 John 5:14-15, ito po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na nakikinig ang ating Panginoon. Okay? Maaari tayong umasa sa ating Panginoon at tayo po ay iayon natin, no, yung sarili natin at tatanggapin po natin yung ating pong mga kahilingan, no? Anuman ang ating pong dinadala sa ating pong buhay, ito man ay problema, ito man ay mga pasakit, mga plano po natin, ito man ay pamilya natin, kaibigan, mahal sa buhay, lumapit lang po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong tahimik lamang, kundi ating pong sabihin ang ating sa Panginoon yung ating pong mga kahilingan. Manalangin po tayo na nagtitiwala sa Kanya at maniwala tayo na nakikinig ang ating Panginoon sa ating pong mga pananalangin. Tayo po ay mag-pray. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami na kayo ay nagbigay muli ng napakagandang pangako sa bawat isa. Na kapag kami ay nanalangin, didinggin nyo ang aming po mga kahilingan. Kaya naman, kami ay umaasa na sa buhay po namin, kami ay patuloy na lalapit sa inyo dahil kayo ang dumidinig sa aming po mga kahilingan. Pagpalain po nawa ang bawat isa sa buong maghapon na ito. Samahan kami sa aming po mga gawain sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayo inaanyahan bukas ng umaga sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Yes, isang pinagpalang umaga po sa atin pong lahat ng atin pong mga tagapakinig. Saan man po paan kayo ng Pilipinas, saan man po sa mundo. Ako po si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan ng live sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, at maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Kasama po namin si
2: Commissioner Ayuyao ng National Amnesty Commission.
1: Ngayong umaga, June 2, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayan ng magkwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Cassie at kasama ko si King.
3: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-undad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapamakan. Ako naman po si Rose.
0: Yes, mga kababayan, sa bawat kanto po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po natin ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang
2: binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, makabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Nagagalak po kami sa panibagong umagang ito na makapaglingkod sa inyo. Maraming maraming salamat sa panibagong buhay at kalakasan. At amin pong itinatalaga, amin pong tatalakayin sa umagang ito. Ang amin pong mga subjects na pag-uusapan. At ito po'y magbigay ng kaliwanagan at magbigay sa amin ng inspirasyon. At samahan kami sa aming pag-uusap, patawarin kami sa aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. At dalangin namin na i-bless niyo po ang lahat ng aming mga participants at ganoon din ang aming mga tagapakinig. Inaalala din po namin, Panginoon, ang aming bansa sa inyong mga kamay po namin inialay para po sa kapayapaan, para po sa masaganang pamumuhay. Samantalang kami po ay nag-aantay sa inyong malapit na napagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa ang binagong buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor Keen, Ate Rose? How was your week? Ano pong ginawa ninyo last week?
0: Ayan. Katatapos lang ng busy week, ano? Busy week ng dun sa Mindoro. Keen and Cassie, we missed you there.
2: Oo nga po.
0: Pero siguro ikaw yung kwento ni Ate Rose, napakarami nating mga FR na nakasama for the Peace Summit. At nagkaroon tayo ng mga programs para sa kanya, sa kanila, ano, spiritual support, moral support sa kanila. Ate Rose, pwede mong i-share, ano, for mula Wednesday or Tuesday hanggang Sunday, napaka-busy natin doon. At napakarami, na-bless tayo sapagkat maraming FRs ang talagang na-spiritualize at na lubos na nagpahayag ng kanilang pagbabalik loob sa Panginoon, sa gobyerno, sa ating pamahalaan at sa kanilang pamilya.
2: Opo. Napakaganda po na dahil related po siya sa pag-uusapan natin ngayon. At by the way, parang bumabalik na po yung traffic. Dahil siguro sa pagbaba ng gasolina. Bumaba na naman ang presyo ng gasolina. Sana tuloy-tuloy na para bumaba na rin yung presyo ng bilhin. Ayan. So siguro Ate Rose, maaari na nating ipakilala ang ating guest ngayong umaga.

0: Ayan po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ipakikilala na po natin ang ating natatanging panahuin ngayong umaga. Siya po ay isang natatanging abogado at siya po ay dating Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, kung saan siya ay nagsilbi bilang Judge Advocates General dahil sa kanyang karanasan at masigding pagnanais na isulong ang hustisya at kapayapaan. Siya itinalaga bilang isa sa mga komisyoner ng National Amnesty Commission. Aking ipinapakilala po si Sir Commissioner Sir Mi Layuyaw. Good morning, sir.
1: El Ayuyaw po. Yeah, good morning, sir. Long time no see.
2: Yes, magandang umaga sa ating mga tagapaginig, lalo-lalo na sa kay Pastor Robert na ngayon ko pala nakilala, kamag-anak ko pa pala to. At sa lahat ng angkor dito sa napagandang programa nyo dito sa Adventist World Manila. Magandang umaga sa ating lahat at magandang aming pasasalamat bilang maging bahagi ng inyong programa.
1: Okay. Yes. Sir, lagi namin binabanggit yung amnesty para po sa ating mga kapatid na naging bahagi ng armadong grupo, sir.
3: Kaya high time rin talaga na i-guest namin kayo para mas maunawaan din ng mga manunood at mga tagapakinig natin kung ano yung amnesty program na meron tayo ngayon.
4: Yes, magandang at umaga po, Attorney General. Maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang ating pong pakikipagpanayam sa inyo ngayong araw. At request ko lang sa susunod po na reunion, sana masama niyo na po ako at sa celebration ng reunion.
2: Yes.
4: Yeah, so ang ating pong mga kababayan, ano po ang ating pong panauhin ngayon, kagaya po ng naipakilala, ano po siya po yung ating pong director po ng commissioner po ng ating pong National Amnesty Commission. So, commissioner, para po sa ating pong mga manonood, ano po, maaari niyo po bang ibahagi po sa ating lahat ngayon? Ano po ba itong National Amnesty Commission at ano po ang dahilan? At ito po ay naitatag ng ating pong gobyerno.
2: Okay. Pastor Robert, no, kung ating maalala, no, marami ng National Amnesty Commission ang naitayo since time immemorial ng mga iba-ibang pangulo na ang layon ay tumanggap at saka magproseso ng amnesty. So itong mga National Amnesty Commission ito ay ang tawag nila dito ay ad hoc. Yung ad hoc, pagkatapos ng trabaho nila na didissolve, tapos kung kinakailangan, i-establish uli. Ngayon, yung present National Amnesty Commission ay isang ahensya na itinlaga ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, no, Jr. Sa pamagitan ng issuance niya ng Proclamation Number 47. Initially, katulad din ng dating mga amnesty commissions, meron siyang window period within which dapat certain period of time makapag-apply yung mga ano natin, mga kapatid nating rebelde, dating rebelde, no? At katulad din ng mga dati, ang binigay na period sa amin ay binigay kami ng 2 years kung saan dapat namin pangalagaan at iproseso lahat ng amnesty applications ng mga former rebels, former members ng CPP-NPA at saka former at saka active members ng MILF, MNLF at saka RPMP-ABB. So ang function namin is, tulad ng sinabi ko, is mag-receive, mag-process at mag-recommend kay Presidente kung sino yung mga rebelde na qualified para sa amnesty applications nila, Pastor.
1: So, Commissioner, maaari nyo bang maaari nyo ba ipaliwanag o magbigay linaw pa po kayo? Ano po ba itong amnesty? Bakit ba ito nakasaad sa, ano, sa batas, sir?
2: Ito. Ganito ang amnesty kung ating i-review ating saligang batas, ang saligang batas sa binigyan ng kapangyarihan ang pangulo para magpatawad sa mga nagkasala, no? So yan especially provided sa ating constitution. Kung titingnan natin, wala namang ibang presidente na hindi nagnanais ng kapayapaan. Lahat ng mga presidente ay nagnanais ng kapayapaan. So yung kapayapaan ay nagiging strategy, ang tawag dyan na peace strategy ng mga administration ng ating mga pangulo. Ngayon dahil sa peace strategy na yan, maraming mga tinatawag nating peace efforts katulad ng Baliklob, kung gusto mong mag-invite ng mga former para magbaliklob, mag-surrender, so that is a peace effort. And amnesty is again one of the peace efforts of the current administrations, wherein the purpose of which is inhikayat na mag-surrender at mag-abe ng amnesty yung mga dating kasapi at saka mga active na kasapi ng mga rebelding grupo na nabanggit ko kanina, para i-avail ang amnesty ano mga benepisyo nito. Kung yung may mga kaso at qualified na amnesty, pag nag-apply, siyempre papadismiss natin yung mga kaso once approved na ni Presidente. Yung mga nakakulong, na sentensyahan, na qualified din na lang, subject to certain qualifications, kung maaprubahan, siyempre marirelease sila. Yung may mga pangamba na nakasuhan, alam mo yung mga membro ng mga nasabing grupo, hindi natin alam kung nasaan sila. Hindi rin naman nila alam kung may mga pending cases sila. So para maalis yung agam-agam nila na makakasuhan o may mga kaso, pwede silang mag-avail ng amnesty program. Ang kagandahan nito, pag na-aprobahan ng presidente yan, makakabalik sila sa mainstream, kung saan makakabalik sila sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad, Pastor.
1: Wow, napakaganda, sir. Sir, isang tanong, isang sagot bago po tayo mag-break, sir. Sir, kasi natapos yung deadline ng application ng amnesty. Mm-hmm. March.
3: Both,
1: so,
3: for
1: sir,
3: CBT and
1: isang tanong, isang sagot, sir. I-extend pa ba natin ito, sir? Bago tayo mag-break.
2: Actually, ang tanong dyan, kung extend pa natin ito, actually nag-request kami, indeed, inaprubahan ng Presidente in principle, kasi nagkaroon ng meeting ang NTF-LCAC, EXICOM, wherein na-erase na yung necessity ng extension at nagbigay na ng go signal ng Pangulo. Yes, sabi sir. Niya, I will wait the documents. Maganda. And inaprubahan ni Presidente.
4: Yes. Oh, magandang balita yan. Pag-usapan natin yan, Kina, no? At patuloy pa nating palalimin yung usapan para sa kapakanan ng ating mga kababayan na nais na mag-avail ng amnesty.
3: Ayan. Maraming salamat po, Commissioner Serme Ayuyao, sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi naman ni Commissioner ang programa ng National Amnesty Commission upang magbigay ng amnestiya sa ating mga kababayan na minsan naging bahagi ng armadong grupo. Kaya manatiling nakatutok, mga kapatid, dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Ayan po. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Commissioner Sermi L. Ayuyaw ng National Commission. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin itong kasalukuyang amnesty program natin para sa mga naging bahagi ng armadong grupo?
1: Ang amnesty program ay isang peace effort sa ilalim ng peace strategy ng pamahalaan, kung saan ang pamahalaan natin gusto niya magkaroon ng at saka ma-maintain yung kapayapaan. So as one of the peace efforts itong amnesty, inahikayat namin yung mga kapatid nating na rebuilding grupo na sumurender at mag-apply ng amnesty, kung saan para yung kanilang mga kaso, kung sila yung may mga kaso ay mapadidismiss, kung sila yung mga nakakulong, sila yung mapapalaya, at saka yung mga may kaso na undergoing preliminary investigation ay mapapadismiss na natin at di na matutuloy yung mga kaso, at saka yung may mga agam-agam na mga kapatid natin rebelde na baka sila ay makasuhan kung sila ay bumalik sa mainstream, ito na yung pagkakataon para makasama na nila ang kanilang mga pamilya, makapagbalik na sa community, at para lahat malinis na ang mga records nila. Yun yung pinakabukod ng SS ng amnesty, Ate Rose.
2: Yeah, attorney. Masingko lang, isa tayo sa mga peace advocates, lalo na dito sa probinsya ng Mindoro at sa Mindanao. For almost 5 years na, we were engaged with our FRs, yung mga programs, intervention programs, de-radicalization sa kanila. So, very active ang Adventist World Radio and the Seventh-day Adventist Church para dun sa mga FRs natin. So, itong amnesty process, pag-avail ng amnesty, in my observation, sa almost 5 years po na engaged po ako sa ating mga FRs, hindi nagiging malinaw sa kanila at siyempre sa ating mga tagapakinig din for the sake ng ating mga peace advocates, as ano yung mga proseso? Ano yung mga proseso na dapat nilang puntahan? Yung iba po kasi for the last 5 years, since nagkaroon ng amnesty, wala pa rin amnesty hanggang ngayon. So, 5 taon na. Gaano ba yung target natin katagal? Gaano ito'y kabilis? O ano yung mga proseso na dapat isaalang-alang? Bakit nadidelay? Bakit 5 years na? Wala pa? O yung iba, merong madali lang. Yung iba naman, Ate Rose, di ba? Naka-avail ka agad. So, pwede po bang maipaliwanag ito at sa ating mga tagapakinig? Ano yung kanilang dapat na maunawaan sa proseso ng pag-avail po ng amnesty?
1: Thank you. Napakagandang tanong, Pastor. Na unang-una, ang Amnesty Commission kami nagre-receive, no, para hindi mahirapan ang aming mga good possible amnesty applicants. Ang ginawa namin, nag-create kami ng local amnesty boards. So far we have 20 local amnesty boards. Ang layunin namin is para magpunta sa amin yung mga, imbes na magpunta sa amin, kami na ang pupunta sa kanila. Uh-huh. Ilalapit na namin ang commission sa mga would-be applicants. So far we have 20 local amnesty boards. Ngayon, although syempre yung proclamations at saka inaprubahan ng Kongreso yan, in effect, parang batas yan, may mga konting mga requirements na dapat sundin natin. Like yung mga submission ng mga documents. Nonetheless, alam mo, we have to accept the fact, Pastor, na may mga hindi iba-iba yung kategory ng knowledgeable o knowledge ng mga applicants natin. May matatalino, meron din ganong hindi nakapag-aral. So para ang masimplify namin, dinamihan namin yung mga staff namin sa local amnesty boards para ang supposed din gagawin lang ng applicants is mag-apply lang siya. Ngayon yung mga requirements, tutulong na yung mga staff namin sa baba para ma-proseso. Katulad nito, kunwari meron kang kaso, para maintindihan natin, instead na yung applicants is kukuha siya ng record sa korte, ito ng mga staff namin ang pupunta sa korte para sa kanila kukuha ng records. Ito na rin yung mga staff namin ang pupunta sa mga ahensya ng gobyerno para kukunin yung mga corresponding records, kung may mga derogatory records yan, para ma-compile. Pag na-compile na lahat yan, ito na, i-deliberate na ng natin, ng amnesty, members ng local amnesty boards. Isang karamihan dyan, chaired by mga local chief executives natin, mga governors, mga mayors, o yung mga iba naman, mga regional prosecutors. Ngayon, pagka okay na, isasubmit sa amin. Ngayon, param sa amin, ipoprocess namin, sasabihin namin sa Malacanang. Ngayon, Pastor, yung tanong gano'ng katagal, medyo ang totoo po niya, medyo kumikonting katagal lang kasi ganito ang nangyayari. Minsan kasi may mga applicants, mag-apply siya, wala siyang sasabihin niya, wala po kung ano, alam na kaso ko. Only to find out, meron siyang 30, may 40 cases filed in different courts. Isipin mo lang kung gano'ng mo katagal yon.
2: Yes.
1: So actually, minsan umaabot ng 3 to 6 months sa local amnesty boards yung processing sa dami ng mga kaso at saka sa bulk ng applications. Pagdating sa amin, siyempre, sa amin sa commission, pito kaming commissioners, tatlo kaming regular chairperson namin, tsaka dalawang commissioners, at saka meron kaming apat na ex-officio, mga cabinet secretaries, Secretary of DOJ, DND, PAPRU, at saka DILG. Ang we have to accept the fact, Father, bawat head, minsan meron silang may mga legal mechanism sila na sinusunod. Pero as much possible, pinipilit namin tapusin sa level namin within two months. Ngayon, sa level namin sa national, sa kunwari, 3 months sa local amnesty board, sa amin, mga 2 months, so that is 5 months na, no? Pagpunta namin, pag-submit kay Presidente, we have to accept that pag meron na naman another legal review doon, yung tinatawag nila Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, nire-review. So that's another 2 months. So at the average, tumatakbo siyang ng 9 months to 11 months. Ang bulk ng katagalan nito, Father, yung pagbe-verify ng mga kaso. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga pati natin rebel, especially CPP and PA, minsan ang kaso nila nationwide. Eh. Meron siyang kaso sa Luzon, meron siyang kaso sa Mindanao pa, meron siyang kaso sa Visayas. Imagine, kukunin mo lahat yun, tapos i-review mo. At saka isang medyo may isang katagalan pa dyan, pag nagre-request kami ng court record, ang korte, hindi mo masisi yung data privacy, pinoprotektahan yung records, minsan nagtatagal ng konti sa kaka-exchanges ng mga communications namin. So yun, Father, kung ang tanong mo is yung how long, at the average, 9 to 11 months. Ngayon, on our part, dahil some sort of nagiging institutionalized na kami, yung walang mga problema, mabilis yan. Yung mga 11 months, yung mga complicated, mga 20, 30 cases, mga ganun, Father.
2: Yes, well, naiintindihan po natin, ano, Commissioner, maraming salamat po sa informasyon ito. At nakita po namin na talaga may proseso ginagawa ng atin pong ahensya, ang pinakamabilis na paraan para ma-grant ang mga amnesty sa atin pong mga FR, ano po, na nagnanais po mag-avail at nagbalik loob sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. So, Ate Rose, baka meron kang gustong tanungin kasi si Ate Rose po, Commissioner, siya po ang president ng Mindoro Island Fully Reconciled Association. So, marami pong mga FRs, you know, na under her care, na sa tulong po ng ating pamahalaan, sila po ay nagiging productive sa ating community ngayon. At hindi po naman natin maiisang tabi na talagang marami sa kanila ang maraming mga kaso, baka 40 plus 5, iba. O kagaya po ng sinabi ninyo na gustong malinis ang kanilang record. Ate Rose, baka meron kang gustong itanong at makiusap ka na rin kay Commissioner sa inyong grupo ano dyan sa Mindoro.
0: Ayan po. Good morning, sir. Yung sa safety conduct pass, naunawaan po namin yung 8 to 9 months na process. At nakaraan po, nagkanda kami ng FR Summit with 2-3 Brigade at saka AWR na mayroong 100 mga officers po ng under ng MIFRA dito sa Mindoro, halos 100. Yun ang tinatanong sa akin, yung safety conduct pass. Totally, last February lang po nakapag-apply ang halos 200 dito sa Mindoro. Pero ang sinasabi ko lang po ay maghihintay po tayo. Doon po sa safety conduct pass, napakalaki po baga, sir, ng papel. Mayroon po bang, kasi ang binabanggit namin sa kanila, ipaputokopy nila kapag sila ay lumabas ng kanilang tahanan, saan man sila pumunta, dapat daladala nila yung papel ng safety conduct pass. Mayroon po bang pwedeng mapanghawakan pa ang mga FRs natin maliban doon sa papel na malaki na safety conduct pass na pwedeng mapanghawakan o may ipakita kapag mayroong magtanong na mga iba't ibang receiving unit o PNP doon sa mga FRs? Katulad po ba ng pwede po bang maging ID card na lang ito or ano, pwedeng may ganun po ba na pwede?
1: Yes, Ate Rose, bago kita sagutin, no, gusto ko munang i-clarify. Yung sinasabi ko, yung average na process ng amnesty application, yung mga 9 to 11 months, yun yung from application to approval ni Presidente.
0: Oh, wow.
1: Pero yung safe conduct pass, pwede mo ang applyan yan before the application, during application or after application. Minsan nga lang, itawag mo lang sa amin yan eh. Basta qualified ka ma-issue, issue namin. So, ganun siya kabilis. Kunwari, nag-apply ka sa lab, tapos kung urgent yan, kunwari, meron nanguhuli sa'yo, tatawag sa amin, itawag na sa amin, wala pa kayo papel, nag-i-issue na kami. Ngayon, initially, Ate Rosa, in-issue namin yung blue na papel,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, sir. Yes.
1: Ngayon, ang original plan namin is iyon at saka isang ID para yung papel nasa bahay, yung ID nasa wallet mo lang, bit. Pero alam mo naman sa government, di ba? Bibili ka lang ng papel, requires yung mga bidding requirements. Kaya medyo na-delay yung namin yung ID. Pero okay na, natapos na namin yung back, natapos na lahat. So nag-ano na kami ngayon. Nagpiprint na kami ng ID. So ang ginagawa namin sa lahat ng SCP, sabay na yung papel at saka yung ID. Pero yung mga dating mga nakapag-apply na papel lang, pinupunan din namin, sinasabit namin din yung mga ID, Ate Rose. Pero medyo alam mo lang yung equipment namin dito may mga limitations. Hindi naman kami basta-basta makabili rin ng pang-print kaagad, talagang bidding lahat 'yan. So so far yung available na equipment namin, yun ang ginagamit namin. Medyo limited lang issue was the number, pero meron na kaming on process na yung pag-purchase namin ng mga printers para mabilis. Yan yung mga SCP, Ate Rose, mabilis 'yan.
0: Yes, sir. Ibig sabihin, sir, pwede na po namin mahingi yung sa 200 yung sa Mindoro kasi February pa po kami nag-process, nag-apply. Ibig sabihin, marirelease na rin po. Nagkataon lang po kasi na hindi po nakarating yung Lab Quezon. Yun po sana yung nire-request namin nakaraan na lahat ng officers ng MIPRA ay nandito sa FR Summit na sana madala nila at may award para, ibig sabihin, may impact talaga na maraming 200 ang narilisan ang ating ng amnesty, di ba? Ay kaso lang hindi po sila dumating. Oh. So ibig sabihin, kami pa rin po naman ay hindi naman nagtatampo, waiting. At isang malaking surprise po sa amin, yung ID card na sinasabi nyo, kasi ngayon lang po namin malalaman. Kaya huwag po kayo mag-alala. Oh. At ipapaabot ko po sa lahat ng FR sa Mindoro na pwede palang iiwan yung original, yung blue, na safety conduct pa sa bahay at may pangahawakan, may papakita kaming ID card. Yun po yung kulang na hindi na ipaliwanag sa amin. Marami pong salamat, sir.
1: Okay. Ang isa pang... Thank you, Ate Rosa. I-clarify ko lang, ang isang konting delay paminsan kasi, as much possible, kinukorek namin yung mga SCP kasi alam mo naman yung mga kapatid natin maraming aliases. Hmm. Kung siyam ang aliases niya, kunwari, sampu ang aliases niya, tapos application na sinabit sa amin, walo lang, only to find out sampu, ipapasabit pa namin yung iba kasi nga, baka yung isang aliases niya may kaso, di kawawa naman yung ano, di ba? Maano pa rin, pwede siya arestuhin. Hmm. Dahil yung safe conduct pass niya, andun yung pangalan mo at saka yung mga aliases mo. Kaya nga sinasabi namin, pakiabot sa mga kapatid natin nag-a-apply, lahat na ng aliases nila, lahat ng yung mga known aliases nila sa application isulat na kasi hindi natin alam baka sa kaso yung mga kaso na i-file kinasuhan ka lang sa aliases, kaya dapat maisama lahat. Kaya minsan na ibabalik na isabit na namin tapos may correction, ibabalik sa amin, iko-correct namin, kaya nga medyo minsan mga iba yung, hindi naman lahat, mga iba na di-delay.
2: So napakalinawkinan kasi, no? Na gusto ko lang magbigyan ng diin itong programa ng ating gobyerno na talagang gusto nilang i-reach out talaga. Alam niyo po, nagsiselos na ibang mamamayan natin, Commissioner. Bakit napaka-special ang treatment talaga natin dun sa mga... This is special treatment sa mga nagbalik loob, Kinan Kasi, no? Na ginawa ng gobyerno yung napakagandang programa, may safe conduct pass ba yan ang tawag? Or safety conduct pass?
1: Safe conduct pass.
2: Para hindi ka maaresto, ikaw ay makipag-ugnayan sa mga authorities at maka-reintegrate ka sa community while processing the whole amnesty. So ito po, Commissioner, mabuhay kayo. Napaganda po ng programang ito at yung proseso na pinagkakalob ng ating pamahalaan sa mga kababayan natin na magbabalik loob sa ating gobyerno. So, sabi nyo nga, nabanggit nyo kanina, so kung yung iba pang mga kababayan natin na nais bumaba, magbalik loob, they can contact the local chief executives, yung PNP po ba, yung AFP, kung correct me if I'm wrong, ang pwedeng channel din sa ating simbahan, channel sa ating mga authorities sa local government, para po kayo makapag-avail ng safe conduct pass at maproseso yung amnesty. So, napakaganda po ng programa ng ating gobyerno. So, alam ko po, Commissioner, nagbigay na ng green signal ang ating Pangulo, kumbaga by principle, yung extension ng ating amnesty. So ano po yung magiging implication po nito sa ating pong mga FRs na nais pong magbalik loob sa ating pong gobyerno? Anong pwede nilang asahan?
1: Ganito po, Pastor, no? Tulad na sinabi ko kanina, yung initially nagbigay yung ating Pangulo ng proclamation na inihikayat lahat ng mga rebelding grupo na nabanggit ko rin kanina para magbalik loob at avail yung amnesty. So alam mo yung mga Filipino mentality, minsan pag merong deadline na minsan habulin yung deadline na lang, di ba? Kaya nagbibigay ng grace period para madalian kasi ang gobyerno gusto niya rin yung madalian na magkaroon ng peace. Peace efforts, magkaroon ng kapayapaan, no? So, nagbigay si Presidente initially ng 2 years. Yung 2 years na yun na nag-expire na noong March, just a few months ago. Ngayon, nung huling meeting namin, willing si Presidente, inihintay niya, tsaka nagbigay siya ng isang go signal, approval in principle, na extend niya for another 2 years. Ano implication na to? So yung mga kapatid nating mga rebels, mga former rebels na hindi nakaabot ng deadline ng March of 2026, at meron silang aasahan na inihintay lang written approval ni Presidente with approval ng concurrence ng Congress. Pero ngayon, ano mangyari in between? So although sa dami namin na process namin, Pastor, mind you, we are processing 16,207 wow. applicants. So pinaprocess na muna 'yon. Ngayon, yung mga gusto pang mag-avail, inaano na namin, tinatanggap namin on a provisional kasi nga we are awaiting the black and white approval of the president. Pero tinatanggap na namin. So lahat po ng gustong mag-avail ng mga kapatid nating mga former rebels, 'di ba? We have 20 local amnesty boards nationwide. Kung hindi mo po nila alam yung mga specific dyan, dahil partner natin ang local governments, partner natin ang AFP, partner natin ang DSWD, almost lahat ng agencies, at saka yung mga churches like po sa inyo, yung Adventist Adventure, no? Pwede po kayong magipag-ugnayan sa kanila para yung mga kapatid natin is i-endorse nila sa local amnesty boards po natin. So napakasimple, marami tayong pupuntahan. Sa lahat ng agency, pwede kang magkipag-coordinate sa inyo po, Pastor, sa mga simbahan. At sa mga, ang kagandahan po nito, even yung mga pinupuri nga namin, no, we commend yung mga organizations ng former rebels natin, grupo nga nila, Ate Rose, dito sa Manila, marami din na grupo na tumutulong. So ito talagang lahat, private and government sectors alike, are actually coordinating for this peace initiative ng ating gobyerno, Pastor.
3: It's good to know na despite na mahaba talaga yung process, marami ang gustong magbalik loob at magbagong buhay at syempre makatulong para sa ma-achieve natin yung kapayapaan sa ating komunidad. 16,000 yung nag-apply ng amnesty. So imagine that, marami talaga sila kailangan iproseso and syempre i-verify din kasi nila yung mga application para ma-make sure na yung mga taong yun ay mga former rebels po talaga, 'di ba? And yung mga kinumit na crime is according lang din doon sa mga proclamations.
4: Opo. At yes. itong amnesty program, Pastor, no? Isa itong parang investment ng ating pamahalaan upang kasi pagka na establish natin yung peace sa ating bayan, tuloy-tuloy yung ating development. So tataas yung standard of living ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy yung ating pag-unlad.
2: At saka dito nararamdaman natin talaga no, ng mga regular citizen, talagang napaka-special ng mga FR natin. Ano? Talagang pinututukan ng gobyerno just to attain peace, ano, to end armed conflict sa ating government. At itong mga batas na ito, itong mga proseso na ito, para talaga ganun kamahal ng ating pamahalaan, ano, ganun kamahal ng ating bayan, yung mga nagbabalik loob natin ng mga kapatid. Kaya thank you so much talaga sa napakagandang programa po ito ng Amnesty at mga safe conduct pass na ipinagkakaloob po sa ating mga FR. Gusto ko lang may point din, ano, yung binanggit ni Commissioner kanina, Ate Rose. So yung mga FR natin na nandyan pa sa kabundukan, ano, pwede silang kumunek sa inyong mga associations, ano, sa pagpaproseso. Siyempre, to identify them, ma-feel comfortable sila kasi baka hindi sila comfortable sa police o sa military. So nandyan ang simbahan, nandyan yung mga associations ng ating mga FR para mag-facilitate po ng pagpuproseso ng kanilang safe conduct pass at application sa amnesty. Siyempre, katulong para ma-endorse sila sa ating mga authorities.
4: At sana'y marami ang nakakapakinig sa pagbabahagi ni Commissioner Ayuyao ngayong umaga dahil napakarami po talaga nating natutuhan tungkol dito sa amnesty program natin. At manatiling nakatutok dahil magbabalik po kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Commissioner Zermi Ayuyaw ng National Amnesty Commission. Miss Cassie, marami po sa ating taga-subaybay ang talaga naman pong interesado sa ibinahagi ni Commissioner. Pwede niyo pa bang mabasa, Miss Cassie?
1: Ayun, sige po, basahin ko na. Alam mo, napakarami nating mga masugid na mga manonood na talagang nababasa ko yung mga pangalan nila every time na nagbabasa ako ng mga comments. Gaya na lang ni Sir R. Christian Roda, sabi niya, "Have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite." Sabi rin niya, "Good morning and hello sa mga Ang Binagong Buhay host." Magandang araw rin po sa inyo. And also sabi rin po ni Sir Denden Natividad, "Good morning Pastor. Watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army Camp, Upigamo, Isabela. Greeting all our brethren all over the Philippines. And also please greet my lovingly wife there at Taytay Adventist Church, Taytay Palawan. Ronaline Natividad, my wife, from your brother in Christ, Lieutenant Colonel Alden Daniel Alden Natividad, Philippine Army." Magandang araw po Sir Denden at sa inyong magandang asawa. Hi po Miss Rodalyn Natividad. And also sabi din po ni Sir Carmore Balyadares, "Good morning Pastor Robert Tulay." And check natin, meron din nagsabi si Miss Betty, amen, sa siguro sa mga messages ni Pass din kanina. So that's it for our comment section po.
2: Wow. Ay, maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa Ang Binagong Buhay. So, Commissioner, sir, maaari niyo po bang ibahagi sa amin itong mga tagumpay ng National Amnesty Commission at itong amnesty program natin? At ano ba yung mga indicators na ginagamit natin para masukat yung accomplishments nito, sir?
3: Thank you for that question. No, nung nag-upisa kami, binigyan kami ng 2 years initially ng presidente, pero yung 2 years na yun, to include yung admin aspect pa, mag-recruit ng mga tao, magte-training, no? So kung tutusin, mga nakakapag-operate pa lang kami 1 year. So through our coordination with OPAPRU, with NTFL, CAC and other agencies, ang target na ibinigay sa amin is 10,000. Actually, yung target yan, pag sinabi mo target, pinipilit mo abutin yung 10,000 na yan. Diba? Imagine, umabot kami ng 16,000, lumampas pa kami sa target. Pag sinabi mo kasi target, more or less, pwede mo siya maatin o hindi. Yun ang target mo. Pero imagine, 16,200 ang nakuha namin. And yet, ang dami pang nag-a-apply. And yet, another yung tagumpay man, yung measure ng tagumpay, hindi lang po kami sa National Amnesty Commission ang nag-request na extension. Almost lahat ng agencies, members ng NTFL-CAC, sila po ang nag-request sa presidente ng bigyan pa ng additional na 2 years extension. So ito yung mga tagumpay, di ba? Yung para bang kami, trabaho lang kami ng trabaho, nabot namin yung more than yung 150% na targets. Then here comes yung mga partner agencies namin, yung mga rebel groups, associations, organizations, and other private at mga churches, organizations, sila ang nagre-request ngayon na extension. So napakaganda pong pakinggan. Ang lagi nila sinasabi, isa lang, let's invest in peace.
4: Yes.
3: Pag magkaroon tayo ng permanent at tuluyang permanent peace, lahat, sasama ng lahat, ang kagaganda ng Pilipinas. So yun ang mga masasagot ko doon.
2: Oh, napakaganda, sir.
4: Marami na tayong tumanggap na naging recipient ng amnesty na nag-grant po. Sa estimate niyo po, Commissioner, mga ilan na po yung nakatanggap sa atin ng amnesty?
3: Pastor, ganito po nangyari. No? So far, nakapag-approve na po si Presidente ng 20. Kung titignan mo, ang laki ng barriers from 16,020. Kasi po, talaga yung from the start, ipaprocess mo yan. Tulad na sinabi ko, yung 2 years na binigay sa amin, yung 1 year namin more on administrative mga functions, like nag-create kami ng mga lab, nag-recruit kami ng training. So initially, nagkaroon kami ng mga labs. Pero napansin namin nung una, medyo matumal yung applications. Only to find out, marami palang gusto mag-apply na hesitant dahil ayaw bumaba, ayaw magpakita sa public, baka maaaresto. So nung ano lang, nung April of, April, I think last year, April, kung saan nung mag-issue si Presidente ng Memorandum 6 wherein, pwede palang magbigay ng SCP, Safe Conduct Pass, noon lang po sila, no, nagbabaan kasi ano sila, ang feeling nila na silang mag-apply ng SCP. So ngayon, so yon ang ano namin sa continuous growing, kadaming nag-a-apply, so kailangan rin namin talaga ng mag-extend, Pastor.
4: So ibig sabihin po, well coordinated to sa lahat ng mga implementing agencies ano natin ng mga warrants itong itong safe conduct pass na binibigay po natin. So, well-coordinated sa AFP, sa CIDG, sa AFP. Tama po ba, Commissioner?
3: Tama po yun, Pastor. Imagine, dahil safe conduct pass yan, sino man nag-implement ng warrant of arrest, di ba, yung mga security sector, particularly NBI at saka PNP. Mm-hmm. So, well-coordinated dyan sa kanila. And sino man nag-issue ng mga warrant of arrest, di ba, ang korte dyan. So, nagkipag-coordinate rin kami sa judiciary. So, lahat ng agencies, from court administrator, nagipag-coordinate na kami wherein they undertook na magbibigay sila ng communication sa mga judges nila nationwide para i-honor yung SCP. At the same time, itong PNP, no less than the chief PNP and the secretary of the ILG wherein sabi nila, we will honor yung SCP. So lahat fully coordinated, Pastor, sa lahat ng agencies. Even sa mga families ng mga applicants natin.
1: Yeah. Napakaganda naman nun. Talagang may whole of nation approach talaga tayo dito sa pag-process and paghikayat rin po ng ating mga former rebels na magbalik loob na sa ating group, gobyerno, at magkaroon ng bagong simula para rin sa kanilang pamilya.
2: Tama ka dyan. At sir, paglilinaw lang sa proseso ulit. Itong SCP, sir, gano katagal itong effectivity nito? Hanggang kailan siya effective, sir?
3: Ang SCP namin, once na issue namin, effective until acted upon by the President on your amnesty applications. So ngayon, basta pagka-issue, valid na yan. So although siyempre meron naman kaming authority, na implied authority sa national na pwede naman siya lang, pwede naman sa aming i-cancel. Kunwari, yung pala nag-apply, hindi man pala member ng nasabing grupo. So pwede naman namin i-cancel. Pero once you are a member of those groups which I earlier mentioned, hanggang pina-process yung application mo, hanggang hindi pa ina-actionan ng presidente, valid yung yung SCP mo.
2: At sir, para po sa ating mga manonood, sir, maaari ba nating ulitin o ibahagi muli kung sino-sino po ba ang pwede mag-apply nitong amnesty? Anong scope nito, sir? Anong grupo, sir? Ang
3: una-una, lahat ng active at saka former members ng MILF, MNLF at saka RMP, RPM, RMP ABB, yung tinatawag na Alex Bungayo Brigade, at saka yung mga former members of the CPPPA. So, apat na grupo, di ba? MILF, MNLF, ABB, ABB at saka yung CPP. All except CPP members, lahat ng active at saka former members pwede. As far as CPP is concerned, CPP and PA, yun lang mga former members. So ang tanong, baka ang tanong niyo, paano yung mga active? Yes, yung active pag mag-surrender, we treat them as a former, so pwede rin silang mag-apply ng amnesty. And may collateral yung application as far as CPP and PA is concerned, ang sabi niya, former members of CPP and PA and their front organizations. So what are these front organizations? Siyempre yung magsasabi diyan yung applicant. Kunwari mag-apply siya, sasabihin niya front organization na CPP and PA at saka siyempre yung subject to certain qualification, nakakumit siya ng offense na in furtherance of the objectives of the CPP and PA.
4: Wow.
3: So yun yung mga bali kung tutusin, kung by enumeration parang lumalabas na limang grupo, MILF, MNLF, ABB, CPP and PA, at saka pang lima, yung tinatawag nilang front organizations ng CPP and PA.
4: Okay. So, thank you so much. Kinan Kasi, gusto ko lang bago natin matapos itong ating programa, magbigay ako ng biblical support dito sa programa ng gobyerno na ginagawa na in line with the principles of the Word of God. Ano po mga kababayan? So, nais ko pong basahin yung nasa aklat ng Micah chapter 7. Sabi po rito sa verse 18, ano po, onwards, Micah chapter 7, sabi nito, "Who is God like you, pardoning iniquity?" Ano? Sabi rito, "And passing over the transgression of the remnant of his heritage, he does not retain his anger forever, because he delight in mercy. He will again have compassion on us, and he will subdue our iniquities." Sabi rito, "You will cast all our sins into the depths of the sea." And this is God's mercy, you know, and this is the Bible, you know, the Word of God speaking na ang Panginoon talaga, pardoning iniquity, may amnesty. Kung sa ang Diyos, kung ang sa lupa ay may amnesty, how much more sa ating Panginoon na talagang nagbibigay ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. At ang sabi po sa last, anais kong i-share sa aklat po ng Psalms, ano, napakaganda po na to, sa aklat ng Psalms 103, verse 12, nagsabi po rito sa wikang Ingles, "As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us." So, ito yung biyaya, yun ang biyaya at mercy ng ating Panginoon Diyos sa lahat na tayo lahat makasalanan, lahat tayo may pagkukulang. Ang Diyos, mapagmahal, mapagpatawad, maawain at mahabagin. At ganun din ang ating gobyerno na mayroong programa ng pagpapatawad. Ano? Yung amnesty, another term ng amnesty, siguro forgiveness or pardon sa ating pong mga kababayan. At ganun din po, ang ating pamahalaan, ano po, nagmamahal at nagmamalasakit sa ating pong mga kababayan. So, on my part, thank you so much, Commissioner, mabuhay po kayo at ang ating gobyerno sa atara po sa pagkalinga sa ating po mga former rebels.
2: Ayan, maraming salamat po, Commissioner. At sir, may message pa po ba kayo para sa ating mga taga-subaybay? Lalo na sa mga
1: nanonood na po, kababayan mga, natin.
2: Opo, at sa mga gusto pang sumuko para at mag-apply na amnesty.
3: Yes, yes. Bilang huling panalita, tama po si Pastor, even yung amnesty natin may biblical history na bago ipasok yan sa ating constitution. Kung ang sinasabi, kung yung Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kaya ang mga tao na hindi. Kaya po naipasok yun yung amnesty. Ngayon po yung amnesty, ito po ngayon lumalabas, hindi lang po siya legal, kumbaga meron po siyang practical application. Napifil niya, alam niya yung hirap, at saka yung intention ng mga kapatid natin na sa bundok. Sino ba naman tao na hindi nagnanais ng peace? Sino ba yung mga kapatid o tao na hindi gusto makasama ang mga kapatid, magulang, mahal sa buhay, ang komunidad na magkaroon ng normal na buhay? Bagamat minsan may mga kapatid natin hesitant silang bumaba dahil yung pangamba na pagbababa sila, maaaresto sila o kaya yung mapoprosecute sila dahil sa mga kaso na isa pa sa kanila. Now, this is the time wherein yung amnesty inopen ng government natin, dalawang kamay, na lahat po ng membro ng grupo na may mga kaso at may mga na-commit na mga offenses in furtherance sa objective ng kanilang grupo, yung nasabing grupo, andito po kami ang amnesty, andito po yung mga kaakibat natin membro or member ng gobyerno, yung mga churches, yung mga organizations ng mga former rebels na tutulong po sa inyo para po once and for all maatin natin yung peace, para once and for all makapiling nyo ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, yung mga community nyo, lahat. Imagine for how many years nangungulila ang iyong asawa, nangungulila ang iyong kapatid, ang iyong mga anak, ang iyong mga magulang, ang community. This is the right time. Amen. Alam po namin yung hirap niyong nadaranasan dyan. Ngayon, andito po kami, dalawang kamay, katulong po namin sila, Pastor Robert, na nilalapit po namin ng gobyerno. Kami na po lumalapit sa inyo para po avail na lang natin. Ang requirement lang po sa inyo is mag-apply lang. Kami na po ang maghahanap ng mga dokumento ninyo. Maraming salamat po sa inyong programa, Pastor Robert.
4: Maraming salamat po, Commissioner Cassie and Kim, bago tayo tuloy ang magtapos, gusto ko lang batiin yung aking misis, we are celebrating our 25th anniversary ng pagiging boyfriend and girlfriend, noong May 31, the other day, nung Sunday, yung aming 25th anniversary as boyfriend and girlfriend. At syempre, turning 17 years naman kami as husband and wife sa December. So, binabati ko lang aking mahal na misis na masugid nating taga-subaybay.
2: Binabati ko rin si Sir Jericho Distor ng Office of the President, sir.
4: Ate Rose!
0: Ayan po, isang napakagandang programa po ang muling naibahagi po sa atin ni Commissioner Ayuyaw. Ano po ang ating natunghayan ngayong umaga? Sana po yung muli namin kayo makasama sa aming susunod na episode. Good morning po sa lahat!
5: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos,
6: para sa bayan,
7: at para sa bagong simula.
5: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
6: Ang Binagong Buhay.

0: Magandang araw mga kaibigan! Kumusta po tayong lahat? Alam kong ang bawat isa ay masaya dahil lahat ay welcome dito sa ating paboritong programang Women in Good Shape. Ang programang ito ay sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may Diyos na buhay. Real talk, mga usapang tumatagos sa puso, lessons in life, at mga bagong kaalaman. Dito, bawat kababaihan ay nakikita, nauunawaan, at nararamdaman. Ako po si Claribel Yabres, ang iyong host sa episode na ito ng Women in Good Shape. Isang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ngayong episode, ating sasaliksikin ang isang nakapagbibigay inspirasyong paglalakbay. Ito ay kwento ng isang babaeng dumaan sa malalim na pagdadalamhati at pagkawala, ngunit sa halip na bumigay, ay natagpuan ang kanyang hindi matinag na espiritu. Siya ay naging isang tunay na powerhouse ng lakas, pag-asa at pananampalataya. Tara na mga kaibigan sa Women in Good Shape!
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social,

0: and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape, developing inner beauty, resourced from God's love and grace, radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
1: Women in Good Shape ay higit pa sa isang programa. Ito ay isang tahanan ng mga tunay at nakapagpapatibay na mga salaysay. Pinipili naming lumakad kasama ninyo, nagbibigay ng walang sawang suporta at kaunawaan, lalo na sa pagharap sa mahihirap na sitwasyon. Tayo din ay napapanood sa nationwide telecast via GSAT Channel 33. Sa ating mga Facebook pages, sa iba't ibang lokal na himpilan sa Luzon, at sa YouTube channel ng Hope Channel North Philippines. Ngayong araw, ang ating tema ay The Woman's Unbroken Spirit, How Grief Forged a Woman's Powerhouse. Ito ay kwento ng pag-asa, pananampalataya at katatagan. Kung paano ang matinding pagsubok ay humubog sa isang babae upang maging mas malakas at makapangyarihan. Ngunit bago tayo sumabak, tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw. Salamat sa pagkakataong ito na makapiling ang isa't isa. Gabayan mo po kami sa aming pag-uusap. Buksan mo po ang aming mga isipan at puso upang maunawaan ang iyong mga aral. Tulungan mo po kaming maging mas matatag, mapagmahal at tapat sa inyo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Naway ang bawat salita at kantong aming maririnig ay maging inspirasyon at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.

0: Americans devoted for labor. Her heart, so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Mga kaibigan, let's welcome our guest for today, Sister Cheryl Ann Coloma. I call her Ate Ching. Kumusta ka na, Ate Ching? Maraming salamat sa pag-unlock mo sa amin dito sa Women in Good Shape. At syempre, maraming salamat sa iyong kagitingan na ibahagi ang iyong buhay ngayon dito.
2: Magandang araw din sa iyo, Ma'am Bel, at sa lahat ng ating nanonood dito sa ating programa Women in Good Shape. At nagpapasalamat ako sa pag-anyanyaya niyo sa akin dito.
1: Maaari mo bang ikwento sa amin kung paano nagsimula ang iyong paglalakbay? Ilang taon ka at ng mga bata nung nawala ang iyong kabiyak? At paano mo hinarap ang biglaang pagbabago sa iyong buhay?
2: February 17, 2009, Ma'am Bel, and that was 17 years ago nung namatay yung asawa ko na si Alan Coloma. Ako'y 37 years old noon at ang aking mga anak ay 11 and 9. So, we are still young then, puno ng pangarap, na malapit na sanang matupad. So, pinangarap naming mag-migrate sa Canada. So, for less than a year na lang sana ay makapunta na ako doon, pero ang may ibang plano ang Diyos. So, namatay yung asawa ko sa aksidente. Nabaril siya habang pauwi na sa kanyang work dahil siya ay isang literature evangelist. At doon na nabago ang aming buhay. Ang aming pangarap ay nawasak. So, nung time na nangyari yon, nasa Maynila ako noon, nagpidos ako kasi in just 2 weeks na lang sana ay babalik ako ng Hong Kong. So, nasa office ako ng POEA nang itawag ng pulis sa akin tungkol sa insidente at nasa funeral na daw ang aking asawa. So, I was shocked pero kailangan kong i-compose ang sarili ko para makauwi para sa aming dalawang anak kasi ang kasama lang namin noon sa bahay ay yung lola ko na more than 100 years old at saka yung aming kasama sa bahay. So, na ko yung situation na ang hirap na wala silang kasama. So, and at the same time, kailangan kong iuwi yung asawa ko or ayusin na nasa funeraria. So, at that time, tinawagan ko na kaagad ang aking agency na mag-back out na ako. At habang nagbibiyahe ako pa uwi, I tried to reason out with God. At ang aking pamilya ay nagsakripisyo ng malaki para matupad lang ang aming mga pangarap. Nag-aral ako ng caregiver course para maka-apply sa Canada. Pero 2 times akong na-denied sa Canadian Embassy. The first reason is the income of my employee is not sufficient enough to employ a full-time employee. So, hindi ako natinag doon. I tried again to apply. And this time, ang reason naman ay, ang school ko sa caregiver ay hindi na nag-comply sa requirements ng embassy. Kaya blacklisted na kami lahat na nag-aral doon, damay-damay na. Kaya, kahit na ipasa ko yung interview at saka medical exam. Pero ang aking mga kamag-anak sa Canada ay hindi sila nag-give up sa akin na tumulong. So sabi nila, go out from the country. At pumunta nga ako dahil sa Hong Kong. Kasi dahil doon, mas madali ang mag-process for Canada. Kaya iniwan ko pa samantala ang aking pamilya at naging domestic helper ako doon. So, ako ay from Nueva Vizcaya at ang aking asawa naman ay from Cagayan Province. Pero nakatira kami sa Santiago City, Isabela. So, Naiwan lang sa amin ang aking dalawang anak na grade 5 at grade 3 lang noon. So it was a very traumatic experience sa amin, Ma'am Bel. Umiiyak ako at hindi ko alam kung paano na at ano ang gagawin ko. I was helpless. Wala akong pera. Hindi ko alam kung paano. So, it was then I looked up and plead mercy and strength from the Lord. Sabi ko, kailangan kong maging malakas para sa aking mga anak. Wala akong paano ko ipalibing ang aking asawa na wala akong pera. Kaya ang aking lang ginawa ay I fully surrendered everything to the Lord. And I made a prayer, very short prayer, na sabi ko, Lord, I surrender. I did all my best, but it's not your will. Lead the way, Lord, and I will follow. So you are now my partner.
3: Nakakalungkot naman ang iyong karanasan sa buhay, Ate Ching. Pero nakita ko sa mga sinabi mo na ang dami-dami nyo palang mga dreams together. Pero ganun nga yung nangyari, ano. At nakita ko rin, Ate, na strong woman ka talaga. Yung the way na yung sinabi mo kanina, makikita talaga na ikaw ay strong woman at maka-Diyos ka. Yes. Naging nanay ka at tatay ng iyong mga anak. Dalawa sila, di ba, Ate? Alam naming hindi naging madali ang iyong buhay. Ang tanong, ano yung pinakamabigat na hamon na dinanas mo, lalo na pagdating sa paghahanap buhay at pagtataguyod sa kanila?
2: Yun nga, Ma'am Bel. I prayed and the Lord heard my and answered my prayer kaagad naman. So everything went well. Family and friends ay nagbigay ng financial support para sa pagpapalibing ng aking asawa. At sumobra pa ang naibigay na tulong na dumating sa ginastos namin. So in that way, I know that my God is faithful. After ng burial, wala akong trabaho para buhayin ang aking mga anak. So again, I prayed to God. Ang prayer ko naman this time is, Lord, please give me opportunities that I can be of service to others. At tinugon ng Diyos ulit ang aking panalangin. So in every opportunity na darating, ikinoconsider ko na gagamitin ako ng Diyos para matouch ko ang mga buhay ng iba. Yung mga unang buwan na wala na ang asawa ko ay hindi madali. It was really a hard struggle for me. Yung pighati, lungkot, at nagsisimulang mabuhay sa zero. Hindi ko alam kung paano mag-umpisa. I always pray for strength, wisdom and guidance. So every morning, habang minsan nasa naliligo ako, kumakanta ako kahit hindi naman ako magaling kumanta. At ang mga favorite songs ko ay One Day at a Time, Tears Are a Language, Did You Ever Talk to God, Count Your Blessings, and yung Thank You Lord for Your Blessings. So I also read my Bible and other inspiring quotations that helps me understand kung ano talaga ang buhay. And also, other books kung paano matulungan ako. Ganun.
3: Gusto ko yung sinabi mo kanina, Ate, na God is faithful. Talagang nakita ko sa yung pagkwento kanina na meron kang positive outlook in life. At positive outlook in life mo na yun, ay yun yung nag-push sa iyo, Ate, na bumalik sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, at mas marami ka pang time na purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng mga awit papuri. At saka ang hindi ko makakalimutan sa sinabi mo, Ate, kanina, yung ang Diyos ang naging sandigan mo. Aside from your friends, aside from your families, from your relatives, talagang sa Diyos ka talaga sumandal.
2: Yeah.
3: Ate, alam ko na dahil sa pangangailangan, napilitan kang magpapalit-palit ng trabaho at pumasok ka pa sa iba't ibang negosyo para mapakain at maibigay mo yung kailangan ng iyong mga anak. Paano mo kinaya yung sobrang pagod at hirap na ito?
2: Mabel, every opportunity na darating, I considered it na yun yung sagot ng prayers ko. So, ang ginagawa ko is I give my best at sinisigurado ko na wala akong naapakan na tao, kundi maging blessings ako sa kanila at ini-enjoy ko kung ano yung ginagawa ko. So, umiiwas ako sa stress. Alam mo ba na nabasa ko kasi dun sa Natural Remedies Encyclopedia na book na How to Live Longer. So, I chose to live longer at yun yung sa stress kasi dun kasi na ano dun, na, dun ko nabasa. Kaya, nakatulong yun ng malaki sa akin. Yung pananaw ko sa buhay naging positive. At ang result ay parang magaan lang naman lahat na.
3: Napakaganda, no, ate, na kapag ka lumapit ka talaga sa Panginoon, lahat ng nagpapahirap sa'yo, yun ay magbibigay ng gaan sa iyong pakiramdam. Ano? At saka, parang narinig ko din kanina na opportunities comes when you ask God's. Maraming opportunities na dumating sa iyong buhay, ano ate? Sa mga panahong pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na. Pagod na sa trabaho, pagod na sa pagne-negosyo, lalong-lalo na yung kalooban mo, pagod na rin yung damdamin mo. Ano ang naging sandigan mo para hindi ka bumigay at magpatuloy pa rin?
2: Siyempre, ang Diyos lamang. Kasi hiniling ko na sa Kanya na Siya na ang partner ko. Kaya hindi na ako nag-ano pa sa mga ibang tao, kundi kasi ang Diyos, mas sure ka dun. Talagang hindi Kanya pababayaan. Yun.
3: Wow, ate. Talagang nakita ko na nakafocus ka sa Panginoon. Talagang ang Diyos lang talaga ang naging sandigan mo sa mga panahong iyon. So, ate, follow up dyan sa puntong yan. Paano naging sandigan mo ang Diyos noong ang mga panahong iyon ay lungkot at paghihirap ang meron ka? Paano mo ibinuhos sa Kanya ang iyong alalahanin? Lalo na kapag iniisip mo ang kinabukasan ng inyong mga anak.
2: Siyempre minsan, kahit umiiwas tayo sa stress, may darating pa rin na mga pagsubok sa buhay, lalo na pag sakit, ganyan. Or minsan, kahit din yung maubusan tayo ng pera, ganyan. So, ang ginagawa ko, pupunta ako sa kwarto at luluhod. Yun yung una kong ginagawa in times na may mabigat akong problema. Or if sobra na, yung parang hindi ko makayanan, talagang umiyak ako, I write a letter to the Lord at ibubuhos ko lahat sa Kanya ang aking nararamdaman at doon ako nagagaanan.
3: Lumuluhod.
2: Yes.
3: Ang ganda naman yan, Ate Ching.
2: Lumuluhod at sinusulat.
3: Lumuluhod at isinusulat. Yung mga gusto mong sabihin sa Panginoon. Truly, Ate Ching, there's power in praying. Ano? Prayer is power. Okay. Yeah. So, Ate Ching, I'm just wondering, may mga talata ba sa Biblia na o mga pangako ng Diyos na mababasa sa Biblia na naging tanglaw mo at nagbigay lakas ng loob noong pakiramdam mo ay sobrang dilim at hirap na ang iyong dinadaanan?
2: Oo, Ma'am Bel. Sa Isaiah 41 verse 10. Kasi sabi doon, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. So, I will strengthen you, I will help you, I will uphold you and my righteous hand, with my righteous hand."
3: Do not fear.
2: Yeah.
3: Kaya mga kaibigan, kapag ka talagang nasusubok tayo o nahihirapan na tayo, malaking bagay talaga na magbasa din tayo ng Biblia, no? Kaya nga nang sinabi ni Ate Ching kanina sa Isaiah 49 verse 10, konti lang sabihin ko, yung nakuha ko lang, do not fear. Huwag tayong matakot. Bakit? Dahil alam natin ang Diyos ang nasa tabi natin. Siya yung gumagabay sa atin.
2: Strengthen you, ma'am. Help you and uphold you.
3: Oh, siya ang nagpapalakas sa atin. Kaya wala dapat tayong katakutan. Ate Ching, paano mo pinalalakas ang loob ng iyong mga anak? At paano mo ipinaliwanag sa kanila ang hirap ng buhay habang ikaw mismo ay nahaharap din sa sakit at lungkot?
2: Sa aking mga anak, hindi ko pinapakita na umiiyak ako, Ma'am Bel, para hindi rin sila mahirapan. Yun yung pananaw ko. So, pero gaya ko pala, umiiyak din sila na hindi ko nakikita. At ngayon malalaki na sila, sa kanila kinonfess sa akin na ganun yung ginagawa rin nila. So, parang we force ourselves to become strong na kanya-kanya kami kung paano namin i-handle ang situation or tanggapin ang situation. So, ang ginagawa ko na lang, hinatian ko rin sila ng responsibility sa buhay. So, tinuruan ko silang maggawa ng gawaing bahay. Gaya na maglinis, magluto, maglaba, at magmahal sa kapwa, and most importantly is yung magtiwala sa Panginoon. So, sinabihan ko sila na ang role ko ay magpaaral, at ang role naman nila ay mag-aral. So, at ang sinasabi ko palagi sa kanila ay iwas sila sa problema, kasi mas madali ang umiwas ng problema kaysa mag-solve ng problema. So, and at the same time, I become open to them even kung ano ang budget namin for a day or for a week, for a month, at ilan yung kailangan naming income for the day para matustusan namin ang aming kailangan, pati ang kanilang pag-aaral. So, it becomes a collaborative work. At pasasalamat ako na hindi ako na-stress sa kanila at sa awa ng Diyos ay nakatapos sila sa pag-aaral na matagumpay naman.
3: Ate Ching, nakita ko, hindi ka lang dakilang nanay. Ikaw din ay dakilang teacher. Bakit? Kasi kahit hirap ka na, talagang tinuruan mo pa rin ang iyong mga anak. At naalala ko yung sinabi mo na hindi mo ipinapakita yung lungkot mo, yung hirap mo sa kanila. Dakila kang tagapagtago din pa sikreto para mapalakas mo din ang iyong mga anak, ano? Pero ate, 'di ba sabi mo kanina, be open to them. Kaya dapat pala kapag may problema tayo o nahihirapan na tayo, kailangan mo rin sabihin sa kanila para maintindihan nila, ano. And yung the last thing na nakuha ko dun sa linya na yun na sinabi mo ay you do collaboration. Hindi lang ikaw yung nagtatrabaho, kundi pati yung mga anak mo, tinuruan mo silang makibahagi sa anumang gawain sa bahay at kung ano pa, para tulong-tulong kayo sa pag-unlad, ano ate?
2: Tsaka yung sa iwas stress kasi, Ma'am Bel. Kasi kahit gaano ka kasipag kung na-stress ang lahat, damay-damay. Kasi, oo.
3: Ang galing mong magtanggal ng stress, makaiwas sa stress.
2: bago mangyari, iwasan mo na lang.
3: Oo, tama. Nakapagpapahirap yung stress sa atin, di ba? So, ate, may pagkakataon bang naramdaman mong pagod ka na sa pagpapalit-palit ng trabaho, pagpapalit-palit ng negosyo, pero pinili mong maniwala na may plano ang Diyos at hindi kanya pababayaan?
2: Normal na mapagod, lalo na pinag-aralan ko na rin ang kung paano gawin ang multitasking. Siyempre, mag-isa lang akong naghanap buhay, ang ininstill ko sa isip ko noon is kailangan kong kumita more than sa kakayanan ko na isa. So, kailangan ma-double, parang ganon. So, I manage a business and also I joined the literature evangelism para ituloy ko ang service ng asawa ko kasi siya nga ay isang kulpultor, di ba? So, I also manage a farm. Kasi ako yung nakatira ako sa bahay nila, ante ako yung nagmamanage ng farm nila. And then, before that, I did also networking business. Doon ako rin marami akong natutunan din doon. So, simultaneous yan na ginagawa ko. But, I enjoyed doing it. Gaya ng sinabi ko kanina, kasi natuto ako to become better person at the same time kung ano ang mga tamang gawin para magawa ko ng maayos. Imagine, natuto ako sa farming, kababae kong tao, kung kailangan mong mag-fertilize, maglagay ng fertilizer sa palayan, ganyan. So, and good thing yun, nakatulong sa akin. Kaya, siguro, Mabel, oo, mahirap, pero pinayagan ako ng Diyos na pagdaanan ko lahat yan to prepare me for a greater mission, siguro.
3: Ate Ching, alam mo, nakita ko na talagang isa kang powerhouse. At hindi lang yan, gusto kitang tawagin na superwoman. Talagang nag-aladar na ka dun, no? At isa pa, talagang ipinakita mo yung ginagawa nating mga kababaihan na multitasker. Mantakin mo yan, ate, ang dami mong ginagawa. At ang dami mong, ano yun, negosyo. Paano mo yun napapagsabay? Ano? So, parang hindi ko makuha kung paano mo talaga nagawa, pero ang maliwanag sa akin, ikaw talaga ay woman of worth. Nagagawa
2: katulong
3: mo ang
2: ng
3: marami
2: noon 'yun, ma'am.
3: Yes, nagagawa mo ang maraming bagay, Ate Ching. Meron sa iyo yung multitasking mindset. Multitasking mindset. Gawin nga natin 'yon, mga kaibigan, mag-multitask para maging mas madami pa tayong mga magagawa sa buhay. Yan. Ngayon na malalaki na ang iyong mga anak, Ate Ching, at nakikita mo ang kanilang kinabukasan, paano mo ilalarawan ang iyong sarili ngayon kumpara noong mga panahong mahina ka pa at nagsisimula pa lang?
2: Oo. Ngayon nga, malalaki na sila at may kanya-kanya ng trabaho at malayo na rin sila sa akin, Ma'am Bel, kaya namimiss ko na rin sila. Yung lately na nag-uwi sila is parang talagang treasured moment yun na nagkabanding kami. So, compared noon, I become a stronger person. I learned a lot along the way. Kahit na minsan, nakakagawa rin pa rin ako ng mga decisions na nadadapa ako. Madali lang akong bumangon na kasi napatunayan ko na kasama ko ang Diyos all the way as long as I acknowledge my sins, my weaknesses, and I know that my God is always ready to forgive me and uplift me kung ako ay nadapa.
3: So, mas malakas ka ngayon. Siyempre naman, ate, sa mga pinagdaanan mo na pagsubok, mga paghihirap sa buhay, ano, talagang mas malakas ka na ngayon dahil alam mo, yung sinabi mo kanina, quote and quote, God is with you along the way. Wow, napakaganda yan, Ate Ching. So, ate, ano sa iyo ang ibig sabihin ng powerhouse woman? Because I consider you a powerhouse woman. So, ano yung ibig sabihin ng powerhouse woman sa iyo? O yung babaeng matatag? Babaeng matatag. Paano nabago ng lungkot, paghihirap at pagsusumikap ang iyong pananaw sa buhay?
2: Powerhouse woman, sa akin, maging fully dependent lang sa Diyos, Ma'am Bel. So, sa aking naging experience, I am weak, I have nothing, I am helpless, but God made me strong. So, He helped me and uplift me. And He is always faithful to fulfill His promise, Ma'am Bel. So, what I did is, I just trust Him. Paano na bago? Iniisip ko lang na all things will pass. I chose to be positive. Sabi ko nga kanina, because what I read sa Natural Remedies Encyclopedia, ang laking tulong yun sa akin, na yung how to live longer, kasi ano yun sa stress nga. So, every time na maka-experience ako ng stress or problems na ganyan. So, what I did is, I take it always to God in prayer and make sure that I will always wear my sweetest smile for the day.
3: Okay, Ate Ching, gusto yung sinabi mong fully dependence to God. Talagang magdepende tayo sa Panginoon. At saka yung linya, talagang parang nandito pa rin sa aking tenga, ate, yung sinabi mo na everything will pass. So kahit may problema tayo, isipin lang natin, it will pass. It will pass. Talagang nag-e-echo, ate, it will pass. It will pass. So paano mo ilarawan ang iyong relasyon sa Diyos ngayon? Pagkatapos mong maranasan ang pagdadalamhati, paghihirap sa trabaho, at pagbangon muli?
2: Ako at ang aking mga anak, hindi namin makayanan yung pinagdaanan namin talaga. Kung iisipin ko noon, parang hindi namin makayanan. Pero nandyan ang Panginoon. Kung wala yung tulong ng Diyos, talagang hindi namin makakayanan. So, our relationship with God is full dependence talaga sa Kanya. So, every day, I tried to please and honor Him by serving and loving others. So, in that way, I have a stronger relationship with Him now than before.
3: Okay, Ate Ching, I get that. Mas stronger ngayon yung relasyon mo sa Panginoon. Ate Ching, ano yung pinakamahalagang aral na natutunan mo na gusto mong ibahagi sa ating mga manunood ngayon?
2: Ma'am Belle, ang masasabi ko lang sa ating mga manunood ngayon, ano man ang sitwasyon mo ngayon sa buhay, masaya, malungkot, mahirap, masagana, don't forget to look up. So, the God of yesterday is still the God of today and tomorrow. He loves us and He is faithful to fulfill His promise. So, just surrender everything to Him. He will make it easy for us. Napatunayan ko kasi yun. So, just trust Him. Malungkot ang Diyos pag malungkot tayo. At masaya naman ang Diyos pag masaya tayo. Di ba, Ma'am Belle? Kaya, we should always thank God. Minsan, ang mga trials will turn out into blessings. So, just be positive and live always like what Jesus did.
3: Surrender everything to the Lord and everything will follow. Parang may narinig ako kanina na sinabi mo, you can count your blessing. Kaya pwede nating awitin, count your blessings one by one. Basta isinadyos mo na talaga lahat, ate. Everything will follow. So, anong mensahe ang gusto mong iwan sa mga kababaihan na yung mga, I'm referring to yung mga byuda, yung mga nag-iisang nagpapalaki sa anak. At pakiramdam nila ay pagod na sila sa pagtatrabaho at paghahanap buhay. Ano ang sasabihin mo sa kanila, ate?
2: Inaano ko to sa Bible na nabasa ko kasi, malapit sa puso ng Diyos ang mga balo at mga ulila. Kaya hindi niya tayo pababayaan. Yun yung promise doon na ano. So, minsan, hindi rin naman yung ibig sabihin yun ay matutuwa tayo na tayo ay naging balo o ulila, kundi we have our God na kung nawala man sa atin, pero nandyan siya sa atin. Kaya malapit siya sa puso natin. Ay, sa puso niya. Malapit tayo sa puso niya. So, just take one day at a time. Kahit umiyak tayo ng umiyak, hindi na natin maibalik kasi, Ma'am Belle, ang nakaraan ang naganap na. So, it is beyond our control now. So, just make the best of today kasama ang Diyos. Basta kasama ang Diyos. At gaya ng sinabi sa Footprints in the Sand na God will carry us through. Hindi man madali, pero if God is with us, all things well.
3: All things
2: well.
3: Okay, Ate Ching, dapat lagi nating isipin na ang Diyos ay malapit sa mga balo, sa puso
2: ng Diyos.
3: Yes, malapit sa Kanya ang mga balo at mga naulila. At sa, kahit sino, malapit ang Diyos, ang puso ng Diyos sa ating lahat.
2: Meaning to say, they have a special part in God's heart.
3: Okay. Kaya nga, kapag ka naintindihan yun natin, mapapaawit na naman ako, Ate Ching. One day at a time. Nasabi mo kasi yun na linya, yung one day at a time. Sabi ko si Ate Ching, yung mga linyahan niya ay parang mga awit. Okay, Ate Ching, paano mo ngayon ginagamit ang iyong kwento at patutuo, ang iyong sipag, tiyaga at pananampalataya para magbigay inspirasyon sa iba na dumadaan din sa matinding pagsubok?
2: It is a privilege to become a literature evangelist at nasa publishing ministry, Ma'am Belle. Kasi in this work, we visit places and mingle with people, made good relationship with them. So sometimes they shared their concerns in life. Kaya kung alam ko na yung experience ko ay makakatulong sa kanila, so I always share and testify about the love and goodness of God He done for me. So I thank God for those times na He allowed me to experience good and bad things for me to trust Him fully and made me grow more like Jesus.
3: Yeah. Ang ganda ng sinabi mo, Atin. You grow more like Jesus. Yes. Nakakamangha talaga ang iyong kwento, Ate Ching. Tunay ngang ang babae ay may tinatawag na unbroken spirit. Isa kang patunay doon. Kaya mong humarap sa anumang bagyo ng buhay dahil alam mong nandyan ang Panginoon na iyong sandigan.

Mga kaibigan, iyan ang kwento ni Ate Ching. Patunay ito na ang pagiging in good shape ay hindi lang tungkol sa pisikal, kundi tungkol sa matibay na pananampalataya, matibay na espiritu at hindi natatawarang sipag at tiyaga. Muli, ako po si Claribel Yabres. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Women in Good Shape. Hanggang sa muli, mananatili tayong matatag at puno ng pag-asa. God bless us all!

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

0: Isang masayang araw po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito. And welcome na naman po sa isang episode, nagbibigay lakas na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati para sa ating mga online viewers, mga tagapakinig po natin dyan sa AWR Manila 89.1. Atin din pong binabati ang ating mga viewers and listeners, Kuya Miko, sa Family Hope Radio Facebook page at sa atin din pong Palawan Mission of Seventh-day Adventist online page. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa isa na namang araw na kanyang ipinagkaloob sa atin tunay na tayo po ay iniingatan at pinagpapala ng Panginoon.
1: Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa atin pong mga city

0: Municipal Link and also sa ating mga kabataan, mga magulang at sa lahat ng Porpoise beneficiary na kasama natin ngayon. Mga nakikinig sa radyo, mga nakikinig online, amin po kayong binabati at naway maging maganda nawa ang inyong pakikinig habang aming pinagdidiskusan ang magandang topic na ngayong umagang ito. Yan. Tulad ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento at mensahe or sa mga nakikinig sa radyo, pwede kayong mag-message sa mga sa number natin and also pwede mag-comment yung mga nanonood sa Facebook page.
1: Yan, ang ating pong hotline number ay sa Globe 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777 or sa Smart 0968-853-6607. 0968-853-6607. Actually po, sa lahat po ng sumusubaybay sa atin pong programa online, ay makikita nyo po ang atin pong mga numbers sa ibaba ng inyo pong screen. Ating binabati din, Kuya Miko, ang lahat ng atin pong mga kaibigan diyan po sa regional office ng DSWD, no? Ating binabati
0: po. Magandang araw po sa inyo.
1: Magandang araw po sa inyo. Gayun din po sa ating mga kaibigan diyan na nakikinig sa AWR Manila. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan sa mga oras na ito, kayo po ay kung ano man pong inyong ginagawa, nagluluto po kayo ngayon ng inyong tanghalian, ano po ba ang inyong ulam sa araw po na ito? O kung ano man po ang inyong mga ginagawa, nawa ang blessing po ng Panginoon ay sumainyo. Ngayong araw, Kuya Miko, ay napakaganda ng ating pag-aaralan.
0: Yes, Pastor.
1: Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isang napakahalagang paksa, lalong higit para sa mga kabataan. Siyempre, when we say usapang pampamilya, hindi nawawala ang mga concerns o mga usapin patungkol sa ating mga kabataan. At hindi lamang po ito sa mga kabataan, no? Lalong higit sa ating pong mga parents na mayroon pong mga anak na mga teenagers. Ganun po siya. So, ang title ng ating pag-aaral sa araw na ito is Discovering Your Strength, Talents, and Life Purpose. So, paano nga ba natin i-discover, Kuya Miko, yung strength natin bilang isang kabataan, mga talents o talento, o ano ba ang purpose na meron tayo sa buhay na ito? Yun po yung ating pag-uusapan. Paano ba natin matutulungan ang isang tao, lalo na ang kabataan, na makita nila ang buong halaga at direksyon sa kanilang buhay? Kaya, mga kaibigan, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating pong programa, we are inviting you to share ang ating pong programa ngayon, yes, sa Facebook. I-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, upang hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi pati na rin po ang inyong mga mahal sa buhay. Ngunit bago po tayo magsimula, Kuya Miko, inanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Kuya Miko?
0: Ayan, tayo po yung manalangin, mga kapag-asa. Among banal na makapangyarihan ka po sa lahat, Ama, maraming salamat sa isang opportunity niyo po na ipinagkaloob sa amin upang makapag-aral po at makapakinig ng inyo pong mga salita na kung saan ay magbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin, Ama. No, ipagpalain niyo po mga nakikinig sa radyo, nakikinig sa Facebook page ngayon, naway kayo po nawa magpala sa kanila sa pamamagitan ng mga mapupulot nilang aral sa gagawin namin discussion ni Pastor Pete. Nawa'y patnubayan kami at ang Banal Espiritu nawa ang siyang patuloy na manguna sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Ayan, mga kapag-asa. Alam po ba ninyo na sa, ayon sa pag-aaral sa positive psychology at human development, ang mga taong may malinaw na pagkilala sa kanilang strength and sense of purpose ay mas mataas ang life satisfaction, resilience at emotional well-being. Ipinapakita sa research na ang paggamit ng ating personal na lakas o personal strength ay konektado sa mas mataas na motivation at confidence. Pangalawa, merong malinaw na life purpose at nakakabawas ng anxiety at hopelessness. Lalong-lalo na sa mga kabataan. Napaka-prone yung mga kabataan natin ngayon, Kuya Leonard, sa yung pagkakaroon ng mataas na anxiety.
1: Oh.
0: And talagang iba ay parang hopeless yung kanilang situation pag tinignan lang kanilang situation.
1: Mm-hmm.
0: So, pag sabi sa research na kapag tinignan na natin ang ating sarili na mayroong kalakasan, na mayroong sense of purpose at mayroong mga talento, ay tumataas daw yung ating mga life satisfaction and resilience. And also, pangatlo, sabi sa research, ang suporta ng pamilya ay malaking bahagi para matuklasan natin yung talento at yung direction natin kung ano ba yung purpose natin sa buhay, lalo-lalo na sa at bilang isang kabataan. Ibig sabihin, ang pagtulong sa isang tao na makilala ang sarili ay hindi isang luho.
1: Mm.
0: Ito ay isang pangangailangan.
1: Oo.
0: Napaka-necessary nun sa ating buhay.
1: Yeah. So, ibig sabihin, napakahalaga pala sa atin, mga kapag-asa, lalong higit sa may mga anak na teenager, no? Tulungan natin ang ating mga anak na makilala ang kanilang sarili sapagkat ito ay kanilang kailangan.
0: Yes, yes.
1: Kaya sa lahat ng mga magulang o mga kabataan na sumusubaybay sa ating programa sa araw na ito, meron po tayong tanong na pwede nating itanong sa ating sarili. Ang tanong na, ano ba talaga ang silbi ko? Medyo malalim na tanong, no? Minsan, natanong mo na ba yung sarili mo,
0: yes,
1: Kuya Miko?
0: Yes, nang Kuya ganun? Leonard.
1: Ano ba talaga yung silbi ko sa buhay? Ano ba talaga yung purpose ko? O maaring magtatanong din tayo, ano ba talaga yung strength ko? Ano ba yung galing ko? No? Minsan, pwede nating tanongin yung ating sarili, no? Nang ganito.
0: At marami po sa atin, mga kapag-asa, bata man o matanda, ay dumadaan sa ganong mga yugto ng buhay, yung mga pagkalito na ganun. At yung mga tanong na yun, Kuya Leonard, ay isang tanong na kung saan ay kapag nasagot natin, kapag nagkaroon tayo ng kasagutan sa ganong mga tanong, ay magkakaroon tayo ng bagong perspective at magandang pananaw sa buhay.
1: Yan, napakaganda po ng ating pinag-uusapan, mga kapag-asa. And ngayon, ang tanong natin na atin pong titignan o susuriin ay ang tanong na bakit nga ba marami sa mga tao ang nagsastruggle na makita kung ano ang kanilang mga strength. Marami sa mga tao ang hirap na makilala ang kanilang mga lakas o kanilang strength. Dahil, number one, is palagi silang ikinukumpara sa iba. So, lalong higit may mga magulang, no, na yung may mga anak na medyo nahihirapan sa kanyang subjects, di ba, Kuya Miko? Tapos, example, nahihirapan siya sa exam. Tapos, medyo bumaba yung score niya. Minsan may mga magulang na sinasabihan yung anak nila na, bakit hindi mo kaya? Bakit si kuya mo nga? Ganito man ang naabot niya, ganito man yung score niya, ganito man siya nag-excel. Minsan, hindi pa, alam mo, sa totoo lang, hindi siya healthy pala, Kuya Miko, na kinukumpara natin yung ating mga anak sa iba. Kasi, ang bawat isa ay merong sarili-sariling kakayanan. Ibig sabihin, hindi pare-pareho ang ating mga kakayanan. May mga talento ako na wala doon sa isa. At may talento din siya na wala ako. No? Kaya marami, yun nga, nahihirapan po silang makilala ang kanilang strength. Kasi, hindi yun pala yung strength niya. Yun pala yung nahihirapan siya doon. Oh, tapos kinukumpare siya doon. Meron pa lang siyang strength na dapat niyang ma-discover, no? Kaya nahihirapan siya kasi ang focus niya, yung weak niya na yun na spot, yun ang palaging kino-compare sa kanya, kaya hindi niya ma-discover yung kanyang strength.
0: Tama, Kuya Leonard.
1: Yun.
0: At talagang kapag merong comparison na nangyayari, merong mga mas tinitingnan yung kahinaan kaysa doon sa kalakasan na nakikita, ay merong hindi magandang nadudulot yun sa kaisipan ng mga kabataan minsan na nakakapakinig nun.
1: Oo. At ang pangalawa, mga kapag-asa, is mas napapansin ang kahinaan kaysa sa talento. Minsan, merong mga magulang na mas napapansin nila sa kanilang mga anak yung kahinaan ng kanilang anak instead na doon sila mag-focus sa kung ano ang talents o kung saan nag-e-excel ang kanilang anak.
0: Yes.
1: No, may mga ganun ding instances. O minsan, kulang ng affirmation sa loob ng tahanan. No? Kapag yung isang tao, ang isang kabataan, ay hindi natin na-affirm sa mga nagawa niya sa loob, kahit yung simpleng paghugas lang ng plato, kahit yung simpleng napagwalis, napakaganda kasi yung affirmation ba? Pag makita mo yung anak mo na naghuhugas ng plato, makita mo yung anak mo na naglilinis,
0: sasabihan mo lang na, ang sipag mo anak, ang sipag mo, ang galing mo naman. Alam ba, kahit nagdo-drawing lang ng simpleng drawing yung iyong anak, i-appreciate natin yung affirm
1: affirmation
0: natin. Talagang, yeah, ang ganda ng drawing mo, ah, pagpatuloy niyo yung pagdo-drawing at ganon. Pero kung palaging paulit-ulit yung naririnig natin, Kuya Leonard, ano kayo nangyari?
1: Oh, yung example, ang palaging naririnig natin ay kulang ka, hindi ka magaling, o maaaring sinasabi natin ay yung mga negative ba? So, unti-unti itong pinaniniwalaan ng isang tao. Pag palaging negative yung binabanggit natin sa mga anak natin sa simula, sa maliit po sila, kulang ka, hindi mo kaya, may mga magulang na gumagamit ng salita na yung BOBO na yan, ano ka, ganito ka. Hindi siya nakakatulong, no?
0: Yes.
1: Doon sa bata, at unti-unting paglaki ng bata, ito ang kanyang maaring paniniwalaan, kahit na sa totoo naman ay meron siyang talent.
0: Meron siyang
1: pwede siyang mag-excel, o maaring hindi naman ito totoo.
0: Kaso lang ayun nga, Kuya Leonard, ang nangyari ay sa paulit-ulit na ganun ay nakukondisyon tayo yung kaisipan ng kabataan minsan. At tayo minsan kapag lagi tayong nakarinig ng mga ganong mga parang ikaw ang hina mo naman sa ganito, ang hina mo naman ganito, ganyan, ganyan. So nakukondisyon tayo at minsan nadi-discourage tayo na i-discover pa kung ano yung kaya pa natin gawin
1: dahil
0: sa mga ganong mga sinasabi. Mga kapag-asa, baka meron po kayong mga, ano pa po yung mga struggle na nakikita nyo o na alam nyo na minsan ay nakikita sa bahay, sa tahanan, o sa kaya sa eskwelahan or saan mang lugar na nagiging challenge para maging makita natin yung mas maganda pa or mas malawak pa na kakayanan ng bawat isa sa atin. So kung meron kayong mga nakikita o naalam ng mga struggle na kung saan ay gusto nyo na makaka-relate yung inyong mga ating mga kapag-asa din na nanonood, ay comment nyo lang mga kapag-asa. Kaya i-text nyo kung may mga karanasan kayo na ganong bagay. Kaya mga kapag-asa, hindi lahat ng talento ay nakikita natin sa entablado. Ang may lakas na or may strength or may talent na sa pagiging kahit mabuting pakikinig, mabuting tagapakinig. Ayan, good listener. Yan ang isang magandang talent. Marahil nakikita mo sa sarili mo na, ala, hindi ako magaling mag-drawing, hindi ako magaling kumanta, hindi ako magaling ano. Pero kapag dumating sa punto na mayroong kaibigan ikaw na
1: palagi kang nilalapitan kasi, di ba?
0: Kasi nag-share lang siya, tapos ikaw, walang sinasabi, nakikinig ka lang, ano ka lang sa kanya. Yun ay isang napakagandang talento, Kuya Leonard. At minsan, ang pagiging maaasahan din sa gawain ay isang napakagandang talento. Lalo na kapag ikaw ay nasa eskwelahan, nasa loob ng tahanan, o kaya nasa loob ng trabaho sa iyong workplace. Ikaw ay isang maaasahan na empleyado, ikaw ay maaasahan na estudyante, ikaw ay maaasahan na anak na kung saan ay inisip mo parang ala, hindi naman ako magaling dito sa sports na ito, hindi ako magaling sa ganitong bagay, pero maaasahan ka sa pagdating sa mga gawain na kung saan ay kailangan ng tao na kung saan ay masipag. And pagiging mahabagin ay isang talento na kung saan ay lakas ng isang individual din. Makikita natin as lakas. And also, pagiging masipag sa tahimik na pamamaraan. Yan, minsan yung hindi tayo ma-showy masyado sa mga pinapakita natin, pero masipag tayo natin na ginagawa 'yon ng tahimik lang, hindi natin ginagawa 'yon ng parang nagpapakita pa tayo, kundi talagang kusang loob natin ginagawa 'yung mga bagay-bagay. Pero ang problema minsan ganito, hindi natin ito kinikilala. Tinitingnan lang natin to as parang
1: normal lang,
0: natural lang sa atin yon. Pero mga kapag-asa, ito mismo yung kakayahang kailangan ng mundo. Ito mismo yung kakayahan na marahil ay kailangan ng iyong ng sa loob ng iyong pamilya. Marahil ay kabagasa kailangan 'yon sa loob ng iyong workplace. Minsan ang workplace mo kailangan ng tao na maasahan. Kailangan ng tao na mahabagin. O kaya minsan ikaw na makabataan na nakikinig diyan ay kailangan ka rin minsan sa loob ng isang grupo na mga kabataan o kaya sa loob ng school. Kailangan ng isang masipag na estudyante, ganun. So yun mga bagay na yun ay parang normal lang pero isang kalakasan na malaki yung kapakinabangan.
2: Yan, napakaganda ng ating pinag-uusapan, Kuya Miko. Ngayon alam nyo ba na may malaking role ang family para hubugin ang identity at purpose ng isang tao?
0: Yes.
2: Alam nyo ba na ang pamilya ay ang unang salamin ng isang tao? Kapag ang tahanan ay puno ng paghahambing, paghuhusga, ay nawawala ang tiwala sa sarili ng mga kabataan o kung sino mang membro ng pamilya. Pero kapag ang tahanan ay puno ng encouragement, di ba? O puno ng pag-unawa, mas madaling makita ng isang tao ang kanyang halaga.
0: Yes,
2: ito yung itong problema talaga ngayon kasi, Kuya Miko, yung paghahanap ng tao ng parang magkaroon siya ng self-worth, maramdaman niya na siya ay mahalaga. No? Marami kasi yung mga tao ngayon ang nadi-discourage. At ang tahanan dapat pala, yun siyang magiging lugar ng comfort. Dapat ang tahanan pala ay maging lugar ng encouragement. Hindi siya yung lugar ng paghahambing, competition, hindi siya yung lugar ng paghuhusga. Dapat pala ang isang tahanan ay lugar ng encouragement, lugar ng pag-unawa na pakiramdam ng bawat membro ng pamilya, bawat isa walang nale-left behind o nararamdaman ng bawat isa na sila ay mahalaga.
0: At lugar din na kung saan sila ay lalago.
2: Yan,
0: kasi
2: yan.
0: Lalago doon sa mga talento na minsan ay hindi na nila na-discover kasi nga yung pamilya nila ay parang kulang sa pag-support o kaya kulang sa pag-appreciate doon sa mga talento na yon.
2: Yan. So, with all that discussions na meron tayo, no, ang tanong ngayon sa atin, Kuya Miko, sa lahat ng ating mga kapag-asa, ano ba ang mga praktikal na mga pamamaraan para ma-discover natin yung ating kalakasan o yung strength natin, para ma-discover natin yung mga talento natin, para ma-discover natin kung ano ba ang purpose natin sa buhay. So ito, pag-aaralan natin, Kuya Miko, meron tayong limang pamamaraan o mga practical na mga ways. Maaring meron pang iba o mas marami pa na mga pamamaraan, pero meron lamang po kaming lima na mga practical na pamamaraan upang ma-discover natin ang strength, talents, and purpose natin. Ano-ano yun na, Kuya Miko?
0: Ayan, mga kapag-asa, ngayon po, titingnan natin kung ano-ano yun. At yung mga pamamaraan yun ay practical. At baka, Kuya Leonard, baka meron kaming limang sasabihin, meron kaming limang mga practical na pamamaraan. Pero kayo mga kapag-asa ay baka meron rin na mga pamamaraan.
2: Na ma-share din sa atin.
0: I-comment nyo po sa atin pong comment section. O kaya pwede nyo pong i-text. At kung saan ay ang mga pag-asa natin na nakikinig ay matuto din dun sa inyong pamamaraan na yon. So, una ay start with self-awareness. Kailangan maging aware tayo sa ating sarili. Nagsisimula yung pag-discover natin dun sa ating kalakasan, sa ating mga talento, sa pagkilala natin sa ating sarili. Maraming tao ang naghahanap ng purpose sa labas, doon sa opinion ng iba, ano ba yung opinion ng iba, sa title o sa achievement. Pero kadalasan ang sagot ay nasa loob na natin. Kailangan nating makita sa ating sarili yung mga bagay na yon. Hindi doon sa mga kung ano yung outside.
2: Merong iba kasi na yung purpose nila sa buhay ay nakabase sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ibig sabihin, pag nakita sila, pag pinuri sila ng tao, doon sila nakabase na ganito pala yung hindi siya galing sa kung ano ang meron sa kanyang sa loob, sa kanyang sarili, no?
0: Yan. Ang sabi dito, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang ginagawa ko na nagbibigay sa akin ng sigla kahit napapagod ako? Minsan may mga meron tayong ginagawa or meron tayong mga hobby, meron tayong mga talent na parang nag-i-enjoy tayo kahit na parang kahit na at pag tinignan, hindi ka ba napapagod?
1: Kahit parang mahirap siya.
0: Kahit
1: kung tinignan ng iba, parang napakahirap mang gawin yun. Kagaya ng example, Kuya Miko, yung mga pag-hiking, yung pag-akit ng bundok, parang nakakapagod naman mag-akit ng bundok, maglakad ng ilang oras, tapos aakit ka ng bundok, magdadala ka ng mga supplies doon sa mga, kagaya dito sa Palawan, merong mga jungle school, magdadala ka ng supplies, aakit ka ng bundok, bakit parang nakakapagod man. Pero, kagaya ng binabanggit mo, ginagawa mo pero nagbibigay ito ng sigla. Parang masaya ka.
0: Nag-enjoy ka at talagang na-achieve mo yung gusto mo mangyari doon sa mga ginagawa mo na yon. And yung mga sagot mo, yung sagot mo dito sa tanong na ito ay pwede mo siyang makita na ito siguro yung kalakasan ko kaya hindi ako napapagod kasi dahil ito yung kalakasan ko. Kaya mahalaga mga kapag-asa, natanungin natin ano ba yung bagay na kung saan nai-enjoy natin gawin.
1: Yung strength mo, example, yung strength mo ay service. Yeah. Pag si-serve sa community, doon ka, kasi yun ang, actually, yung strength mo minsan, yun na rin yung passion mo din eh.
0: Yes.
1: Di ba? Ganun siya.
0: Talagang eksakto, ganun talaga. Minsan, hindi lang minsan, talagang ganun talaga kadalasan na yung nangyari kapag pag ginagawa mo yung bagay na tapos nag-enjoy ka, talagang namamaster mo yun at talagang nakikita, ito pala, kaya mas maganda pala itong gawin. Kaya, pangalawa, mga kapag-asa, ano ang kaya kong gawin ng natural kahit hindi ako pinipilit? Ayan, yung mga kusa mong, kung nagagawa, kusa mong na aayos yung bagay na ito, kusa mong nagagawa yung mga bagay na ito, ay kahit na hindi ka, kahit wala namang nagmamotivate sa'yo, ganun. Ayan. So, ang strength ay madalas lumalabas sa mga bagay na una, ginagawa mo ng kusa. Pangalawa, inuulit-ulit mo dahil sa gusto mo ito. At pangatlo, nagbibigay ng pakiramdam na dito ka nababagay. Ayan, talagang ito siguro. Ito na yung bagay na talagang gusto kong gawin. Kaya habang dinidiscover mo, yung iyong sarili.
1: Oh, yun. So, ibig sabihin, napakahalaga pala mga kapag-asa na magkaroon ka ng tinatawag na self-awareness. Yeah. Alamin mo kung ano ang mga nagpapasaya sa'yo. No? Kapag-asa, ano bang mga nagpapasaya sa'yo? Masaya ka bang nagluluto? Masaya ka bang mag-serve sa community?
0: Yes.
1: Yung kahit nakakapagod, masaya ka bang nagbubuting-ting ng sasakyan? Kahit madumi, pero natutuwa ka? So, pag nakita mo yung self-awareness mo, mas magiging kilala mo yung sarili mo, tapos mas magiging malinaw sa'yo kung ano yung
0: direction
1: mo sa buhay, no? So, ang tanong natin sa lahat ng ating mga pag-asa, para sa iyo, ano ba ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Yan. So, yan po. Ang mga bagay na yan ay maaring yan po ay iyong strength. Yan. Tapos, pag yan po ay iyong strength, maaring yan din po yung iyong talent. Di ba? Magaling kang magluto. Kasi yun ang nagpapasaya sa iyo, yung pagluluto. Maaring yun ang iyong talent. At, base doon, malalaman mo kung ano yung magiging purpose mo. Kasi mahilig ka magluto, yun ang favorite mo, masaya ka kahit nakapagod. So yung purpose mo, magluto para sa community. Magtulong ka pag may mga feeding program, ibigay mo yung sarili mo para mag-help, 'di ba? It will bring you sa ganung purpose, nakikita mo na nandoon yung strength mo, nandoon yung talent mo, at nagbibigay siya ng purpose para sa iyo. Yung pangalawa naman, mga kapag-asa, is affirm and don't compare. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagtuklas ng talento natin ay ang sa pamamagitan ng paghambing. Kapag palagi nating ikinukumpara ang sarili natin o ang bata o yung anak natin sa iba, nawawalan tayo ng kumpiyansa at natatabunan yung uniqueness natin. O kaya mga kapag-asa, ang gagawin na lang po natin ay sa halip itanong natin, bakit 'di ba kalimitan ang ginagawa? Bakit hindi ka katulad ng kapatid mo? May mga ganun, Kuya Miko, 'di ba, na pagko-compare. O minsan 'yan ang ginagamit eh, ng mga bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? Oh, di ba? May mga ganun minsan.
0: At hindi natin minsan na papansin na masakit pala yun para sa tao na nakareceive nun dahil Parang kinukumpara siya.
1: Oh, yan. Kaya imbis na sabihin po natin nun, mas mabuting sabihin natin, ay, alam mo ba, sa totoo lang, napapansin ko yung sipag mo at tiyaga mo. Hmm. Alam mo ba, nakita mo siyang nag-struggle siya, di ba? Kasi imbis na sabihan mo siya na nag-struggle siya, example, sa exam, imbis na sabihan mo, bakit hindi ka kasing talino ng kuya mo? Imbis na ganun, ang sabihin natin, I appreciate, na-appreciate ko yung pagsisikap mo na mag-aral. At ikaw ay, at ang tiyaga mo. Kaya pagbutihin mo pa. So, ang affirmation pala ay parang tubig yan siya sa halaman. Kapag dinidiligan natin ng tamang salita, lumalago ang tiwala sa sarili. Kaya kapag naramdaman ng isang tao na siya ay nakikita, siya ay nire-recognize, siya ay pinapakinggan, siya ay pinapahalagahan, mas nagiging bukas siya sa o natuklasin kung ano talaga ang kaya niya at ang gusto niyang gawin. Yes. No? Kasi yung mga tao kasi, iba't iba ang mga talento. Maaring hindi siya nag-i-excel sa bagay na yun, kinocompare natin siya doon sa nag-i-excel sa bagay na yun. Pero ang problema kasi, hindi yun ang kanyang strength. Mm. Hindi yun ang kanyang talent. So kinakailangang i-guide natin siya. Imbis na i-compare natin yung ating anak, i-discover natin kung ano ang kanyang talent at doon natin siya inu-nurture.
0: Yes.
1: Ganon siya, Kuya Miko. Ano kaya ang pangatlo, Kuya Miko?
0: Ayan, pangatlong pangamamaraan naman mga kapag-asa ay allow exploration without pressure. Maraming kabataan yung natatakot at na sumubok dahil takot silang magkamali o takot silang mapuna ng mga mas nakakatanda sa kanila. Pero yung totoo, ang purpose ay hindi agad natin matutuklasan mga kabataan, mga pag-asa. Ito ay nahuhubog sa proseso. Sabi nga ng isang meme, Kuya Leonard, step by the step. Pero talagang ganun, totoo yun. Talagang merong proseso, merong progress yung ating paglago minsan o kaya yung pag-discover natin sa ating mga sariling mga sarili.
1: Huwag tayong matakot na kapag, example, may gagawin tayo, subukan natin. Huwag tayong matakot. Subukan natin para, kasi ito ay isang proseso nga ng kagaya ng binanggit mo eh. Para, kasi kagaya sa akin dati, Kuya Miko, noong meron kasing cellphone shop yung aking uncle dati. Tapos, siyempre, tinuturuan niya ako paano mag-ayos ng cellphone dati. Tapos bibigyan niya na ako ng cellphone na aayusin. Eh minsan kakabahan ka. Kasi paano kung masira, hindi ko kayang gawin yung itinuro niya.
0: Yes.
1: Pero ang sabi ay, subukan mo. Try mo. Hindi mo malalaman pag hindi mo susubukan.
0: Yes,
1: and until that day na sinubukan ko, ay natuto akong mag-ayos ng gamit, no? Ng cellphone. So parang ganun siya, Kuya Miko.
0: Yes. Kailangan ng pagsubok, or minsan may pagkakamali at minsan naman ay may pagbabago sa direksyon. Yun yung mga bagay na kung saan ay mga bahagi ng proseso.
1: Yeah.
0: Bahagi ng proseso mo para sa pagkatuto, bahagi ng proseso mo para sa pagkalago, sa paglago mo, sa pag-discover mo ng iyong talento. Minsan, kapag-asa, kailangan natin bigyan ng espasyo yung kabataan, mga magulang. Bigyan natin ng espasyo yung ating mga anak or yung ating mga kabataan na mag-explore, mag-aral, mag-volunteer, matuto ng bagong skill nang walang pressure. Sa mga magulang ko, Leonard, na kung saan may mga anak, hayaan natin yung ating mga kabataan na mag-explore or mag-discover nung kanilang mga talento nang walang pressure. Nandiyan ang inyong paggabay. Hindi natin sinasabi na hayaan nyo lang na sige, wag nyo pabayaan. Kundi ang ano lang ay kailangan walang pressure silang maramdaman.
1: Iga-guide sila.
0: Iga-guide.
1: Iga-guide natin sila, pero hahayaan natin silang matuto. Oo, kagaya ng mga bagong skills. Minsan kasi takot tayo. Ay, yung anak natin, example, hindi natin gustong matuto yung anak natin yung paggamit ng martilyo, may pako, pero may mga magulang na, wag, baka mapukpuk mo yung kamay mo. Oo. Dapat hayaan natin silang matuto.
0: Yes.
1: Pero hindi naman natin ibig sabihin na pababayaan natin sila, kundi i-guide pa rin naman natin sila, di ba, Kuya Miko? Para at least may experience nila, kasi pag hindi nila sinubukan, paano sila matututo, di ba?
0: Minsan kasi, Kuya Leonard, ang gusto ng mga magulang or ang gusto ng natin na Kapag ipagawa natin ito sa isang kabataan, pag ipagawa natin ito sa ating mga sa mga anak, sabihin natin dapat alam mo na agad.
1: Oh.
0: Dapat bago ko ibigay ito sa iyo,
1: dapat master mo na.
0: Dapat alam mo na agad kung paano gawin 'yan, ha.
1: Oh.
0: So hindi natin sila nabibigyan ng espasyo or ng space sa pag-grow ng pag-discover nila kung paano matutunan, kung paano magawa yung isang bagay. And kapag may kalayaan, mga kapag-asa, tandaan natin, kapag may kalayaan na magkamali or mas magiging matapang silang tuklasin ang kanilang kakayahan.
1: Oh, ibig sabihin po, mga kapag-asa, kapag nakita natin sa ating mga anak na mayroon silang talent, example yung anak natin, nakita nating may talent sa pagdodraw. Regaluhan natin ng mga gamit ng pagdodraw. Kung nakita natin yung anak natin na may talent sa photography, pagpipicture, edi magsimula munang bilhan ninyo ng kahit mumurahin lang na camera para mag-practice ba? Practice,
0: halimbawa,
1: matututo.
0: Halimbawa din, Kuya Leonard, binilhan natin ng gamit na pang-drawing. So, pina-drawing natin siya. And nakita natin na
1: medyo okay-okay naman, medyo hindi.
0: Medyo okay-okay, medyo hindi din. Na parang stick lang yung ano na tao yung drawing niya. Hindi natin sasabihin na ang pangit noon, kundi
1: encourage natin na
0: alamin pa kung paano mas magiging maganda, kung paano mas magiging hindi natin siya na ay hindi na kita bibilhan nito kasi hindi ka naman marunong, hindi ka mas maganda yung drawing ng kapatid mo pa nga ganun minsan . So parang hindi na lang. Yun pala, magaling siya mag-drawing, no? Hindi natin alam.
1: May mga times, mga kapag-asa, na yung mga anak natin sa pagtuturo ng mga skills, hayaan natin sila o bibigyan natin sila ng kalayaan na maaring magkamali doon sa ginagawa nila. Pero mas nagiging matapang yan sila, mas nagiging confident yan sila na tuklasin ang kanilang kakayanan kapag hinahayaan natin sila. Siyempre, with our supervision, upang gabayan sila na ang magagawa nila ay tama. Ganon po siya, mga kapag-asa.
0: Yes.
1: So, yung kasunod naman po, pang-apat na ito, Kuya Miko,
0: Is
1: connect talents to service. Ito ay napakahalaga. So, mas magiging malinaw ang purpose kapag ang talento ay hindi lang talento lang, na parang sarili lang yung iniisip natin. Nagiging mas malinaw ang purpose kapag ang talento natin ay ginagamit natin para sa kapakipakinabang ng ibang tao.
0: Yes.
1: Kapag ginamit natin yung ating kakayanan para makatulong sa iba, doon nagsisimulang magkakahulugan ang ating mga ginagawa. Una, example, kung marunong kang makinig, kasi ang pagkakaroon ng listening ear is a skill. Kapag marunong kang makinig, maaari kang maging source of comfort sa ibang tao. Minsan kasi may mga tao na sisiran mo, imbis na makikinig lang sa'yo, puro advice ang gagawin sa'yo. Hindi, kasi ganitong gawin mo. Tapos minsan, pag nag-a-advise, ikukumpara pa yung sarili niya. Sasabihin na, ako nga dati, ganito. Di ba may mga ganon?
0: Yes.
1: So, pagkakaroon ng listening ear, isa pala siyang skill. No? Isang kung saan pa, talent pala siya. No? Kapag ito ay ginamit natin na maging source ng comfort sa ibang tao, nagiging blessing siya. At yung talent na ito ay naging kapakipakinabang sa iba. Ang kagaya nito, example, kapag mahusay kang mag-organize, ang talent mo ay maayos kang mag-organize ng mga programs. Talent kasi yan eh. E di, maaari kang tumulong sa community.
0: Kapag may mga program yung community.
1: Oo, magma program sa community. Or, maaring meron kang creative na isip, mga malikhaing isip, maaari kang magbigay ng inspiration sa ibang tao.
0: Yes.
1: Kaya mga kapag-asa, kapag nakita ng isang tao na merong effect ang kanyang ginagawa sa buhay ng kanyang kapwa, mas nauunawaan niya ang tanong na bakit ako narito. Marerecognize niya yung purpose niya sa buhay. Diba?
0: Yun, madidiscover niya yung sense of purpose niya. Ah, baka kaya pala ako nandito.
1: Mahilig kang magluto. Talent mo yung pagluluto. Hindi ka lang nagluluto para sa sarili mo. Nagluluto ka para sa community, mga feeding program. Kaya yung tanong na, bakit ka narito? Masasagot mong, narito pala ako para magluto at magbigay ng tulong, blessing, pagkabusog doon sa mga taong nagugutom. Di ba?
0: Yes. Yung ating talento, Kuya Leonard, ay kapag nagkaroon tayo ng parang accomplishment, merong sense of satisfaction na nararamdaman tayo na talagang nagbibigay ng ano sa atin na ng perspective na ito para siguro ako dito sa bagay na ito, para ako dito sa bagay na ito. Kasi meron kang satisfaction doon sa mga ginagawa mo na yun. And yung pagtulong mo sa pagtulong mo sa pamamagitan ng talento na na-discover mo ay isang malaking assurance na ito yung talento mo, kaya ito yung skill mo, na may kita mo, meron nga talaga yung skill. Meron nga talaga pakinabang dito, meron ng purpose, gano'n. So, nadi-discover. Yan.
1: Napakaganda nito, mga kapag-asa. So, sa inyo po, mga kapag-asa, ano po yung mga talento na meron po kayo na nais nyong gamitin sa paglilingkod sa kapwa-tao? Pwede po kayong mag-comment dito po sa atin pong Facebook Live po ngayon. I-comment po ninyo sa baba kung ano po ang inyong talento at kung paano po ninyo ito ginagamit sa pagtulong sa ibang tao. Or, Kuya Miko, kung may mga talento ka ngayon at nakikita mo na parang hindi mo siya nagagamit para sa pagtulong sa ibang tao, ngayon ang panahon, mga kapag-asa, na gamitin po natin ang ating mga talento para maging blessing sa ibang tao. Yan. So, panghuli, Kuya Miko, na practical tip natin.
0: Panghuli ay, mga kapag-asa, teach that purpose is a journey, not a race. Ayan. Minsan, iniisip natin na ang ating purpose sa buhay ay ito. Kaya dapat maano agad natin, ma-meet na agad natin, o kaya magawa agad natin. Pero mga kapag-asa, isang pinakamahalagang paalala ito, hindi pare-pareho yung timeline ng bawat isa sa atin. Minsan, ang iba sa atin ay nakapagtapos sa ganito, sa ganitong time. Yung iba naman ay nakapagtapos late na. At yung iba naman ay nagkatrabaho ng ganito, tapos pagtapos ng trabaho, naka-masteral, tapos naka-doctoral. And yung iba naman ay ito yung nagawa na sa edad pa lang na ito. Ang dami niyang na-accomplish. Hindi mo kailangan i-compare yung sarili mo doon sa mga ganong mga comparison, sa mga ganong sabihin nating gauge. Gini-gauge natin na kapag ito na-accomplish natin, ay ito na. Na meet na natin yung nagawa na natin yung purpose natin.
1: Yeah.
0: Hindi pare-pareho, mga kapag-asa, ang timeline ng lahat. May mga tao na maagang nakita ng direction, may iba naman na mas nahuhuli at pareho lang silang mahalaga. Yung iba alam kaagad nila yung purpose nila. Yung iba naman ay unti-unti pa lang
1: process
0: nilang na-discover. At mga kapag-asa, lahat ng ay bawat proseso na yun ay mahalaga. Kung nakuha mo man ng madali yung purpose mo sa buhay,
1: na-recognize mo agad.
0: Ito agad yung purpose mo, na ito yung purpose mo, ay walang pinagkaiba yun doon sa mga tao na kung saan ay late na nila na-recognize o medyo late.
1: Ang ano lang doon, maaga mong nagamit yung talent mo para sa in-service sa iba, kasi yes, paaga mong nalaman yung iyong purpose. Yan. Pero kung example, alam mo yung purpose mo pero hindi ka parang na-feel mo na ito yung purpose mo pero hindi ka naman nagpagamit in service for others.
0: Yes.
1: Ganon. Eh di, wala lang din. Wala ding ano siya.
0: At minsan, Kuya Leonard, yung iba na-recognize agad nila yung purpose nila, minsan kino-compare ng mga tao na ano, kasi ito siya, naka-accomplish na ng ganito, siya na ang dami na nagawa para sa community, at ikaw parang wala pa akong nagawa, parang wala pa akong silbi sa lipunan. Pero mga pag-asa, huwag tayong ma-discourage ng mga sitwasyon ng mga ganun, dahil ang dini-discover pa lang natin, nasa proseso tayo ng pag-discover minsan. Ayan.
1: Yan.
0: Ang purpose natin Kuya Leonard, ay hindi destination na kailangan marating agad. Ito ay unti-unting nahayag habang una tayo ay lumalakad. Pangalawa, natututo. At pangatlo, nadadapa. At pang-anim, muling bumabangon. At nahayag yon kapag nagpapatuloy tayo. Kapag naunawaan natin ito, mga kapag-asa, nababawasan yung pressure at napapalitan ng pagtitiwala sa proseso, sa sarili, at sa higit din sa lahat sa plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
1: Oh, yan. Kaya napakahalaga, mga kapag-asa, no? Kaya nang binanggit ni Kuya Miko, na kung sakali man na hindi pa ninyo nadidiscover ang purpose ninyo, no? O maaring tinatanong nyo pa yung sarili nyo kung ano ba talaga yung talento ko. No? Kaya nang binanggit natin kanina, maging self-aware tayo. Pwede nating tanongin, hindi lamang sarili natin eh. Pwede nating tanongin yung ibang tao. Na ano ba yung napapansin mo? Sasabihin ng iba, alam mo sa totoo lang, kaibigan, ano ka, magaling ka bang maganito? Magaling kang sa ganito? Ito yung napapansin ko.
0: Yes.
1: May mga bagay na hindi mo nakikita, nakikita ng iba. Pwede kang magbukas yun ng self-awareness mo eh. At doon, kapag nakita mo na, naging aware ka na sa mga talents and strength mo, pwede ka nang magpagamit doon sa kung ano ang nais mo, lalong higit, kung ano ang nais ng Panginoon para sa iyo na paglilingkod para sa iba. And this is not a race. No? It is a journey.
0: Journey. No?
1: May mga taong natututo sa buhay, kung ano ang purpose nila, hindi doon sa mga panahon na masaya, kundi sa panahon na may problema sila.
0: Yes.
1: Doon nila nakikita minsan yung kanilang purpose sa buhay, no? Para i-encourage, para mag-encourage. Doon natututo sila, kaya na binanggit mo kanina, kapag nadadapa at bumabangon muli. Kaya mga kapag-asa, kung ikaw ngayon ay nagtatanong sa iyong sarili na ano ba ang aking silbi, ano ba ang aking purpose, ano ba ang aking strength, yung limang mga practical na mga pamamaraan ay pwede po nating gamitin para ma-discover po natin ang ating strength, ang ating purpose, at lalong higit po ang atin pong passion sa lahat ng ating mga kapag-asa. Kaya ngayon pong umaga pong ito ay meron po tayong quotation from Education Page 17. Sabi po dito sa Education Page 17, "Every human being created in the image of God is endowed with a power akin to that of the Creator. Individuality and power to think and to do." Lahat po tayo po ay ginawa, nilikha ng Panginoon. We are created in His image. At tayo po ngayon, gayon din ang Panginoon ay nagbibigay po sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay makapag-isip at binigyan tayo ng Panginoon upang gumawa. Kaya sa lahat ng mga talents, Kuya Miko, ako hindi naniniwala, Kuya Miko, na hindi ako naniniwala na may tao na walang talent.
0: Ako din, yes.
1: Ang lahat ng tao, binigyan ng Panginoon ng talento. No? Maaring may mga tao siguro na, kagaya ng sa Bible, mayroong tao na binigyan ng dalawang talent. Doon sa Bible, di ba, sa story, mayroong mas marami. Totoo naman talaga, may mga tao naman talaga, Kuya Miko, na maraming alam, parang jack of all trades ba?
0: Yes.
1: Oo, maraming talento, maraming skills. May mga tao na akala nila wala silang talento, pero marunong silang makinig. May nakita silang isang matanda na tumatawid. Tinutulungan nila, inaakay. It is a strength. It is a talent. Kasi hindi lahat ng tao kayang gumawa nun. No? Sa bahay ninyo, nakita mong na naghihirap yung kapatid mo na may binubuhat, tutulungan mo siya, yung pagkukusa. It is a strength, no? It is a talent. Maaring sa sunod, ma-develop mo siya, it will be a purpose sa buhay. Yung kahit yung simpleng pagbubuhat, sa susunod, pwede kang mag-volunteer sa panahon ng mga community service, mga medical mission. Sabihin mo, ay, hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse, hindi naman ako marunong mag-BP, pero yung ginagawa mo doon sa medical mission, magbuhat ng tubig, magbuhat ng box ng gamot, dalhin po doon. It is a strength, no? na ibinigay sa inyo, sa iyo ng Panginoon, at yun, maaring sabihin mo, it is the purpose, ang purpose ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong malungkot. Ang Panginoon ay mayroong ibinigay sa inyong talents. I-ano lang natin eh, panalangin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po akong ma-discover ang aking mga talents. Yes. At magamit ko po ito para makatulong sa iba.
0: Amen. Ayan. Ayan, mga kapag-asa, isang paalala po sa atin sa araw na ito. Ang pagtuklas ng ating kalakasan o ng ating lakas, talento at layunin ay hindi minamadali. Ito ay hinuhubog.
1: Yan, tama. At sa bawat tahanan na may kabataang naghahanap ng direksyon, naway maging tahanan tayo ng pag-asa at gabay.
0: Isang simpleng panalangin, Kuya Leonard. Panginoon, tulungan mo po kaming makita ang isang disenyo, ang iyong disenyo sa aming buhay, at lakarin ang layuning iyong inilaan.
1: Yan. So napakaganda ng ating pong pag-uusap, pero mga kapag-asa, wala na po tayong oras, napakabilis po ng ating oras. Nagpapasalamat po kami sa almost an hour na kami po inyong sinamahan sa ating pong usapang pampamilya. Ngunit bago po tayo magtapos, mga minamahal, mga kapag-asa, akin po kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Ama, Diyos na nasa langit. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat tunay na dakila po kayo sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat hindi lamang ninyo kami binigyan ng pagkakataon upang mabuhay, ngunit binigyan niyo rin po kami ng pagkakataon. Binigyan niyo po kami ng mga talents, mga strength. Panginoon, sa mga kaibigan, mga kapag-asa po namin na hindi pa po nila na-discover ang mga talents po na ito, tulungan niyo po sila, Panginoon, na ma-discover ang mga talent and strengths po na ito. At sa amin na mga kapag-asa, na alam na po ang strengths and talents, nawa masupungan po namin ang purpose bakit nandito po kami, na ang mga talento na inyo pong ibinigay sa amin, Panginoon, ay amin pong magamit upang magbigay ng ngiti sa iba. Yung mga talents na ibinigay niyo po sa amin, mga strengths na ibinigay niyo po sa amin, ay magbibigay po ng blessing. Gamitin po ninyo yung mga talents na ito, yung strength na ito, na maging blessing sa iba. Gamitin po ninyo ang mga talents and strength po na ito para sa inyong kaluwalhatian. Kaya sa mga oras po na ito, amin pong dalangin ninyo pong pagpapala sa lahat ng aming mga kapag-asa. Ingatan ninyo sila sa buong araw po na ito. Kung ano man po ang kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan, sa trabaho o kung nasaan man po sila, nawa ang gabay po ninyo ay sumaka nila. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya ng amin pong mga viewers and listeners sa araw po na ito. At pagpalain niyo rin po ang aming programa. Maraming maraming salamat po sa lahat. Nawa kami po yung patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming maraming salamat po mga kapag-asa sa loob ng isang oras na kami po inyong sinamahan sa usapang pampamilya. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: At ako naman po si Kuya Miko.
1: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, bisim-bisim, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugutom talaga kami.
0: Buwan ng aking asawa ng isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuro na yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ay yung aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yun.
1: Ay di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist din sa Rosario. Napagpasok namin ay gawin ko na, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala namang kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yun naman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin kayo. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi na aking asawa, katagal naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpon kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nun ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 60 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng Panginoon, ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo nga po ay magsama-samang muli sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo, mahilig kayong magbasa, ay huwag nyo na pong sayangin ang chance na ito dahil ito po ay libreng-libre, ano, yung mga pinamimigay po naming mga libro. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng Biblia, ano po ang ating paksa ay may kinalaman kay Daniel. Daniel's Insights from an Angel. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa serya sa Aklat ng Daniel. Ito'y pangalawang bahagi ng Kapitulo 9 na merong pamagat Daniel's Insights from an Angel. Pasisimulan natin ang Part 2 na ito sa panalangin ni Daniel sa Kapitulo 9, 17 hanggang 19, ang wika ng Biblia. Kaya't ngayon, o aming Diyos, pakinggan mo ang panalangin at mga pagsamo ng iyong lingkod alang-alang sa iyo, o Panginoon, at paliwanagan mo ang iyong mukha sa iyong wasak na santuwaryo. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tenga at ikaw ay makinig. Ibukas mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga pagkawasak at ang lunsod na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin iniyaharap ang aming mga pagsamo sa harap mo dahil sa aming mga katuwiran, kundi dahil sa iyong dakilang awa. O Panginoon, makinig ka. O Panginoon, magpatawad ka. O Panginoon, makinig ka at kumilos ka alang-alang sa iyong sarili, o aming Diyos. Huwag mong ipagpaliban, sapagkat ang iyong lunsod at ang iyong sambahayan ay tinawag sa iyong pangalan. Ito yung panalangin ni Daniel na merong pakikipag-usap sa Diyos, nawa mahabag ang Diyos sa kanyang bayan. Maganda na ang kalagayan ni Daniel sa lugar ng Medo-Persia. At una, bagamat siya naging biyag doon sa lugar ng Babylonia, pero binigyan siya ng isang mataas na tungkulin. At gayon din sa Medo-Persia ay binigyan siya ng isang mataas na tungkulin din na noong natalo ang Babylonia sa Medo-Persia. At itong sinasabi sa Kapitulo 9, versikulo 1, ito ay sa panahon ni Dario na anak ni Ahasueros mula sa lahi ng Media. Sa makatuwid ngayon, kung ating babalikang pag-aaral, noong si Daniel ay naghanap ang mga taong merong hinggit sa kanya sa panahon ni Haring Dario, ay naging kaibigan ng lingkod ng Diyos na ito si Darius o si Dario. Ang sabi nga sa versikulo 6, ito ay may kinalaman noong si Daniel ay itinapon o inilagay sa mga yungib ng mga leon. Na ang sabi nga sa kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 3, minabuti

0: itinedaryo na magtalaga sa kaharian ng 120 satrap na mamayan sa buong kaharian ang namumuno sa kanilay 3 pangulo. At si Daniel ay isa sa 3 pangulo, pero ang sabi nga sa versikulo 3, hindi nagtagal si Daniel ay nangibabaw sa lahat ng ibang mga pangulo at sa mga satrap, sapagkat taglay niya ang isang di pangkaraniwang espiritu, pinanukala ng hari na italaga siya upang mamuno sa buong kaharian. Ito ngayon ang dahilan kung bakit merong inggit sa kanya ang ibang kasama niya, sapagkat sa kabila ng hindi siya taga Medo-Persia ay itinalaga siya ni King Dario sa isang mataas na tungkulin. At dahilan sa pangyayaring ito, noong nagpagawa ng isang batas ang mga may inggit sa kanya, hindi sila nakakita ng anuman laban kay Daniel. Ang nakita lang yung kanyang pagsamba at panalalangin sa kanyang Diyos. At sapagkat ito ay isang utos, bagamat gustong iligtas ng hari ng Medo-Persia si Daniel, hindi maaari sapagkat nagkaroon ng isang utos. At si Daniel nga ay itinapon sa mga leon sa kanilang yungib at magdamag. Hindi halos nakatulog ang hari. At nung umagang-umaga ay tinawag ng hari si Daniel, at si Daniel ay buhay. Sapagkat ang sabi sa versikulo 22, isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon, hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y nakatagpong walang sala sa harap niya, at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasalanan. At dahilan sa walang ginawang kasalanan, yung mga taong nainggit sa kanya ang itinapon sa mga leon, hindi lamang ang mga yon, pati ang kanlang mga anak at ang kanlang mga asawa. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, sapagkat si Daniel ay tapat sa buhay na Diyos, at gayon din naging kaibigan ang hari ng Medo-Persia, ang wika sa versikulo 26 ng aklat ng Daniel kapitulo 6, ako'y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos si Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman, ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya'y nagligtas at nagpalaya. Siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kabalaghan sa lahat at sa lupa, sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. 28. Kaya't ang Daniel na ito ay umunlad sa panahon ng paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga-Persia. Kaya nga, naging kaibigan siya ng hari. Bagamat siya ngayon ay kampante na, o sabihin natin na mataas ang kanyang tungkulin, bagamat siya ay wala sa lugar ng Jerusalem, pero siya ay naging dakila sapagkat naging kaibigan nga ang hari na si Dario. At ang kapitulo 9 ito ay nangyari sa panahon ni Dario na tiga Media. At nanalangin sa Daniel. Sabihin natin dapat sana huwag nang pansinin yung kanyang iniwanan, sapagkat nangyari ito mula sa hari hanggang sa mga mamayan nito ay lumapastangan o gumawa ng masama laban sa kalooban ng Diyos. At gayon na lamang ang kanyang pagsusumamo, nawa ang Diyos ay kanyang ingatan o ibalik ang mamamayan ng Huda. Partikular, ang kanyang kapital ay ang Jerusalem. Kaya nga ang sabi sa atin, ating simulan ngayon sa versikulo 20, samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasamaan ng aking bayang Israel, nagaharap ng aking samo sa harapan ng Panginoon kong Diyos, alang-alang sa banal na bundok ng aking Diyos. Ano ba itong banal na bundok na binabanggit ni Daniel sa kanyang pagsamo o panalangin sa Diyos? Merong binabanggit sa aklat na Segunda Kronika para ating makita yung banal na bundok na ito. 3:1 ang wika, pinasimulang itayo ni Solomon ang bahay ng Panginoon sa Jerusalem sa ibabaw ng bundok Moriah, na doon ay nagpakita ang Panginoon kay David na kanyang ama sa lugar na itinakda ni David sa giikan ni Ornan na Jebuseo. At kung ating titingnan yung istorya ng Mount Moriah, na kung saan ang templo ay itinayo, dito pinahandog ng Diyos kay Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Dangan nga lamang nung nakita ng Diyos na tapat ang kanyang lingkod, mas mahal niya ang Diyos kaysa kanyang anak. Sino ba namang hindi nagmamahal sa kanyang anak, kaisa-isang anak na natitira, wala na si Ismael. Subalit, mas matindi ang pagmamahal ni Abraham sa kanyang Diyos. Kaya noong papatayin na sana ni Abraham si Isaac upang kanyang ihandog, pinigilan siya ng Diyos. Kaya nga, mahalaga ang Mount Moriah. At noong si Haring David ay nagkasala noong kanyang pinabilang ang kanyang mga sundalo, nagalit ang ating Diyos sapagkat hindi dapat gawin ang pagibilang sa mga sundalo, na parabagang nagtagumpay sila sa dahilan sa marami ang kanyang mga sundalo. Nagtagumpay sila sapagkat ang Diyos ang nanguna sa kanila. At noong nakita ngayon ng anghel o ng ating Diyos na humingi ng habag si King David ngayon, ito ang iniutos ng ating Diyos. Kaya nga, binili ngayon ni King David ang giikan ni Ornan o Arauna. At dito itinayo ang templo sa panahon ni King Solomon. Kaya yung sinasabing bundok ng aking Diyos, walang iba kundi kung saan itinayo ang templo. At wasak na wasak ang templo. At ito yung kanyang sinasabing kalungkutan. Kaya nananalangin siya, nawa mahabag ang ating Diyos sa kanya at sa kanyang bayan. Versikulo 21, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain nung una ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa hapon. Kaibigan, mapansin natin ngayon na samantalang si Daniel ay nananalangin, ganun kabilis ang tugon ng Panginoon sa kanyang panalangin. Sapagkat samantalang siya nananalangin, ngayon isinugo ng ating Diyos si Angel Gabriel, at ngayon siya ay nakipag-usap kay Daniel na propeta ng ating Panginoon. Ano nga yung pangako ng ating Diyos? Ang sabi sa Isaiah 65, versikulo 24, ang wika ng pangako ng Panginoon, chapter 65, verse 24, at mangyayari na bago pa sila tumawag ay sasagot ako, samantalang sila'y nagsasalita ay makikinig ako. Kaya nga napakabilis, samantalang si Daniel ay nananalangin, sinugo ng ating Panginoon si Angel Gabriel upang ngayong magbigay ng liwanag sa nangyayari sa panahon ni Daniel. Ang sabi pa ng pangako ng ating Panginoon sa Kapitulo 33, versikulo 3 ng aklat ng Jeremias, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Tatawag tayo sa Kanya at Siya'y sasagot. Kaya nga ang sabi ng Biblia, samantalang si Daniel ay nanalangin, versikulo 21, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una sa mga katuwid, popular na kay Daniel ngayon ang anghel ng Panginoon, walang iba kundi si Angel Gabriel. Ang sabi, ay dumating sa akin sa mabilis na paglipad sa panahon ng pag-aalay sa Panginoon. Ako'y kanyang tinuruan at nakipag-usap sa akin at sinabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at ng pagkaunawa. Ito yung sagot kung bakit ang ating Diyos ay pinadala ang kanyang anghel. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, picture Daniel pleading and praying for deliverance. Na ating ngayong ilarawan sa ating mga isipan na nagsusumamo si Daniel nawa iligtas ng Diyos ang kanyang bayan. Bagamat si Daniel ay maganda na ang kanyang kalagayan sa Medo-Persia, gayunpaman ang kanyang puso't isipan ay sa kanyang bayan na iniwanan. Nanupat gusto niya ang Diyos ay tumugon sa kanyang panalangin. At sa kanyang ngayong panalangin siya ay nagkaroon ng confession. Kanyang kinilala ang kanyang kasalanan, hindi lamang ang bayan kundi kanyang isinama ang kanyang sarili sa sinasabing pagpapahayag ng pagsisisi ng mga kasalanan. Ano ba sinasabi ng ating Biblia? Dito sa aklat ng Isaias, napakaganda ang pangako ng ating Panginoon. Isaias Kapitulo 1, versikulo 18, ganito ang pangako ng ating Panginoon. Pumarito kayo ngayon at tayo mga tuwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagamat ang iyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, at ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Kaya nagpahayag si Daniel na kinilala ang pagkakasala ng bayan at isinaba ang kanyang sarili. Meron pang sinasabi ang ating Biblia sa aklat na sulat ni John the Beloved, 1 John Kapitulo 1, versikulo 9, ganito pa ang pangako ng ating Panginoon. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga sabi, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, if we confess our sins, pinahayag ni Daniel ang kasalanan ng bayan. Kinilala, nagkamali ang bayan kung bakit napunta sa kapangyarihan ng ibang bansa ang bansang Huda sapagkat sila ay nagkamali, nagkasala. Ito yung kanyang kinilala at kanyang sinasamo sa ating Diyos na kanyang patawarin ang kanyang bayan at nawa iligtas ngayon sa isang pangyayari na ang bayan ng Diyos ay malugmok sa pagkasira. Pagamat nasira na ang templo, ang bayan ng ating Diyos, ang sabi, alang-alang sa iyo, O Diyos, ay kanyang nais na maibalik ang kalagayan na ang templo ay magagawa o yung magkakaroon ng repair ang templo at gayon din ang mga gusali at ang mga pader ng bayan ay maitatayo. At narito ngayon ang sagot ng anghel ng ating Panginoon na pangalawa, ang wika sa atin, the arrival of an angel to reveal God's plan. At noong ngayong dumating ang anghel ng Panginoon ay kanyang ipinakilala ang panukala ng Diyos sa bayan. Ang wika sa 23, sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita na ako'y naparito upang sabihin sa iyo sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isaalang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. Kaya ngayon, narito ang paliwanag ng anghel para ngayon makampante ang kanyang kalungkutan. Ano yung paliwanag? Ang wika sa 24 hanggang 26, 70 sanlinggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lunsod upang tapusin ang pagsuway, wakasan ang pagkakasala, gumawa ng pagtubos para sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ng pangitain at ang propesiya, at upang buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Ano ba yung ibig sabihin ng buhusan ng langis ang kabanal-banalan? Ito ay kumakatawan o sinasabi na may kinalaman sa baptism ng ating Panginoon. Ano ang pasimula nito? Ating pagpapatuloy. Kaya't iyong alalahanin at unawain na mula sa paglabas ng utos ng panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 70 at 62 sanglinggo. Ito'y muling itatayo na may lansangan at kuta sa makatuwid ay sa mga panahon ng kaguluhan. Kaya nga, ang sabi pa sa versikulo 26, pagkalipas ng 62 sanglinggo, ang Mesiyas ay mahiwalay at mawawalan, at ang bayan ng pinunong darating ang wawasak sa lunsod at santuario. Ang wakas nito ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa katapusan ay magkakaroon ng digmaan at pagkasira ay itinakda na. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng sanglinggo. At sa kalagitnaan ng sanglinggo ay kanyang patitigilin ang handog at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang ang iniutos na wakas ay may buhos sa magwawasak. Kaibigan, ang wika 70 weeks sa ating napag-aralan sa nakalipas, yung sinasabi ngayong year day principle, ano ang katumbas ng 70 weeks? Kung ating ngayong titingnan yung year day principle, ang wika sa Ezekiel 4:6, kapag natapos mo na ang mga ito, ikaw ay ihiga sa ikalawang pagkakataon sa iyong kanang tagiliran at iyong papasanin ang kaparusahan ng sangbahayan ni Huda. 40 ang aking itinakda sa iyo, isang araw sa bawat taon. Kaya yung year day principle, yung 70 weeks na sinasabi na sa loob nito ay ang Jerusalem ay itatayo, at ang utos ang wika nung lubas ito nung 457 BC sa panahon ng Medo Persia, 457 BC. At ang nakapaloob dito ay may kinalaman din sa sinasabing buhusan ng langis ang kabanal-banalan. Nangyari ito noong 27 AD na noong si Kristo ay nabinyagan sa ilog ng Jordan. Ang sabi nga ng pespasyon ng mga Katoliko, ibubuhos o yung isisisid na minsan parang pinaliguan doon sa ilog ng Jordan. Kaya nabinyagan ngayon si Kristo noong 27 AD, nangyari yung sinasabing buhusan ng langis ang kabanal-banalan. At ang sinasabi pa, sa loob nito ay matatapos ang paghahandog, sapagkat sa kalagitna ng sanglinggo noong 31 AD, si Kristo ay napako sa krus at siya'y namatay at ang kanyang pagkamatay ngayon ay natapos ang paghahandog ng mga tupa na iniahandog sa panahon ng Old Testament. Kaya nga, yung mga tupang iniahandog nung una, ang sabi nga ng aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 8, ang wika, "The lamp was slain from the foundation of the world." Nanupat yung tupa na pinapatay ay kumakatawan sa kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, yung pagkamatay ngayon sa krus ni Kristo ay ipinagkaloob ngayon ni Angel Gabriel kay Daniel, at ang mga propesiyang ito ay nangyari matagal pa ang panahon na lumipas ng panahon ni Daniel sa Old Testament, subalit nangyari ngayon sa panahon ng Bagong Tipan. Kaya nga, yung example ni Daniel, kaibigan, nakikita ba sa atin ang ating malasakit? Sa ating bayan, sa ating iglesia? At gayon din yung sinasabi ngayon, ang paghahandog sa Mesiyas, kaibigan, ito yung ating pag-asa. Kaya nga, matagal pang panahon ang pinalipas bago nangyari ito nung 31 AD ay binanggit na ng Diyos kay Daniel. Ganon ka-accurate ang propesiya sa Biblia upang sabihin natin na kung ano ang binanggit ng ating Panginoon kay Daniel sa pamagitan ng isang angel, kaibigan, ay nangyari eksaktong-eksakto sa panahon na si Kristo ay nabinyaga ng 27 AD, at pagkatapos ng 31 AD, si Kristo ay namatay sa krus. Kaya nga, napakaganda ng pag-aaral na ito, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ngayon ng isang propesiya eksaktong nangyari ayon sa kasaysayan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Dito po napatunayan natin, no, na ang Diyos ay handang magbigay ng gabay at pang-unawa sa mga taong taimtim po na lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Dito po natutunan natin o dapat tayong maging mapanalangin, mapagpakumbaba at masikap sa paghahanap ng katotohanan, sapagkat po ang karunungang mula sa Diyos ang nagbibigay ng liwanag at tamang direksyon sa ating mga buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, pakikinig sa amin, ano, dito sa Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong serye ay tungkol sa pag-aasawa at Biblia. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco. Welcome.
2: Salamat po na patuloy tayong magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Tunay na ang mga pamilya sa ating panahon ay nagdadaan ng maraming mga krisis ng buhay. Subalit patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ang nagbabantay sa ating tahanan. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. At sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon. At siya ang nangangasiwa upang tayo'y patuloy na makarinig ng mga pag-aaral

0: Panginoong Jesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
0: Sa atin pong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia, narito po tayo sa ating topic na ang dukhang balo sa panahon ni Eliseo. Sa panahon ni Propeta Eliseo ay may lumitaw sa Israel na isang babaeng balo na ganito ipinakilala ng Biblia. Upang ating pag-aralan ngayon na talagang ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat tahanan. At ngayon ay ating pag-uusapan ang isang pamilya na miserable ang kanilang pangangailangan dahil sa ang lalaki ay namatay. Ikalawang hari 4, chapter 4 po ng ikalawang hari ng 2 Kings chapter 4, talatang 1, nandyan po ang ating kwento na pag-aaralan ngayon. Ini-encourage ko po kayo na samantalang tayo nag-aaral, hanapin po ninyo sa Biblia ang mga kwentong ito ng pamilya na ating pinag-uusapan. Unang ikalawang hari 4:1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. Samayon sa hanay ng pagsasalita ng babae, ay kilala ni Eliseo ang asawa ng babaeng ito, na ang asawa ng babaeng ito ay natatakot sa Panginoon. Gayunpaman, namatay. At siya ay nag-iwan ng mag-iina. Ang asawang babae ay naiwan at ang kaniyang dalawang anak. Sa ganitong pangangailangan, masidhi ang pangangailangan ng babae. Siya ay lumapit kay Eliseo kasama ang pagdaing at pagsusumamo. Sa kwento namang ito, si Eliseo ay kumakatawan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang pagkapropeta, siya ang representative ng Diyos doon sa panahon na yon at sa kwentong ito na ating pinag-aaralan. Gusto ko rin pansinin ninyo ang hikbi ng babae at ang prinsipyo na nasa kanyang isip. Ang sabi ang daing ng babae ay ganito, ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin. Ipinakikita ng hanay ng salita ng babae na ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maging mga alipin. Napakagandang bisyon ito ng isang ina. Gusto niya ang kanyang anak ay professional, gusto niya ang kanyang anak ay degree holder, gusto niya na ang kanyang anak ay may magandang propesyon sa buhay. Ayaw niya, nakalagay sa kanyang brain, sa kanyang isip, ayaw ko na ang aking anak ay maging alipin. Opo, yan ay isang pag-aaral na aking inihahatid sa lahat ng nanay. Naglilihi pa lang tayo, nagkukonceive pa lang, nagbubuntis pa lang, papangarapin natin ang ating anak ay magkaroon ng mataas na antas ng buhay. Subalit ang kanyang pangarap na ito ay malapit ng magupo. Nagupo ito dahil sa ang kanyang asawa, bagaman mabuting tao at natatakot sa Panginoon, ay pumanaw na. Ano ngayon ang kaniyang pag-asa? Ano ngayon ang kaniyang kalagayan? Bilang nanay, ayaw niya. Alang-alang sa kanyang katapatan sa kanyang pag-aasawa. Ayaw niya na ang kanyang dalawang anak ay basta-basta na lamang i-give up niya. Hindi. Hindi basta nag-give up ang babaeng ito na balo. Gusto niya na matuloy na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang dalawang anak. At sinabi ni Eliseo, ang sumagot naman si Eliseo sa talatang 2 na ikalawang hari, 4. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. In-entertain siya.

0: ni Eliseo. At sa pag-entertain sa kanya ay malalambot na mga salita ang binitiwan ni Eliseo. Ano ang aking maitutulong sa iyo? Anong magagawa ko? Bigyan mo ako ng idea. Paano kita matutulungan? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. Ang babae ay sumagot, mayroon na lamang akong isang bangang langis, sangayon sa sali ng Biblia na ating binabasa. Pero sa ibang sali ng Biblia, ang binanggit ay kaunting langis. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia sa iba't ibang mga salin, pagkukumparahin po natin. Ganon nga ang pagsasalita ng Biblia. Pag sinabing kaunting langis, hindi talaga nagyayabang ang Biblia, hindi nagpapalalo. Bagaman ito ay marami, hindi niya ito ikukwentong ganon. Subalit dito, nilagyan na ito ng takal ng sumalin. Ang kanya na lamang ay isang bangang langis. Ipinakikita ng kasaysayan na ang mga babae ay may typical na karanasan at kwento ng buhay. Marami pa ang pakiramdam niya, wala na. Bakit kaya ang mga babae, pag tinanong mo kung may pera, ang sagot agad wala? Bakit kaya ganyan? Kahit mga mayayaman, ikaw ba, Ma'am Mildred, kaya mong unawain yan?
1: Kayang-kaya, nanay po ako eh. Conservative po, ibig sabihin yan. Nagiging, maano lang tayo, kumbaga may reserva lagi para hindi maubusan. Ako ganun po eh.
0: Yan. Yan ay typical na karanasan at kwento ng babae. Tama po yun talaga eh. Huwag nating aantayin maubos ang lahat ng ating resources at saka lamang tayo gagawa ng paraan. Tinatututuhanan ng kwento, marami pang langis, mayroon pang kabuhayan at kayamanan ang babae. Pero ayaw niya itong ibayad sa naniningil sa kanya dahil ito na lamang ang kanyang huling resources at pag-asa para sa kanyang anak. Hindi niya ito bibitiwan. Hindi niya ito bibitiwan. Yan ang ibig sabihin yan. Ang pinapahalagahan ng babae ay ang kanyang dalawang anak. Bagaman ang nang lumapit sa kanyang naniningil ng utang ay pursigido, hindi niya ito bibitawan. Ang natitira na lalabi sa kanyang mga anak ay hindi niya bibitawan, kundi siya ay hahanap ng ibang paraan paano niya mababayaran ang kanyang pagkakautang. Ang tawag sa ganyang mga babae ay ano, Ma'am Mildred? Madilihensya, ma-discarte.
1: Wais mo, ma-discarte. Yun po yun, opo.
0: Oo. Ganun nga, resourcefulness ang tawag dyan. Ba't kaya ganyang kagagaling ng mga babae? Oo, napakagagaling nila. Lalo ngayong panahong ito, itong henerasyon na ito na ating kinabubuhayan ay talagang kapuri-puri ang maraming mga babae.
1: Pastor Nick, hindi lang po mga babae sa palagay ko. Pati mga lalaki rin, meron din pong ganyang angkin.
0: Oo, tama.
1: Pero halos lahat po, dahil naiiwan ang mga nanay sa bahay, sila po talaga yung mga nagmamanage. Lalo na po ngayon na ang ating pinag-uusapan ay balo po.
0: Yes.
1: Ito, tama
0: oo,
1: po.
0: Oo.
1: So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila 89.1 FM. Huwag pong kalimutan tumutok at makinig.
0: Yan. Ganito pa rin po ang pagpapahalaga sa kabuhayan. Ang ating pinag-uusapan ay ang isang babaeng balo at mayroon siyang kahirapan at mayroon siyang dalawang anak na umaasa sa kanya. A paano niya ito itataguyod? Makikita po natin sa mga prinsipyong binanggit na nasulat sa Biblia, Ikalawang Hari, Chapter 4, nasa talatang 3. Nang magkagayoy sinabi niya, lumabas ka, si Eliseo ang may sabi, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Kung ikaw ay manghihiram ng mga gamit, marami. Manghiram ka ng mga galon, garapon, bote, container, kung maaari, drum. Parang ganun ang sinabi ni Propeta Eliseo. Anong ibig sabihin? Mahalaga po sa babae ang mga sisidlan. Oh, napansin natin yan. Kaya ngayong panahong ito, meron tayong aparador, may rice dispenser, ano pa bang mga, tulungan mo ko mamili.
1: Maraming mga lalagyan.
0: Mga kalalagyan.
1: May equipment pang magaganda
0: oo,
1: para magsisiglan.
0: May mga Durabox pa, meron pa. Mga moderno ngayon ang lalagyan. Ang iba-ibang size, maraming mga lalagyan, kailangan yan. Eh yung babae na ang wallet ay apat, narinig mo na ba yan? Ganun ba? Very good. Sige. Yan po talaga ang ebidensya ng babaeng marunong at mahusay mga siwa ng kanyang sangbahayan. Hindi kakaunti ang kanyang lalagyan. Dahil kapag tayo'y binigyan ng Diyos ng pagpapala at wala tayong lalagyan, matatapon yan. Ang biyaya ng Diyos ay talagang sagana sa atin. Kaya lamang itinuturo sa kwentong ito, mga babae, magkaroon po tayo ng lalagyan. Magkaroon tayo ng lalagyan. Sige, tingnan natin. Matutong mag-impok. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon. At kapag puno ng isa, itabi mo iyon. Ang ibig sabihin dito, sa ating paghahanap buhay, matuto tayong mag-impok. Matuto tayong mag-impok. Matuto tayong maghanap buhay ng simple. Maraming mga hanap buhay ang nasa labas ng bahay. Kagaya ng masmasukan, magnegosyo, magtrabaho sa farm, maraming mga trabaho sa labas ng bahay. Pero dito ay itinuturo ang isang simpleng trabaho sa loob ng bahay. Opo, maraming mga ganyan ang mga taong yumaman. Hindi lumalabas ng bahay. Hindi nagpapakahirap sa sikat ng araw. Nasa loob lamang siya ng bahay, pero nakapaglilitaw siya ng mahuhusay at magagandang mga kalakal. Ano ba ang tawag sa ganyang hanap buhay? Parang tinuruan kami niya na nung elementary kami, mga gawaing bahay. Ano bang tawag dyan sa? Wala bang makatutulong sa akin? Anong?
1: Hindi ko alam, Pastor Nick. Pero ngayon marami na through aid ng technology, hindi lumalabas ng bahay, may mga ganun na
0: pa. Sige, mabuti, tinulong ko. Mga online-online, mga... Yeah, opo, yan po ay paraan ng paghahanap buhay. Hindi kailangan minsan ang napakagaling, napakahusay. Talagang ang kailangan lang natin ay makilala natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ay mayroong banal na panukala at may paraan ng pagpapala. Paano niya tutulungan ang kanyang anak na nasa pangangailangan? Sige, tingnan natin. Ang pagpapala ay bumabalong, talatang 5 ng chapter 4 ng 2 Kings. Kaya't iniwan siya, at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Ang pagpapala ng Panginoon ay bumabalong. Ang kailangan sa kwentong ito, ang tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Ikaw ang sinabihan ng tao, ganito gawin mo, maniniwala ka ba?
1: Hindi agad. Pastor Nick, pag hindi mo kilala, maniniwala ka ba agad? Hindi din.
0: Oo. Marami ang mga nagse-seminar ng tungkol sa paghahanap buhay. Marami rin ang mga dumadalo. At sila'y interesado sa mga pagtuturo na may kinalaman sa paghahanap buhay, lalo na kung ito ay sa gobyerno. Ano naman tawag sa department ng gobyerno natin na nagtuturo ng ganyan?
1: Meron tayo yung sa skills lang, TESDA, di ba? TESDA man, oh. Ayun ganyan.
0: Yan naman ang simpleng negosyo.
1: DTI.
0: Eh yung iba, napakaraming dumadalo. Alam niyo kung bakit? Kasi magpapautang daw. Yan. Eh pagkatapos magpautang, natutunaw hindi mabayaran. Pero ito ay aking itinuturo sa inyo sang-ayon sa banal na kasulatan, ang pagpapala ng Diyos bumabalong. Bumabalong. Ngayon, kilalanin natin ang Panginoon bilang pinagmumulan ng pagpapala. Ito ang naging kulang sa ating buhay ngayong panahong ito. At sang-ayon sa kwentong ito, ito rin ang itinuturo sa atin, ang tayo'y matutong magtiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo'y nag-iisa, walang umaasa sa buhay natin, parang madali lang ang buhay. Kung tayo'y maghirap, ay maano ba, tayo lang naman na nag-iisa. Pero yung meron kang dalawang anak, kagaya ng binanggit sa kwentong ito, maliwanag na umaasa pa para sa kanilang magulang, ay aagawin na ng mga nagpautang upang kanilang gawing alipin. Ang babaeng ito ay halos madurog ang kanyang kalooban. Ayaw niyang mangyari yon sa kanyang anak. Kaya siya ay umisip ng paraan. at nagtanong sa lalaki ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ano ang aking gagawin? At ang lalaki ay nagmungkahi sa kanya, ito ang iyong gagawin. Ang babae ay sumunod. Sang-ayon sa tala, walang pag-aalinlangan. Kung mayroon pong salita ng Diyos na sinabi sa atin at ang tinutukoy ay ang pagpapamilya, huwag po tayong mag-alinlangan. Kahit na minsan ito ay mabigat sa ating kalooban at medyo may kahirapan, balikatin po natin, sumampalataya tayo at maniwala tayo sa ating Panginoon. Sa gayon ding paraan, kanina, ang pagpapala ay bumabalong. Ngayon naman, may limitasyon ang lahat. Sa talatang 6, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Gayon, ang pagpapala ng Panginoon ay umaagos. Subalit huwag po nating aabusuhin. Dahil iyan ay titigil. Opo. Marami ang nagkataon ng ganyan. Ipinahintulot ng Diyos na maging mahirap at nanalangin mabuti at pinagpala ng Panginoon at yumaman. Subalit sa kaniyang pagyaman, natagpuan niya ang kaniyang sarili na malayo sa Panginoon. Bakit, Ma'am Mildred, may ganyang kwento? Kapag ka ang tao ay mahirap, taos puso ang paglapit at pagdaing sa Panginoon. Pero kapag ka yumaman na, pinagpala na, lumuwag na sa buhay, babay na.
1: Babay.
0: Oo. Unawain po ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagpapala ng Panginoon ay sagana. Kailangang matuto tayong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, huwag po nating aabusuhin. Ito naman ang isa, matutong magnegosyo. Ang babae ay dumating at sinabi ito sa tao ng Diyos. Nag-report siya. Ano na po ang aking gagawin? Napuno ng lahat ang lalagyan dito sa barangay na hiniram ko. Wala na po, may laman ng lahat. Sumagot ito sa babae, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Mayroong tatlong prinsipyo na gusto kong pansinin ninyo sa bagay na ito. Bagaman ang oras ay nagmamadali, unawain nating mabuti. Humayo ka, ipagbili mo ang langis. Ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Kung mayroon po sa inyo na mga babae na magaling magnegosyo o kahit na mga lalaki, ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Maraming mga taong hindi nakatapos ng pinag-aralan, hindi degree holder, at hindi rin sila na masukang maging trabahador o alila o empleyado. At sila ay natutong magkaroon ng isang simple at payak na negosyo. Marahil, iyan na ang paraan kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Pag naman ikaw ay kumita, ang una mong gagawin ay ano? Ang bayaran ang iyong mga utang. Opo, ang pagkakaroon ng utang ay matinding stress ng buhay. Matinding stress po yan. Kaya iwasan po natin ang utang. Kung bakit kung sino pa naman yang mga may utang, sila pa yung madaling malugi, madaling magkaaberya. Nako, napakahibang pagkakaiba niyan. Gusto at saka kailangan. Ang bibilin lang ay yung pangangailangan. Ano naman tawag doon sa bumibili ng gusto? Gusto ko to, gusto ko to. Tapos pagdating ng bahay, hindi naman pala yun ang kailangan. Ay, anong tawag dyan? Nabiktima siya ng...
1: Nabudol.
0: Nabudol ba?
1: Nabudol.
0: Oo. Ganyan po. Pahalagahan natin ang simpleng biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag tayong gagastos ng pabulagsak na paraan. Yan po. At ang kahuli-hulihan sang-ayon sa patotoo, ganito ang sabi ng Biblia. Ito naman ay sa unang Timoteo 5:10. Mabuting patotoo at pagsaksi. Na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak, na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap, at itinalaga niya ang sarili sa pag

0: gawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Oras na po, bahagi ng aking pagpapaalam. Ito ang tunay na ebidensya ng mabuting Kristiyano ang nagpalaki ng mga anak. Opo, bilang mga magulang, responsibilidad po natin yan. Iyan ay isang totoo, tunay at wagas na patotoo sa ating kapaligiran. Ang tayo ay nagpalaki, nag-alaga, nagpaaral at sumubaybay sa ating mga anak. Iyan po ang tunay na karanasan ng isang Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, yung tatlong prinsipyo niyo kanina ay parang ginawa ko ng isa.
2: Ano
1: pwede po ba yun?
2: Sige.
1: Parang sa akin ay yung biblical principle na yung binabanggit na ino-honor mo yung obligasyon mo bilang isang magulang at yun sa mga pinagkakautangan. At the same time, we have to manage our blessings responsibly. Kaya po yun talaga ang nakuha ko, Pastor Nick.
0: Ang totoo niyan, instinct yan sa mga babae. Management. Wise. Talagang ang kanilang pagsusumikap at pagtatalaga para sa kanilang kabuhayan ay gayon na lamang. Kaya nga ang babae ang caretaker ng pamilya. Oo. Yan po mga kapatid ang ating pag-aaral. Pahalagahan po ninyo ang bawat pamilya. Hindi ipahihintulot ng Panginoon ang ating kahirapan ay lumabis-labis-labis. Hindi po. Basta tayo ay mayroong pagpapahalaga sa ating pamilya, sa ating mga anak, at mayroon tayong pagpapahalaga sa ating kabuhayan, ino-honor natin, pinapahalagahan natin ang mga pagpapala ng Panginoon. Iyan po ay mga simpleng prinsipyo ng buhay na tunay na kasama natin ang Diyos sa bawat ating paghakbang. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin at dinadalkila o mahabagi naming Diyos sa patotoo ng babaeng balo na dumating sa amin. Sa kabiyala ng kaniyang kahirapan at kadukhaan, itinaguyod niya ang kaniyang dalawang anak na magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng banal na bahagi sa iyong gawain. Iyan, Panginoon, ay prinsipyo ng isang tunay na Kristiyano. Pagpalain po kami, ang aming mga taga-subaybay, sa karunungang ito ng pagpapamilya at pag-aasawa, sapagkat ito ay nangangahulugan ng responsibilidad para sa aming pamilya, para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ang kami ay matutong magtiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan. Kundi ikaw ay palagong sumusubaybay sa bawat isa sa amin, kami iyong binabantayan upang samahan, gabayan, at upang kami magtagumpay sa buhay. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita para po sa pag-asa po sa lahat ng taong ating makikinig. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Ako po si Ma'am Mildred Santiago.
0: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ganitong pag-aaral sa serye ng Pag-asawa at Biblia. Ang Biblia po ay nagbibigay ng tunay, dalisay, wagas na prinsipyo ng buhay. Kagaya ng ating pinag-aralan ngayon, isang babaeng balo, nagpapatotoo, nagpapatunay, na talagang ang kahirapan ay nariyan. Ang mabuhay na nag-iisa para sa kaniyang pamilya, siya na ang naghahanap buhay, siya na ang lahat, ito ay isang mabigat na pasanin. Kaya mauunawaan po ninyo ito, sapagkat ang ating mga taga-subaybay ay minsan meron ditong tinatawag na single parents. Iyan po ay karaniwan na sa ating community at iyan ay pinapahalagahan ng ating gobyerno, pinapahalagahan din ng simbahan. Subalit natagpuan natin sa banal na kasulatan na ang Diyos mismo ay nagpapahalaga sa mga single parents na ito. Alalahanin din po natin ang mga taong may pinagdadaan ng ganyan. Kung sila man po ay nasa abot ng inyong kaalaman, nasa abot ng pangangailangan, huwag po kayong tumanggi. Mag-extend po kayo ng pagdamay at pagtulong sa kanila upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak at sila ay makaahon sa kahirapan. Ang prinsipyong ito ay tunay at wagas sa banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat, hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay, tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. Magandang hapon po at narito na naman tayo upang atin na naman pong mapakinggan ng isa na namang makabuluhang kwento na kung saan nagbibigay sa atin po ng kalakasan, pagkalinga at katuwaan sa atin pong pang-araw-araw na ating pamumuhay. Alam niyo po mga kaibigan, there are a lot of stories that we can share. At yung isa sa mga naging kwento natin ng mga nakaraan ay isa sa mga kwento na kung saan ay nagkaroon ng mga pagkadapa pero pilit pa rin lumalaban. Yung kwento ni Edwin ay ipagpapakita na minsan hindi lang disappointment yung mga dumarating. Minsan sa sobrang bigat na ating dinaramdam, ating pakiramdam, ay akala natin ay wala nang tumutulong sa atin. Pero kahit na siya ay nawalan ng trabaho at parang akala niya na wala na ang lahat, akala mo lang yon, kaibigan. Dahil minsan, ang Diyos gumagalaw sa iyong buhay, anuman ang iyong karanasan. So, kaya po ngayon mga kaibigan, sa oras at panahon na ito, atin na naman pong mapapakinggan ang isa na namang kwento na kung saan ay makikita natin kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay ng isang tao. Sabagkat minsan ang ating mga kwento ay natatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan. At minsan ang mga lugar na iyon ay hindi simbahan, hindi rin konferensya, hindi retreat, hindi revival meeting. Minsan ang lugar kung saan pinakamalalim mong makikilala ang Diyos ay ang lugar na pinakanaayawan mong puntahan. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking sigurado na siyang kilala niya ang Diyos. Dahil isa siyang church worker, nag-aral ng Biblia, nagmi-ministeryo, pero natuklasan niya na may pagkakaiba pala ang pagkilala sa Diyos at pagkaranas kasama ang Diyos. Tatawagin natin siyang Joe. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, si Joe ay isang simpleng tumutulong lamang sa isang kaibigan. May gustong simulan na negosyo ang kaibigan niya. At dahil marunong si Joe sa mga legal na proseso, siya ang nag-asikaso sa mga papeles. Nagrehestro siya ng negosyo. Naglakad siya ng mga requirements at kalaunan, tumulon pang magbukas ng mga bank accounts. Lahat ng iyon ay ginawa niya bilang pabor sa kanyang kaibigan. Wala naman siyang hiniling na kapalit. Wala siyang hiningi na kahit kanino man. Pagkatapos noon, nagpatuloy na siya sa sarili niyang buhay. Lumipas ang maraming taon at humahabang lumalago ang negosyo ng kanyang kaibigan, si Joe naman ay mas lumalalim sa paglilingkod sa Panginoon. Nag-aaral siya sa Bible College. Naglilingkod siya sa simbahan. Nangangaral. Nagbo-volunteer sa komunidad at sa isip niya maayos ang lahat. Isang araw, habang nasa Bible College siya, nakasilent ang cellphone niya gaya ng kanyang nakasanayan. Nasa klase siya ng hermeneutics. Tahimik siyang nakikinig sa lektura at nang mag-break ang klase, kinuha niya ang kanyang cellphone. at nanlaki ang kanyang mata. 27 missed calls. 27. At nang tumawag siya pabalik, may sumagot. Mr. Jose, ang sabi niya, opo, isa akong federal officer. At ang mga sumunod na mga salita ay nagpabago ng buhay niya. Kailangan kong malaman kung nasaan ka, dahil pupuntahan kita para ikaw ay aking arestuhin. Parang tumigil ang mundo ni Joe. Hindi niya maintindihan. Hindi naman siya kriminal. Hindi naman siya tumatakbo sa batas. Hindi rin siya gumagawa ng pandaraya, pero nang banggitin ng opisyal ang pangalan ng kanyang mga kaibigan, doon niya napagtanto kung ano ang nangyayari. Ang negosyong minsan niyang tinulungan ay nasangkot sa malaking kaso. At dahil ang unang bank account ay nasa pangalan niya, kasama siya ngayon sa investigasyon. Kahit wala siyang alam sa mga illegal na transaksyon, kahit wala siyang kinalaman sa mga desisyon na ginawa nila, matapos ang higit na isang taon ng mga abogado, mga hearing, mga dokumento, mga gabing walang tulog, dumating ang araw ng sentensya. Kasama niya ang asawa niya. Kasama niya ang mga anak niya. At maging ang prosecutor ay nagsabi, hindi namin makita na may ginawa o hindi ginawa si Mr. Jose. Sa madaling salita, halatang wala siyang kinalaman. Pero dahil sa laki ng kasong sangkot, may kailangan pa ring managot. At nang marinig niya ang mga salitang preso, parang gumuho ang kanyang mundo. Tumingin siya sa likod. Nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak. At sa kanyang loob, napatanong siya, Panginoon, bakit? Matagal na akong naglilingkod sa iyo. Nangangaral ako. Nagtuturo ako ng Biblia. Bakit mo hinayaan ito? At dumating nga ang araw, pumasok si Joe sa federal prison. Galit siya. Nasasaktan siya. At higit sa lahat, galit siya sa Diyos. Isang gabi, bandang alas tres ng madaling araw, nakahiga siya sa itaas ng bunk bed at muli siyang nakipagtalo sa Panginoon. Sinasabi niya, Lord, bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit ako? At sa katahimikan, may narinig siya sa kanyang kaloob-looban. Bakit hindi? At lalo siyang nagalit, bumangon siya at naglakad siya papunta sa isang room at doon niya binuhos lahat ng kanyang sama ng looban. Anong ibig mong sabihin na bakit hindi? Sabi ni Joe, wala naman akong kasalanan, inosente ako. At doon sa kanyang galit, sa gitna ng kanyang luha, may isa pang sagot ang Diyos. Ganun din ako. Inosente rin ako. At biglang tumama sa puso ni Joe ang katotohanan. Si Jesus din ay inosente, pero siya ay ipinako sa krus. Si Jesus din ay hinatulan, kahit wala siyang kasalanan. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang niya naiintindihan ang krus, nararamdaman niya na rin ito. Kinabukasan, pareho pa rin ang kulungan. Pareho pa rin ang rehas. Pareho pa rin ang sentensya. Pero iba na si Joe. Dahil hindi niya na nakikita ang mga bilanggo bilang mga numero, nakikita na niya silang mga taong mahal ng Diyos. At doon niya natuklasan na minsan ang pinakamalaking himala ay hindi ang makalabas sa kulungan, kundi ang matagpuan ang Diyos sa loob nito. Sa Roma Kabanata 8, talatang 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Minsan akala natin ang pinakamalaking tanong ay, bakit ako, Panginoon? Pero minsan ang sagot ng Diyos ay hindi paliwanag. Minsan ang sagot niya ay presensya. At sa lugar na hindi inaasahan ni Joe, natagpuan niya ang Diyos na matagal na pala siyang hinahanap. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng biyaya, pagbabago at Diyos na kayang matagpuan kahit sa likod ng mga rehas. Alam niyo mga kaibigan, nakakalungkot, ano? I feel sad na sa iba't ibang o kaya sa lahat pa ng pagkakataon upang ma-meet ni Joe ang kanyang Panginoon ay sa kulungan pa talaga. Although si Joe, church worker naman na, kilala niyang Panginoon. Pero yung pagtataksil ng mga kanyang kaibigan, naku, mahirap po yung tanggapin mga kaibigan. Pero the Lord's still good dahil kinakausap niya pa rin naman si Joe. At ipinapakita kay Joe na kahit na siya ay nasa loob ng rehas, kagaya rin siya ni Jesus na kahit inosente, kahit walang ginawang kasalanan, kinuha niya ang kasalanan mo at kasalanan ko upang siya ay mamatay nang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. That is how the Lord works in our lives. And I hope and I pray that you and I would definitely know na ang Diyos ay lagi nariyan, hinding-hindi niya po tayo pababayaan. So yun po mga kaibigan, bago po tayo dadako sa ating pong katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891, muli po sa 0918-944-7891. So ayan po mga kaibigan, bago po tayo tutungo, dadako sa ating pong katanungan ngayong araw, tayo po muna ay makakarinig ng isang awit.

And that's the song For the Beauty of the Earth by the Fan and View Academy. Okay, so ating katanungan ngayong araw ay, saan nahanap ni Joe ang atin pong Panginoon? Ulitin ko po, saan po nahanap ni Joe ang atin pong Panginoon? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. At kung sino pong unang makakasagot ay siyang ating papadalahan po at tatawagan mamaya at papadalan po natin ng atin pong pa-Gcash. So ayun po mga kaibigan, ulitin ko po, saan po natagpuan ni Joe ang ating Panginoon? Alright, so atin po muna pakinggan ang awiting ito.

0: All right, then that's the song Face to Face by the Fan and View Academy. All right, so alin pong tawagan ng pangpumpalad na nakasagot sa atin pong katanungan ngayong araw? Yan po mga kaibigan. Isang beses lang po tayo tatawag at pagka hindi po nasagot, ay tatawag po tayo ng panibago po nating caller listener ng atin pong radio. Okay po? Reading po tayo mga kaibigan. Okay, so again po, isang dalawang beses lang po tayo tatawag. Hello po, magandang hapon.
1: Hello, good afternoon po.
0: Good afternoon ma'am, ano pong pangalan ninyo?
1: Gemma po.
0: Ma'am Gemma, taga saan po kayo ma'am Gemma?
1: Gemma po.
0: Ah, ma'am Gemma, taga saan kayo ma'am Gemma?
1: Tondo po.
0: Ano po?
1: Tondo po.
0: Tondo. Ayan po, ano po ang sagot sa ating katanungan ngayong araw ma'am Gemma?
1: Salot po ng kulungan.
0: Ayan, dahil po dyan, kayo po yung makakatanggap ng atin pong patimpalak mula sa Adventist World Radio. Pero bago po yan, natin patayin ang ating tawag. May gusto po ba kayong batiin?
1: Binabati ko po yung kapatid ko sa Pangasinan sa, ano po, blind massage po, dito sa Pangasinan po.
0: Anong pangalan po?
1: Kisun Bigeron po.
0: Alright. So, ayan po. Anyway, Ma'am Gemma, pagpalain ka ng ating Panginoon at gayon din sa inyo po mga kasamaan po dyan sa inyong tahanan. Okay po?
1: Thank you po.
0: Alright po. Bye-bye, but God bless. Isan nyo lamang po ang inyong GCash number sa akin para may padala ko po ang inyong papremyo agad-agad. God bless you po.
1: Thank you po.
0: Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagtutok-pagsubaybay sa atin pong programa dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Napakabuti ng Diyos at talaga naman ang Diyos ay nagbibigay sa atin at tumutulong sa bawat sa atin at ipinapakita niya sa atin kung saan niya po tayo dadalhin dahil kung saan niya tayo dinala, doon po tayo makakapagliwanag sa mga lugar o sa mga panahon na naroroon po tayo. Kami po, ako po muli ang inyong kasama, ako po muli si Pastor Kyle na lagi po muling nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamanan ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aawa dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Talaga, pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa, binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong, sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon at talagang sa puso mo talaga. Talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya. Mm-hmm.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin na patuloy pong nakikinig, sumusubaybay sa ating programa. Patuloy po naming hiling at dalangin, mga kaibigan, kung saan man po kayo naroroon sa mga pagkakataon at oras na ito, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At tayo na naman po ay muling magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr., ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po, ang tema natin sa ating pinag-aaralan ay The Gospel of Jesus. At makasama pa rin po natin ang ating tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick,
2: tayo po ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa kalayaan at karapatan ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay isang personnel dito sa ating Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: At bago po tayo magsimula, mga kapatid, sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Makapangyarihang Diyos namin sa kalangitan, salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng magandang oras at pagkakataon na kami makinig ng iyong banal na salita. Patuloy naming hinihingi ang iyong ibayong pagpala at pagpatnubay ay aming maging karanasan. Bigyan mo po kami ng ibayong unawa at karunungan sa aming pag-aaral na ito na maunawaan namin at maintindihan ang iyong banal na panukala ng kaligtasan sa sangkatauhang makasalanan. Pagpalain din po ang aming tagasubaybay dito sa AWR, dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang po sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, inimbitahan po namin kayo na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong panonood at huwag din kalimutan na mag-follow, mag-like or mag-share ng ating programa sa Tinig ng Pag-asa. Pwede niyo pong hanapin sa Facebook ang mismong official Facebook page ng Adventist World Radio Manila. Ngayon po ay atin na pong ito ang atin pong mga pakikinig sa atin pong tagapagsalita. Pastor Nick.
2: Narito po tayo sa seryeng ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, The Gospel of Jesus. At sa mahaba ng

na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang mga pabango sa kanyang ulo. Ang ating Panginoon ay naging bisita ni Simon na Ketungin. At itong lugar ng bahay ni Simon ay nasa Bitanya. Doon ay mayroong okasyon na kinalalagyan ng ating Panginoon. At napakarami ring mga tao ang nagdatingan. Si Simon ay isang kilalang tao sa kanilang lugar. Ginagalang at pinahahalagahan sa kanilang lipunan, bagaman siya ay isang lalaki na may ketong. Kaya mayroon siyang pagkakataon na pahalagahan ng mga tao sapagkat siya ay mayaman. Kaya lang, mayroon ding pagkakataon na siya ay pandirihan ng mga tao, iwasan sapagkat siya ay isang lalaking may ketong. Marahil ang kanyang ketong ay hindi ganoon kalala o hindi nagnanaknak na may sugat, pero siya ay isang kilala na may ketong. At sa ganong sitwasyon ay isang babae ang pumasok sa kanyang bahay na may dalang isang garapon na pabango. At ito ay binasag niya at ibinuhos sa ulo ng ating Panginoon. Sa paghalimuyak ng napakaraming pabango na ito, ay tumawag ng pansin ng napakaraming mga tao sapagkat ang bahay ni Simon ay napuno ng amoy ng pabangong ito. Marcos 14:5. Ngunit may ilan doon na napagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Wala pang nakakakita ng tao na gumawa ng ganyan na ang isang tao ay pinaliguan ng pabango. Ang Panginoon lamang ang gumawa ng ganyan sa pamamagitan ng babaeng ito na naging bisita ni Simon na Ketungin. Sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Madali lang na maunawaan ang kwentong ito. Sa ganong sitwasyon na ang pabango ay binasag ang isang garapon at inilagay at ibinuhos sa ulo ng ating Panginoon. Ang halaga ng pabangong ito ay 300 denaryo at napakahalaga na ipamigay sa mga dukha at pinagalitan nila ang babae. Ano ang dahilan bakit nila pinagalitan ang babae? Nanghihinayang sila sa pabango. Ang pabango sana ay pwedeng ipamigay sa mga dukha. Ito ang pagpapatuloy. Sapagkat ang pabangong ito'y maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga dukha at kanilang pinagalitan ang babae. Anong karapatan nila na pagalitan ang babae? Hindi naman kanila yung pabango. Hindi naman sila ang bumili. Pero sila ay nanghihinayang. Ganyan ang mga tao minsan kapag ang ating gagastusin ay para sa makadiyos na paraan ay pinanghihinayangan ng mga tao. Mas gusto nila na ang mga kayamanang ito ay ipamigay sa mga dukha. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng isang simpleng larawan at tanawin na mas mahal ng mga tao ang Diyos kaysa mas mahal ng mga tao ang mga dukha kaysa sa Diyos. Kapag ka mga pagkakataon na gawain para sa Diyos, sila ay nanghihinayang at mas gusto nila ang para sa mga dukha. Ngunit sinabi ni Jesus sa pagpapatuloy ng kwento, Marcos 14:6, hayaan ninyo siya, bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Sa ganitong pagpapahalaga, ang babae ay nagpahalaga sa ating Panginoon at walang gumawa niyan kundi ang kwentong ito. Marami ang mga naghanda para sa ating Panginoon. Kagaya ni Simon, si Simon sa kanyang kayamanan ay nag-imbita ng maraming mga tao sa kanyang bahay o nagdatingan ang maraming mga tao sa kanyang bahay

0: sapagkat malaki ang kanyang bahay, siya ay mayaman at mayroong pagkakataon na magpakain ng napakaraming tao. Subalit, ang babaeng ito sa kanyang simpleng kabuhayan, sa kanyang kayamanan na mayroon siya, ito ay kanyang inilaan para sa ating Panginoon. Si Simon ay napakaraming mga tao ang kanyang tinutulungan at napakarami ang kanyang pinakakain sa okasyong ito. Pero ang babaeng ito na naglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pabango ay walang katulad. Pero nilalait siya at pinapagalitan ng mga tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginagawa niya sa akin. Kung ang isang tao ay gumawa ng mabuti sa iba, huwag natin itong kaingitan. Huwag natin itong sawayin. Kaligayahan niya iyon at kaligayahan iyon ng kanyang binibigyan. Ganito rin ang kwento sa ating Panginoon. Ito ang ebanghelyo na nakita ko sa babaeng ito. Hayaan natin na ang tao ay gumawa ng mabuti sa Diyos. Huwag natin silang sawayin, huwag natin silang pagalitan, sapagkat ang mga dukha ay palaging narito sa atin. Yan ang pagpapatuloy sa Marcos 14:7. Sapagkat lagi ninyong kasama ang mga dukha, at kung kailan ninyo nais, magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama. Maraming mga sitwasyon at karanasan sa ibabaw ng lupa na hindi tayo makapag-worship sa Panginoon dahil inaalaala natin ang mga dukha ang ibang mga tao. Ang mga tao sa ating panahon ay abalang-abala na maglingkod sa kanyang kapwa-tao. Yan ang ating mga pagpapahalaga. Subalit wala tayong panahon na sumamba at maglingkod sa ating Panginoon. Maraming mga pagdadahilan kapag ang pag-uusapan ay pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ipinapahalagahan natin ang ating trabaho, pinapahalagahan natin ang ating kabuhayan, pinapahalagahan natin ang ating kamag-anak, at gayon din ang ibang mga tao. Pero sa kwentong ito ng binuhusan ng pabango ang ating Panginoon, ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa Diyos mismo. Alin ang ating papahalagahan? Ang Diyos o ang ating kapwa? Ang mga taong nasa paligid ng babaeng ito at ng ating Panginoon ay nagbibigay ng idea at kaisipan ng pagpapahalaga sa mga dukha na sa halagang 300 dinaryo, malaking tulong na ito sa mga taong kawawa at mga taong mahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan na ninyo siya na gawin niya yan sa akin. Sapagkat ang mga dukha ay palaging nasa inyo at ako naman ay hindi ninyo laging kasama. Ito ay panawagan para sa ating lahat. Ito ay ebanghelyo para sa atin na pahalagahan natin ang ating appointment, ang ating mga pagpapahalaga sa Panginoon. Ang ating mga pagbibigay ay iba ang para sa Diyos, iba ang para sa dukha, at iba rin para sa ating gobyerno. Marcos 14:8, ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagpauna niyang pahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Ito ang magandang paalala para sa mga namatayan. Talaga pong sa panahon na ang tao ay namatay, napakaraming tumutulong, napakaraming nagbibigay, at napakaraming nagpapahalaga kapag ang isang tao ay patay na. Pero ang Panginoon ay nagkaroon pala ng ganitong salita. Ginawa niya ang kanyang makakaya. Nagpauna niyang pinahiran ang katawan ko para sa paglilibing. Ano kaya kung bago mamatay ang isang tao ay ipakita na natin ang ating pagmamahal? Ipakita na natin ang mga maraming bulaklak. Ibigay na natin ang mga maraming mga gastusin. At ibigay na natin ang maraming pagpapahalaga bago pa man ang tao ay mamatay o habang siya'y nabubuhay. Kaysa naman sa kung kailan yung patay na, ganun na ang kwento ng kanilang paglilibing. Pagkatapos na mamatay ang isang tao, saka naman binibigyan ng napakaraming pagpapahalaga. Dito sa kwentong ito, nang mamatay ang ating Panginoon, napakaraming pabango ang ibinuhos sa kanya sa araw ng kanyang libing. Pero ang babaeng ito na nagbuhos ng pabango sa Panginoon, binuhusan niya habang siya ay buhay pa. Opo, hindi na nalalaman na ng patay ang anumang bagay na gawin nating mabuti at pagpapahalaga sa kanila. Pahalagahan natin ang tao habang sila ay nabubuhay. Gayon din, pahalagahan natin ang Diyos habang tayo'y nabubuhay. Mahirap kung kailan yung tayo'y patay na, saka natin iisipin na magpahalaga sa Diyos. Hindi na maaari. Ito naman ang salaysay ng Ebanghelyo. Marcos 14:9. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-aalaala sa kanya. Kaya nga, ang ating pag-aaral na ito dito sa Tinig ng Pag-asa ay naghahatid saan mang lugar, sa mga tahanan, saan man mayroong tayong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa AWR. Patuloy na maririnig ang karanasan ng babaeng ito ang pagpapahalaga sa ating Panginoon upang magbigay halimbawa sa atin na nabubuhay ngayong panahong ito. Ito ang tala ng aklat ng Marcos. Subalit ang aklat ng Lucas ay nagtala din ng ganitong kasaysayan at ang nakita naman ay ang pagkamakasalanan ng babae. Kanina sa tala ni Marcos ay idinidiin ang pag-aaksaya at ang pagdamay sa dukha. Ngayon naman, idinidiin sa kwento ni Lucas ang pagkamakasalanan ng babae. Lucas 7:37. Nang malaman ng isang babaeng makasalanan sa lungsod na siya'y nakaupo sa hapag sa bahay ng Pariseo, nagdala ito ng isang sisidlang alabastro na may pabango. At dito naman ay binanggit si Simon na ketungin sa Marcos ang tawag naman sa kanya ay Pariseo. Kaya ang Simon na ito ay isang sikat na tao sa kanilang lugar doon sa Bitanya. At doon ay dumating ang isang babaeng makasalanan na may dalang pabangong alabastro na may pabango. 7:38. At tumayo siyang umiiyak sa likuran sa may paanan ni Jesus. Pinasimulan niyang basain ang kanyang mga paa ng kanyang mga luha. Pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Patuloy niyang hinagkan ang mga paa ni Jesus at binuhusan ang mga ito ng pabango. Ito ang pagtatala ng pagpapahalaga ng babae na ito na makasalanan. Siya'y lumuhod sa may likuran, binasan niya ng luha ang paa ng ating Panginoon, kinuskos niya ng buhok, at gayon din ang pabango na kaniyang dala ay ibinuhos sa paa ng ating Panginoon. Ito ang kwento ng pagkamakasalanan ng babaeng ito. Sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan, lumapit siya sa Panginoon na umiiyak, lumuluha, at gayon ang kanyang pagpapahalaga, ang kanyang dalang kayamanan, ang dalang niyang pabango, ay ibinuhos sa paa ng ating Panginoon. 7:39, ganito ang mga pumuna naman sa kanya. Nang makita ito ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya, ay sinabi nito sa kanyang sarili, kung ang taong ito ay isang propeta, nakilala sana niya kung sino at anong uring babae itong humihipo sa kanya sapagkat siya'y makasalanan. Doon sa tala ni San Marcos ay sinabi doon na ang ginawa ng babaeng ito ay isang pag-aaksaya sapagkat ang pabango ay maipagbibili ng 300 denaryo. Dito naman sa tala ni San Lucas ay nakita at sinabi ang pagkamakasalanan ng babaeng ito na nagpupunas ng kaniyang buhok, ng kaniyang luha at pabango sa paa ng ating Panginoon. Ang dalawang kasaysayang ito ay nagpapakita ng halimbawa sa ating mga paningin. Ang naunang kwento ng panghihinayang ay kwento ni Judas, dahil si Judas ang may hawak ng supot ng ating Panginoon. Sa kwento namang ito ng Pariseo, ang nakita naman niya ay ang pagkamakasalanan ng babae. Si Judas ang nakita niya ay ang pera, sapagkat iyon ang naroon sa kaniyang mata, may kinalaman sa pera. Ito namang si Simon na Pariseo, ang nakita niya ay kasalanan, sapagkat si Simon ay isang lalaking makasalanan. At sa pagsagot ni Jesus ay sinabi niya sa kanya, Simon, mayroon akong sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo. Ang pangalan ng lalaking ito na Pariseo ay Simon. Tinawag siya ng Panginoon. Ganon ang kanyang iniisip na ang babaeng ito ay makasalanan. Tinawag siya ng Panginoon upang idiin ng Panginoon kay Simon ang kahalagahan ng kaligtasan sa sangkatauhan, lalong-lalo na ang babaeng ito na makasalanan sa paningin ni Simon. Lucas 7:41. May dalawang taong nanghiram sa isang taong nagpapautang. Ang isa'y umutang ng 500 denaryo at ang isa'y 50. Ganyan ang kwento ng mga mangungutang. Basta mayroong malaking utang at mayroong maliit ang utang. Dito ang pagkakaiba, isang 500 denaryo at ang isa'y 50. Nang sila'y walang maibayad, pareho niyang pinatawad sila. Ngayon, alin sa kanila ang higit na magmamahal sa kanya? Napakasimple ng talinhaga ng ating Panginoon na binanggit kay Simon na may ketong na isang Pariseo. Ang isa'y nangutang ng 500, ang isa'y nangutang ng 50, parehong walang maibayad, pareho naman silang pinatawad. Alin sa kanila ngayon ang magmamahal ng higit? Sumagot si Simon, sa palagkay ko ay iyong pinatawad niya ng mas malaki. At sinabi niya sa kanya, tama ang hatol mo. Ibinigay ng Panginoon ang talinhaga ng ito kay Simon upang ipakita ang pagpapahalaga ng Diyos sa taong makasalanan at ang response nito. Si Judas ang nakita niya ay panghihinayang sa pera. Si Simon naman ang nakita niya ay ang pagkamakasalanan ng babae. Ang babaeng ito, ang kanyang pagkamakasalanan ay ang pagiging mapangalon niya. Pero si Simon ay hindi binanggit kung ano ang kanyang kasalanan. Ito'y dito'y ipinidiin ng Panginoon na si Simon ay mayroong mas matinding kasalanan pero siya ay patuloy na nagtatakip ng kaniyang kasalanan. Ang babaeng ito ay sinasabi ni Simon na napakalaki ng kanyang kasalanan. Sapagkat napakalaki ng kanyang kasalanan, ang Panginoon naman ay inayunan siya. Oo, Simon, ang babaeng ito ay napakalaki ng kasalanan. Kaya't siya rin naman ay pinatatawad ng malaki. At sapagkat siya ay pinatawad ng malaki, siya rin ay nagmamahal ng malaki. Ikaw, Simon, sapagkat maliit ang iyong kasalanan, maliit din ang pagpapatawad sa iyo at maliit din ang iyong pagmamahal. Ang ebanghelyong ito ng kwento ng Panginoon at ni Simon ay nagpapakita ng kahalagahan ng ating pagbibigay lugod at paglilingkod sa Panginoon. Kung nakilala natin ang ating pagkamakasalanan, tayo ay magbabayad sa Panginoon ng labis na serbisyo, paglilingkod at pagtatapat. Lucas 7:44. At pagharap niya sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Subalit binasan niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng kanyang buhok. Lucas 7:45-46. Hindi mo ako hinalikan. Subalit buhat ng ako'y pumasok ay hindi pa siya huminto ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo binuhusan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. 7:47. Kaya't sinabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya'y nagmahal ng malaki, subalit ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Lucas 7:48-50. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pagkatapos, ang mga kasalo niya sa hapag ay nagpasimulang magsabi sa isa't isa, sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Napakarami ang tao sa bahay ni Simon. Si Simon ay nagpapahalaga sa kanyang mga bisita. At ang ating Panginoon ay isa lamang sa kanyang mga bisita na kanyang pinapahalagahan. Subalit ang babaeng ito, ipinakita niya na sa lahat ng tao sa loob ng bahay ni Simon, pinakaimportante ang Panginoon. At ang kanyang paglilingkod ay nagbigay lugod sa ating Panginoon at sinabihan siya, pinatawad ang iyong kasalanan. Ang mga taong pinatawad ng Diyos ay makikita sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, makikita sa kanilang pagtatapat at pananampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, humayo kang payapa. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Purihin po ang Panginoong Diyos sa aral po na atin pong napakinggan sa mga oras na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, ay patuloy po namin kayong inaniyahan na tumutok sa tinig ng pag-asa at inyo rin pong patuloy na suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa panguna po muli ni Pastor Nick.
0: Diyos Ama namin na nasa langit, salamat po sa patuloy mong pagbigay sa amin ng unawa, karunungan at pagpatnubay sa patuloy naming pag-aaral ng iyong banal na salita. Ang kwento ng babaeng ito na nagbuhos ng pabango sa aming Panginoon ay isang karanasan at kasaysayan na nasulat sa banal na kasulatan upang makarating sa aming pantinig ngayon ng pagpapahalaga sa aming Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy mo po kaming akayin sa daan ng katwiran at katotohanan na ibalik namin ang aming papuri, parangal, pagpapasalamat at paglilingkod sa aming Diyos. Bagaman kami nasa sanglibutang ito at narito ang mga tao na napakarami upang aming pahalagahan at paglingkuran, kami po ay matutong magpahalaga sa aming Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa pamamagitan ng pagsamba. Pagpalain po ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa, saan mang dako sila naroroon, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Alang-alang sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Amen. Patuloy po tayong maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Ang simpleng kwentong ito ng babaeng nagbuhos ng pabango sa ating Panginoon sa bahay ni Simon na Ketungin na isang Pariseo doon sa lugar ng Bitanya. Ang unang tala ni San Marcos ay nagpapakita ng panghihinayang ng mga tao sa halaga na ito na ibinuhos ng pabango ng babae sa ating Panginoon. Sa halagang 300 dinaryo, ito sana'y mahalaga para sa mga dukha. Pero sinabi ng Panginoon, hayaan ninyo sila. Ito ay bahagi ng ating pagpapahalaga sa ating Panginoong Diyos. Matuto tayong magpahalaga sa Diyos. Narito sa atin ang mga dukha upang sila'y ating damayan. Pahalagahan natin ang Panginoon. Ang tala naman ni San Lucas sa babaeng ito ay nagpapakita ng pagpapatawad ng Panginoon. Si Simon ay maraming mga kasalanan, kaya lang ayaw niyang kilalanin ang kanyang kasalanan at itinuturo niya ang pagkamakasalanan ng babae. Ang babae ay malaki ang kanyang kasalanan, tinanggap niya at pinatawad siya ng malaki. Iyan ang kwento kay Simon at ng babaeng ito. Pagpalain po tayo ng Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Isang mapagpalang gabi po mga kaibigan, kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong programang nagdadala ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa isang mas malinaw na pananaw sa buhay at kalusugan. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang hidden step sa tamang pagsusuri ng mata. Isang mahalagang proseso na kadalasang hindi alam ng marami pero napakahalaga, lalo na po sa kabataan. Ang ating paksa ngayong gabi, mga kaibigan, ay the hidden step of proper vision examination, cycloplegic refraction. At makasama po natin ngayong gabi si Dr. Jade Ondap Colita, isang pediatric optometrist and orthoptist na magtuturo po sa atin kung bakit minsan ay hindi po sapat ang karaniwang eye check-up at paano po ba natin mas mabuting alagaan ang ating paningin. Kung kayo po ay may mga katanungan o di po kaya karanasan tungkol po sa inyong paningin o para po sa inyong mga anak, maaari niyo po ito ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila, at amin po itong babasahin mamaya. At si Doc Jane po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Marami po sa atin mga kaibigan ang nagpa-check up na po ng mata. Isa na po ako dyan, lalo na kapag malabo na po kapag kayo po ay nagbabasa o nananakit na po ang inyong ulo. Pero alam nyo ba mga kaibigan na may isang extra step sa pagsusuri na nakakatulong pala para maging mas accurate ang resulta po ng grado ng ating mata. Ito po ang tinatawag natin na cycloplegic refraction. At ngayong gabi mga kaibigan, tutulungan po tayo ni Dr. Jade Colita na mas maunawaan kung bakit po ba mahalaga ito. At hindi lamang sa mga kabataan mga kaibigan kundi sa lahat po ng gusto ng malinaw na paningin at tamang reseta sa salamin. Bago po natin siya tawagin, nais ko lang pong batian ang ating mga tagapakinig sa radyo kung saan man po umaabot ang aming tinig ngayong gabi. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi at naway maging pagpapala po ang ating programa para sa inyo at para sa inyong pamilya. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, for sure, marami po sa atin ay on the way back home, galing po sa long weekend, naway patuloy po kayong panatilihing ligtas ng ating Panginoon. Batiin ko po ang ating mga tagapakinig sa ating Facebook page. Kasama po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Violi Clemente at si Sister Leia Gumayagay. Andito rin po si Sister Febby Bernabe at si Sister Mila Maliari. Ayan, kung kayo po ay may mga katanungan, maaari nyo po itong i-type sa ating comment section. Dito man po tayo sa ating YouTube page. Kasama po natin si Maria Victoria Belieca. Andito rin po si Sister Angelina D.C. at

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang problema at takot ay nararanasan natin sa ating buhay. Kaya nga dito sa ating pong programa, Diyos ang Kanlungan, tayo ay mag-aaral tungkol sa dais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa Psalm 91:1 and 2 ay pinapaalala sa atin na ang ating Panginoon ang siyang kanlungan natin. Ito ay secure, ito ay parang fortress na hindi mababago. Nagbibigay sa atin ng kapayapaan ang presence ng ating Panginoon. Ang tiwala ay nandiyan kapag tayo nagbabasa sa banal na kasulatan. At yung ating takot kapag ibinigay natin sa Kanya ay nawawala sa ating buhay. Kung kayo man ay nakakaranas ng isolation, hindi nyo alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, may mga struggles kayo sa buhay, ang katapatan ng ating Panginoon, ang proteksyon ng ating Panginoon ay makukuha natin. Kung iyong ibibigay ang buhay mo sa ating Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan na iyong minimiti.

Sa oras po na ito, ang ating topic na pagtatalakayin ay God is a shelter from fear. No? Ang Diyos ay silungan mula sa takot. Sa Psalm 91:1 and 2, binibigay sa atin ang itong powerful na image ng ating Panginoon sa bawat isa. Ito ang nakasaad sa Psalm 91:1 and 2. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my

Ni-invite tayo na tayo po ay sumilong sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Patuloy na nag-iingat sa atin. Patuloy na nag-aakay sa atin dahil nais sa ating Panginoon na maging mabuti ang ating pong buhay. Sa topic natin ngayon ay ating pong pagtutuunan ng pansin ang limang mga bagay-bagay. Kung paano tayo makakapagbigay ng buhay natin sa ating Panginoon at mailayo tayo sa takot sa ating buhay. Makikita natin ang ilang mga quotation mula sa mga theological thinkers at makikita rin natin ang nakasaad sa Banal na Kasulatan, pati na rin ang sulat ng isa sa mga writers natin na si Ellen White. Kaya nga, puntahan natin ang unang puntos. Ang una ay God's shelter offers rest from fear. Ang silungan ng Diyos ay nag-aalok ng kapahingahan mula sa takot. Sa Psalm 91:1, ang sabi doon, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Kung sino daw po, mga kapatid, no, ang nasa shelter ng ating Panginoon, sa silungan ng ating Panginoon, ay laging mananatili doon na mayroong kapahingahan. Dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapahingahan sa Kanya. Napabuti ng ating Panginoon na sa lahat ng mga bagay na ito ay nakikita natin, mga kapatid, na siya ang ating kapahingahan. Nakikita natin na ang ating Panginoon ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. Alam niyo po, sa buhay natin, maraming mga bagay ang mga nangyayari. Minsan, hindi natin alam kung ano ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Minsan, hindi natin alam na sa buhay pala natin marami ng takot. Pero dahil nasanay na tayo doon sa takot, ay parang normal na lang tayo na natatakot. At tumitingin na lang tayo sa mga bagay-bagay na iniisip natin na okay na ito. Pero alam niyo po, tayo ay kailangan laging nasa ating Panginoon. Doon sa shadow ng ating Panginoon, nararanasan natin ang kapahingahan. Si Max Lucado, isa sa mga theological writers, no, siya po ay nagsulat. At ito po yung kanyang sinabi. "Fear may fill our world, but it doesn't have to fill our hearts. We can rest in the shadow of the Almighty, knowing that His presence surrounds us like a fortress." No? Oh, hindi daw pala tayo maaalis, mga kapatid. Doon minsan nakakaranas tayo ng takot sa ating pong buhay. Maraming nandyan sa paligid natin na mga bagay-bagay na nakakatakot. Mga nangyayari sa paligid natin, mga nangyayari sa pamilya natin, mga nangyayari sa mga kaibigan, mga nangyayari sa community natin, at mga nangyayari sa mga relationship natin. Minsan nakakatakot, pero sinasabi nito si Max, sabi niya, wag daw sana naman na yung takot na yon ay mapuno na pumunta sa ating pong buhay. No? Iba yung may takot sa paligid, iba naman yung may takot sa puso. Kung meron mang takot sa paligid, wala na tayong magagawa doon. Pero nasa sa atin, kung hahayaan natin itong pumasok sa puso natin. Pero meron pong solusyon doon, mga kapatid. Dahil kung tayo ay mananatili sa ating Panginoon, ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng kapayapaan sa puso po natin. Mawawala yung takot sa puso natin dahil ang ating Panginoon ay nandyan. Si Thomas Kempis, A.A. Kempis, sabi naman po niya eh, "Turn thyself unto God with thy whole heart and leave behind this miserable world and thou shalt find rest for your soul. For nothing else will bring thee peace but the single-minded resting in God's presence." No? Tumalikod daw po tayo, mga kapatid, dito sa mga miserable things of this world. Iwanan po natin ito, mga kapatid. At tayo, kapag tayo ay umiwas yung mga bagay na miserable dito sa ating pong buhay, at tayo ay tumungo sa ating Panginoon, mararanasan natin ang kapayapaan. Dahil kapag nakatuon ang ating isipan sa ating Panginoon, kung ating mind, if our mind is singly rests in the presence of God,

we will have peace. No, napakaganda po ng binabanggit sa atin dito. Dahil kapag tayo ay nandito sa mundo, napapaligiran ng miserableng buhay, napapaligiran tayo ng takot sa paligid, no, na kung saan-saan nanggagaling, tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon will be our resting place, mga kapatid. Sabi naman ni Ellen White, isa sa mga writer natin na lagi natin pinagtutuon ng pansin, sa sulat niya na The Desire of Ages, page 429. Binabanggit po niya dito, "Those who take refuge in Him shall be kept from the power of the wicked ones." No? Kapag tayo daw po ay sumilong o kumanlong sa ating Panginoon, hindi tayo maabot ng mga masasamang mga tao. No? Ano po ang nangyayari? Alam niyo po, kapag kayo ay nasa ibang bansa, meron tayong mga embassy, no, sa mga ibang bansa. Katulad ng kung dito, nandito tayo sa Pilipinas, ay pupunta tayo sa may Luneta Park, no? Malapit po dyan yung US Embassy. No? Tayo rin naman, meron tayong mga embassy sa iba't ibang mga bansa. Na kapag tayo ay nandun sa ibang bansa at meron tayong problema, mga kapatid, no? Kapag tayo ay pumunta doon sa ating pong embassy, nagkakaroon tayo ng kanlungan. No? It is a safe place for us as Filipinos kapag tayo ay pumunta doon sa embassy. Alam nyo, ganun din po, mga kapatid. Naiingatan tayo doon sa embassy at walang kung sino man na pwede na umatake sa atin dahil tayo ay nakatago o nandun sa loob ng embassy. Ganun din po, mga kapatid, kapag tayo ay nasa Panginoong Diyos, yung mga masasamang elemento, no, ang mga kawan ni Satanas ay hindi ho tayo maapektuhan dahil nandun tayo at naka-refuge tayo sa ating Panginoong Diyos. Yan po ang sabi ni Ellen White. Kaya naman, if we dwell, no, in God's shelter, ay makikita po natin na we are a close relationship sa ating Panginoon. Daily po, mga kapatid, kailangan nandun tayo sa Kanya, abiding, no, connecting daily sa ating Panginoon. At ito ay magbibigay ng peace and freedom from fear. Now, ang isang bata, mga kapatid, ay safe siya kapag nandun siya sa kanyang mga magulang. Kahit pa bumabagyo, mga kapatid, kahit malakas ang hangin, kahit malakas ang ulan, kahit may kulog at may kidlat, kapag siya po ay nakayakap sa kanyang ama, sa kanyang ina, no, ay nakakatulog siya ng maayos sapagkat siya ay safe doon sa arms ng kanyang parents. Ganun din po, mga kapatid, kapag tayo ay malapit sa ating Panginoon, sa pamamagitan po ng panalangin, sa pamamagitan ng pag-worship, ng devotional, sa pamamagitan ng panalangin, ng lahat ng ginagawa po natin sa pamilya, we can be assured, no, sa ating pong buhay ay meron tayong kapayapaan. Kaya tandaan po natin, yung unang punto, ano daw po, God's shelter offers rest from fear. No? Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, nawawala ang takot sa ating pong mga puso. Yung pangalawang puntos, mga kapatid, God's shelter protects us from fear. No? Pinoprotektahan daw po tayo, mga kapatid, dun sa kanlungan. Kapag tayo ay nakakanlong sa ating Panginoon, pinoprotektahan tayo sa mga takot. Kanina, ino-offer ng ating Panginoon yung rest, no, kapag tayo ay natatakot sa kanyang shelter, kung tayo ay nasa shelter ng ating Panginoon. Ngayon naman, ay pinoprotektahan po tayo, mga kapatid. Sa Psalm 91:2, ito pong sinasabi, "I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust." Ito po, ang Diyos, ang ating pong refuge, mga kapatid. No? Siya ang kanlungan po natin. Kaya nga, kapag meron tayong, natatakot tayo sa mga bagay sa palibot natin, sabihin po natin, God is my refuge. He is my fortress. At kapag tayo ay nagtiwala ng lubos sa ating Panginoon, yung takot na nasa paligid po natin, yung takot na nararanasan po natin, mawawala po ito
sapagkat mararanasan natin yung yakap ng ating Panginoon sa atin. Isa sa mga writers po ng theologian writers ay si Elizabeth Elliot, no? Ito po ang sabi niya, God is in charge. He has the ability to do what we cannot when we trust him as our refuge. Fear loses its grip and peace takes its place. Ano daw po mga kapatid? Ulitin natin. God is in charge. He has the ability to do what we cannot. When we trust him as our refuge, fear loses its grip and peace takes its place. Oha, mga kapatid, kapag tayo, mga kapatid, ay nasa ating Panginoon, ginagawa ng ating Panginoon yung mga bagay-bagay na hindi po natin kayang gawin. Kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nawawala po yung takot sa paligid po natin o sa ating buhay at nagkakaroon tayo ng kapayapaan. O napakaganda ng binanggit sa atin nitong si Elizabeth Elliot. Isa pa po sa mga theologian ay nagsabi din si Oswald Chambers, no? Ito po ang sabi ni Oswald Chambers. Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Trust in God's refuge extinguishes every fear, for he is faithful, no? Oh, alam ng ating Panginoon, mga kapatid, kung ano at saan tayo dadalhin. Alam natin rin naman ng ating Panginoon, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, nawawala po, mga kapatid, na extinguish o nagvanish, no, ang fear sa ating pong mga puso. Yung takot na nararanasan po natin, nawawala. Dahil siya ang ating pong refuge. Kaya napaka-importante na kilala natin ang ating Panginoon. Napaka-importante na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Oo, wag po tayo magtiwala sa sarili natin, mga kapatid. Because sabi ng ating Panginoong Jesus, without me, you can do nothing. Wala po tayong magagawa. Akala natin meron po. Oh, iniisip natin if we compare ourselves to others, maybe sila ay walang masyadong nagagawa, tayo ay merong nagagawa. Nakakapagtrabaho tayo, no? Sometimes we are secured because of wala tayong utang. O kaya naman nabibili natin yung gusto natin. Pero ito ba ang tunay na kapayapaan na nakabase doon sa mga kaya nating gawin? Oh, binabanggit po sa atin dito, mga kapatid. Ang ating Panginoon, alam niya kung saan tayo dadalhin. At alam din natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Si Ellen White, sa kanyang sulat na Steps to Christ, page 86, mga kapatid, ito po ang sabi, "The Lord's care is over all His creatures. He loves them all and makes no difference except as faith makes a difference." No? Mahal po tayo ng ating Panginoon. Kilala tayo ng ating Panginoon. At kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon, maraming mga pangyayaring iba, naiiba, mula doon sa mga pangyayaring nararanasan ng ibang mga taong hindi kilala ang ating Panginoon. Kaya kung meron tayong tiwala sa ating Panginoon, may pananampalataya tayo sa ating Panginoon, iba ang nagiging buhay natin doon sa ibang mga tao. Ito po ay nakikita. Nakikita sa ating mga mukha na tayo po ay maamo. Nakikita sa ating mukha na meron tayong kapayapaan. Nakikita sa ating mga mukha na tayo po ay masaya. Bakit? Hindi tayo dumidepende sa kung anong bagay dito sa mundo. Dahil dumidepende tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, kung tayo ay magtiwala sa ating Panginoon na nakakakilala sa atin, makakasiguro tayo na ang ating pong buhay ay magiging mapayapa sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang ating pong lesson na makikita po dito sa ating pong shelter, na ang ating Panginoon ang shelter natin from fear. Alam niyo po, kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoon,
yung ating pong pag-ibig sa, sa Kanya ay lalong lumalakas. Yung ating tiwala sa Kanya ay lalo pang lumalawak. No? Na kahit tayo ay umaharap sa mga nakakatakot na bagay dito sa mundo, ay tumatayo tayong matatag, makisig, may tapang, may confidence dahil alam natin na ating Panginoon ang kasama natin. Minsan ang mga missionaries ay mga nagkukwento po mga kapatid. At sila ay nakakaharap ng mga dangerous na mga bagay sa kanila pong ministeryo, no? At kapag sila po ay nananalangin, naalala nila ang ating Panginoon, ang siyang kanila pong refuge. Ganun din po tayo mga kapatid. Bagaman hindi tayo mga missionaries na pumupunta sa ibang mga lugar, sa mga nakakatakot na lugar, sa ating pong buhay, nakakaranas din tayo ng mga nakakatakot na mga bagay. Kaya kailangan po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng courage na ang ating Panginoon ang patuloy na ating pong nakakasama. So ano po yung pangalawang puntos? God's shelter protects us from fear. No? Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, sa kanlungan ng ating Panginoon, sa silungan kung saan nandoon ng ating Panginoon, prinoprotektahan tayo ng ating Panginoon sa takot, sa paligid na nararanasan natin. Yung pangatlong puntos, mga kapatid, no? God's shelter brings peace amidst anxiety. No? Ang kanlungan daw po ng Diyos ay naghahatid sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kabalisahan. Oh, mga kapatid, sa buhay natin dito, marami ang nababalisa, magkakaroon ng anxiety. Pumunta pa nga sila sa doktor para magpagamot dahil sa hindi nila maalis yung kabalisahan sa kanila pong mga isipan. Hindi nila maalis yung takot sa kanila pong isipan. At sila po ay nalulugmok sa mga problema dahil sa mga ito. Oh, mga kapatid, ang sabi po sa atin, bagaman tayo ay nasa gitna ng kabalisahan, nabibigyan tayo ng kapayapaan kapag nandun tayo sa kunlungan ng ating Panginoon, sa silungan ng ating Panginoon. Sa Isaiah 41:10, ito po ang sinasabi, "Fear not, no? For I am with you. Be not dismayed, for I am your God." No, yan po ang binabanggit dito sa Isaiah. Okay? "I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Ando po, fear not. Huwag kayong matakot dahil ang ating Panginoon ay kasama natin. Oh, napakaganda ng mga salita ng kataga na sinabi ni Propeta Isaias, mga kapatid. Kasama natin ang ating Panginoon. Binabanggit pa po dito, "I will strengthen you." Palalakasin ko kayo at tutulungan ko kayo. No? Mga kapatid, ito ay isang promise ng ating Panginoon na anuman ang nangyayari sa ating pong buhay, makakasiguro tayo na tayo ay sasamahan, aakayin, gagabayan, hahawakan ng ating Panginoon dahil ang kamay niya ang siyang hahawak sa bawat isa sa atin. Fear not po, mga kapatid, ang sinasabi diyan. Si Rick Warren, isa po na magaling na tagapagsalita. Ito po ang binanggit niya. "When you feel overwhelmed, remember God's promises. He will never leave you, never forsake you. His word anchors you in peace even when life feels chaotic." Huwag daw po natin kalimutan mga kapatid yung promise ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwanan. No? Oh, mga kapatid, hindi niya tayo tatalikuran. Yung salita niya mga kapatid ang magbibigay sa atin ng katatagan at patuloy na kapayapaan sa ating pong buhay kahit daw po na napakagulo ng ating pong buhay mga kapatid. Isa sa mga reminder sa atin ni Rick Warren. Isa pa po sa sinasabi rin naman ni Charles Spurgeon, "The promises of God are like the stars. The darker the night, the brighter they shine." Ang ganda po mga kapatid, no?
ang pangako daw ng ating Panginoon, mga kapatid, ang mga promise ng ating Panginoon ay katulad ng mga stars. Alam nyo, dito po sa Manila, no, kapag gumabi na at tumingin kayo doon sa langit para humanap kayo ng mga stars, kukunti lang yung makikita ninyo, no? Dahil sa maraming mga ilaw dito, pag naglakad kayo ay may ilaw dito, may ilaw, may street lights, no? May mga ilaw sa mga sasakyan. Kapag tumingin po kayo ay parang kukuunti lang yung stars. Halos mabibilang po ninyo, ito lang yung mga malalakas na mga stars. Pero napaganda kung kayo ay dadalaw sa probinsya po, mga kapatid, na madilim, no? Halos buong kalawakan po, mga kapatid, makikita nyo ang napakaraming mga bituin. Tama yung sinabi ni Charles Spurgeon, mga kapatid, yung promises daw ng ating Panginoon ay katulad ng mga bituin. Kapag dumidilim, talagang madilim na madilim, ay mas nakikita po natin na mas lumiliwanag ang mga bituin. Ganon din po sa ating pambuhay, mga kapatid. Ang promises ng ating Panginoon, kapag malalim ang ating pong mga problema, nakikita po natin mga promises ng ating Panginoon na nandyan, na patuloy na nagliliwanag at nag-aakay sa atin para tayo ay lumago sa ating pong mga pananampalataya. Ang sabi naman ni Ellen White sa kanya pong libro na sulat na Ministries of Healing, page 248. Ito pang sabi niya, the Bible is a full assurance of what God will do for those who trust Him. Ano daw po yung banal na kasulatan po, mga kapatid, ay puno, no, ng mga pangako ng ating Panginoon para doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya saan tayo po kailangan tumingin kapag meron kayong mga problema? Huwag kayong agad-agad pumupunta sa kaibigan ninyo o sa mga tao sa paligid. Kapag meron tayong mga problema, lumapit tayo sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, basahin po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. At nandun ang maraming pangako na magpapalakas sa bawat isa sa atin kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. O yung mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, ito ay pinagmumulan ng kalakasan. Kapag kayo ay natatakot o nababalisa kayo, ating pong panghawakan ang salita ng ating Panginoon. At ito ang magiging paraan upang mapanagumpayan natin yung takot sa ating pong mga puso. Dahil ang katotohanan ng ating Panginoon, mga kapatid, siya ang nagpapalakas sa bawat isa. Maaring ang isang binata o tayo ay hindi natin alam kung ating pong mga future, no? Very uncertain. Hindi natin alam yung kinabukasan kung ano ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kapag dumating ang mga, lalong-lalo na po, ang mga taon na darating sa bawat isa sa atin. Pero nire-remind tayo ng ating Panginoon na Siya ay tapat sa bawat isa. Siya ay magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung titingnan po natin ang salita ng ating Panginoon, ang peace, ang shelter ng ating Panginoon, ang kanlungan ng ating Panginoon ay naghahatid ng kapayapaan sa gitna ng kabalisahan. Huwag po tayong matakot dahil sa Diyos ay meron tayong pananampalataya na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ang pang-apat na puntos, mga kapatid, shelter, God's shelter provides peace from fear. O, so ito po, mga kapatid, yung shelter ng ating Panginoon, nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Ang kanlungan ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan mula sa takot na minsan na hindi natin ito nakikilala, no? Fear of the unknown, no? Sa Matthew 6:34, ito po ang sabi, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. No? O, wag daw po na nating isipin o magduda o mag-worry sa kinabukasan, mga kapatid. Hayaan natin na yung kinabukasan o yung bukas ay mag-worry sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po, mga kapatid, kung ang mga ibon sa parang ay binibigyan ng ating Panginoon upang sila'y mabuhay, binibigyan ng pagkain. Tayo po kaya?
tayo pa po kaya ng mga anak ng Diyos, no? Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Si David Jeremiah, ang sabi po niya, "When the future feels uncertain, remember that God is already there. His shelter is a refuge of peace, a place where fear of the unknown cannot take root." Oh, napakaganda po nang binanggit niya. Kung tinitingnan natin, yung future po natin ay parang wala nang bukas o walang kaliwanagan sa ating pong buhay, alalahanin po natin na ang Diyos ay nandun na. Tayo ay makakaranas ng kapayapaan dahil kahit saan ay nandun ang ating Panginoon. There is no place that God is not there. And if we put ourselves in the presence of God, we will have peace in our hearts. Napaka-importante na ating pagtuunan ng pansin po ito. Sabi naman ni Catherine Marshall, "Faith is not knowing what the future holds, but knowing who holds the future. God's shelter is a canopy of peace, shielding us from fear of the unknown." Oh, huwag po nating alamin. Minsan, alam niyo po, meron tayong mga nababalitaan, no? Mga magagaling na mga nagpa-prophesy, no? Mga manghuhula. Isa sa sikat na manghuhula noon ay si Nostradamus, no? At yung mga inaano niya ay nangyayari, no? Dito sa Pilipinas ay meron din tayong mga manghuhula, mga kapatid. Pero faith is not working about what the future holds, no? Hindi nawawala ang kapayapaan ay hindi nakukuha sa alam, dahil alam natin yung future, no? Ang kapayapaan ay nakukuha dahil alam natin kung sino yung humahawak sa kinabukasan natin. Sino yung humahawak sa future natin? At kung alam natin at meron tayong relationship sa ating Panginoon, makakaranas tayo ng kapayapaan dahil ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Kaya po napaka-importante po mga kapatid na pagtuunan po natin ito ng pansin, no? God's shelter is a canopy of peace, no? Shielding us from fear of the unknown. Sa sulat po ni Ellen White sa Steps to Christ, page 70, "We are to follow Christ day by day. God does not bestow help for tomorrow, but for today." No? Oh, huwag daw po natin problemahin talaga actually yung kinabukasan. Kanina, yung text ay iniisip natin na kung alam natin yung kinabukasan ay hindi na tayo mamuroblema. O wala na tayo, meron tayong kapayapaan. Pero hindi po. Binabanggit rin naman dito, we are to follow Christ day by day. Sa araw-araw po ng ating buhay, kailangan nandyan tayo sa ating Panginoon. O kasama natin ang ating Panginoon. Ibinibigay ng ating Panginoon ang tulong, hindi para bukas, kundi tumutulong sa atin ang ating Panginoon ngayon pa lang sa ating pong mga pangangailangan. Kaya wag po tayong problema kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Dahil alam po natin, kasama natin ang Diyos ngayon, gumagawa siya ng paraan para sa bawat isa sa atin. Na kapag ka iniisip natin na kinokontrol tayo ng maraming mga tao, no, tinatawagan tayo na ating Panginoon na tayo magtiwala sa Kanya. Mag-focus tayo sa presence ng ating Panginoon. Huwag natin pagtuunan ng pansin yung mga hindi mangyayaring maganda sa buhay natin bagkos tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Minsan, sa business, no, ganyan rin ang nangyayari. No? Hindi natin alam kung sinong bibili sa business po natin. Pero kapag tayo ay naging tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon, hindi natin titingnan kung ano yung mga outcome, no, na mangyayari, kundi ang tinitingnan po natin kung paano ang ating Panginoon ay nagpapalakas sa bawat isa. Nagtatalaga tayo ng sarili natin sa Kanya. And He provides us all our needs po, mga kapatid.
Kaya nga dito sa punto, ika-apat na puntos na ito, ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit doon sa mga bagay-bagay na hindi natin alam. No? Fear of the unknown. Kaya nga, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon Diyos. At tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ang panglimang puntos, mga kapatid, na nais natin pagtuunan na pansin ngayon ay God's refuge dispels the fear of isolation. No? Tinatanggal ng ating Panginoon yung ating pong takot na tayo po ay mag-isa o yung pag-iisa natin, mga kapatid. Kung tayo ay nandun sa kanlungan ng ating Panginoon, hindi tayo matatakot kahit tayo ay nag-iisa lamang sa ating pong buhay dahil ang ating Panginoon ang siyang kasama natin. Sa Deuteronomy 31:6, ito po ang sabi, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." No? Oh, tayo daw po ay maging matatag at maging matapang dahil ang ating Panginoon ang kasama natin. Huwag po tayong matakot. Kung meron man kayong nakikita mga problema sa paligid ninyo, kinakaharap ninyo ang mga isang malaking desisyon na ito ay mahirap magdesisyon dahil kung ano yung magiging outcome ay nakakatakot, mga kapatid. Oh, wag daw po tayo. Do not be afraid or do not be terrified, no? Sa pagkakataon nito sa Deuteronomy, merong kaharap, no, ang mga Israelita, mga kapatid, ng mga kalaban na nakikita nila na parang malakas ito. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot dahil kasama ninyo ako. Yan din po, mga kapatid, ang sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, huwag kang matakot, kaibigan, dahil kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iiwan, hindi kanya tatalikuran kailanman. Oh, kapag tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, kapag tayo ay humihiling sa ating Panginoon, kapag sinasabi niya natin sa ating Panginoon, "Panginoon, samahan mo akong palagi," hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Si Augustine, isa sa mga theological writer also, ay sinabi niya ito, "God is closer to us than we are to ourselves." Ano daw po? Mas malapit pa daw ang ating Panginoon sa atin kaysa sa sarili natin. No? Ano ang ibig sabihin? Ano niyo po, may mga pagkakataon, no? Kapag kayo ay mag-asawa, meron kayong asawa, o kaibigan, merong mga kaibigan na mas nakakakilala pa sa inyo kaysa sa kilala ninyo ang inyong sarili. No? Bakit po ganun ang nangyayari? Kasi yung kaibigan natin, nakikita niya ang ating mga kilos. Nakikita niya kung paano tayo mag-isip. Nakikita niya kung ano yung mga ginagawa po natin. At ito ay kapag lagi niyong kasama yung kaibigan ninyo, nasasaulo na niya kung paano kayo mag-isip. Pero alam niyo po, mga kapatid, may mga instances na nagkakamali ang ating po mga kaibigan. Pero ang ating Panginoong Diyos, no? Pas kilala tayo ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon ang ating nasa puso. Kaya tayo ay makakaasa, mga kapatid, na magiging payapa ang ating pong buhay kapag kasama natin ang ating Panginoon. Sabi naman ni Lawrence, ni Brother Lawrence, "We can never be truly alone when we practice the presence of God. In His companionship, the fear of isolation dissolves into peace." No? Oh, kailangan po nating matutunan, mga kapatid, i-practice din natin na tayo ay nasa harapan ng ating Panginoon. At kapag lagi natin kasama, mga kapatid, yung ating takot ay nawawala po ito, mga kapatid. At napapalitan ito ng kapayapaan. Ang isang bata, kapag siya po ay napariwara o napalayo sa kanyang magulang, ano ang nangyayari? Siya po ay umiiyak, no?
siya po ay ngumangawa at siya po ay hindi niya alam. Minsan, sila po ay nalulugmok doon sa isang lugar. Pero kapag nakita na niya yung kanyang magulang, ano ang nangyari? Siya po ay sumasaya at nagkakaroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Ganun din po sa atin. I-practice po natin na lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Huwag po tayong humiwalay sa Kanya at mararanasan natin ang kapayapaan. Sa quotation po ni Mrs. Ellen White sa Ministry of Healing, page 249, ito po ang sabi, "The Savior's presence is as sure now as when He walked among us." O yung presence ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, ay sure pa rin ngayon. O, ito po ay naranasan ng mga disipulo nung siya ay nandito. Pero wag po kayong matakot sapagkat ang presence ng ating Panginoong Jesus ay nararanasan pa rin natin ngayon. Okay? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid, ang Panginoon ay kasama natin. Now, minsan, ang takot ay parang lumalawak, no? At dumadami at umiigting kapag tayo ay mag-isa. Pero yung promise ng ating Panginoon, He will always be with us. His presence brings us comfort and strength. His presence po, mga kapatid, ay nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Tayo po ay humawak sa ating Panginoon. When we struggle, alalahanin po natin ang salita ng ating Panginoon na yung presence niya ay kasama po natin at tayo magkakaroon ng assurance na hindi tayo nag-iisa, mga kapatid. Now, yung awit sa Psalm 91, ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang ating kanlungan. Siya po yung ating kuta. Siya ang kanlungan mula sa takot, no? Sa pamamagitan ng pananatili sa Kanyang presensya, mga kapatid. Pagtitiwala sa Kanya, pag-angkin sa Kanyang mga kapangako, yung pagsuko na sa mga hindi natin nalalaman, mga kapatid, at pagkilala sa Kanyang patuloy na presensya, maaari tayong makaranas ng kapayapaan sa gitna ng mga pagkabalisa sa buhay. Ang Diyos ay hindi malayo, mga kapatid. Siya ay malapit at ligtas na kanlungan para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Meron ba kayong dalang takot o pagkabalisa ngayon? Inaanyayahan kayo ng Diyos na sumilong sa Kanya. Hayaan po natin ang mga pasanin sa atin at subukan nating lumapit sa ating Panginoon. Huwag po nating gawin ito na mag-isa lamang. Magtiwala tayo sa protection ng ating Panginoon. O siya po ang mag-aalaga sa atin. Sa Kanyang kuta, nandun ang kapayapaan. Yung kanlungan ng ating Panginoon ay nandyan. At ang ating Panginoon ay nangangako na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan, pagkos siya ay kasama nating palagi sa ating buhay.

So ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Meron akong ibibigay po sa inyo na maaari po nating gawin para tayo ay magkaroon ng kapayapaan doon sa presence ng ating Panginoon, sa kuta, sa kanlungan ng ating Panginoon. Una, number one, spend time in God's presence daily. No? Tayo po ay laging manalangin. Magkaroon ng devotional, tayo magbasa ng banal na kasulatan at hanapin po natin ang kapayapaan ng ating Panginoon sa magitan po ng ating pong malapitang koneksyon sa ating Panginoon. Pangalawa, number two ay memorize His promises. No? Pakikita po natin na napakaraming mga promises ng ating Panginoon sa banal na kasulatan. Memoryahin po natin ito. Habang tayo ay naglalakad, alalahanin po natin ang salita ng ating Panginoon. Recite them, mga kapatid. Kung tayo ay kaharap ng takot sa ating pong buhay, ating pong alalahanin yung mga pangako ng ating Panginoon. And number three, trust Him today. O magtiwala tayo ngayon sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung ano yung mararating mangyayari sa kinabukasan. Pero ngayon, mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya at ibibigay ng ating Panginoon ang mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. Naalala niyo yung panalangin ng ating Panginoon, give us this day our daily bread. No? Hindi po sinabi po doon na give us, promise us today our day, our bread tomorrow or for the next week. Hindi po. Ang panalangin po ay araw-araw. Ang pagtitiwala rin ay pang-araw-araw na pagtitiwala. And number four, share His peace with others. Oh, wag lang po sana tayo ay tumanggap ng kapayapaan ng ating Panginoon sa pang-ating sarili lamang. Bagkos ito po ay ibahagi rin natin sa iba. Maging encouragement nawa tayo sa mga tao na nasa paligid po natin. And number five, reflect on His nearness. Lagi po nating isipin na ang ating Panginoon ay nandyan. Masanay po tayo, mga kapatid, na tayo ay kasamang palagi ng ating Panginoon and we will not feel alone. Kapag tayo ay nasa ating Panginoon, mararanasan po natin ang kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan ngayon. Hinihiling po namin na kayo ang siyang manguna nawa sa bawat isa. Sa aming pong buhay, magbigay nawa kami sana ng oras na lagi kang makasama sa pananalangin, sa pagbabasa ng banal na kasulatan. At lagi po nawa namin alalahanin sa aming isipan ang inyong mga pangako at magtiwala kami sa inyo araw-araw. O, wag po nawang mangyari na kami lamang ang magtiwala sa inyo. Bagkos kami rin naman ay magbahagi ng tiwala na ito at kapayapaan na ito sa iba. At lagi po nawa sa aming pong buhay, maranasan po namin na lagi kayong nandyan, nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Patuloy nawa po na tanggapin ang aming pong pagtatalaga. Patuloy nawa rin po, Panginoon, na kayo ang siyang makasama namin sa aming pong buhay sapagkat kayo lamang ang aming kapayapaan. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
2: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
3: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou.
2: At ako naman po si DJ Rakat. Excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng isang exciting na kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou.
3: Ayan, binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanunood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, paki-subscribe and like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman, gusto nyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments at tanong, tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rocky?
2: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi papatalo at papahuli ang ating mga timbahay. Sila nanay, yes, tatay, ate, kuya. Kahit nga po yung mga driver na nagda-drive sa mga oras na ito, ano man po ngayon ginagawa, nagluluto, naglalaba, naglinis ng bahay, kumakain, o ano pong ginagawa po man ninyo ngayon, ay nako, wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makakarelate na naman po kayo sa comment na atin pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, bago tayo magsimula, batiin muna natin ang ating mga ka-TikTok. Unahan ko na dito DJ Lou, si Sir R. Christian Roda, ito talaga palagi itong nakikinig sa atin. Sabi niya, happy Tuesday evening everyone. Sabi niya, from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Noveleta, Cavite. And of course, Ma'am Teresita Galapon, maraming salamat po. DJ Lou, baka may gusto ka diyang batiin.
3: Ayan, nandito si Sister Elvie Sadyasa Marahas. Ayan, binabati po namin kayo at gusto ko pong batiin ang aking family dyan sa San Pablo, mm-hmm, City, Laguna. Nandyan po ang aking baby, ano, si KD. Hello kung kayo'y nakikinig. Pati na rin ang ating mga technical team dito sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Ayan, DJ Rocky.
2: Yes, kung gusto niyo pong ma-shout out, may mga gusto kayong batiin, may mga birthday, anniversaries, nako, mag-comment na po kayo sa ating comment section o kung taga saan kayo para mabati at ma-shout out po namin kayo. Ayan, meron na si Ma'am Meme Gaspar Lotilla. Good evening po. Hello din po. Magandang gabi din po sa inyo. Kaya DJ Lou, sino ba yung ating makakasamang guest ngayong gabi?
3: Ayan. So ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Kuya Eman Quinto. Hi Kuya Eman, kamusta ka ngayong gabi?
4: Hello po.
2: Sige Kuya Eman, bati ka muna.
4: O, binabati ko po lahat po ng mga sa Masinop Church. Hello po sa inyo. Gandang gabi.
2: Ayan. Baka may mga gusto kang names na batiin. Baka may mga kasama ka ngayon.
4: Ay, mga kasama ko po rin dyan po. Mga sila Ate Mabel, si Rhea, si Eljane, at sila Joyce Ades.
2: O nga, magpakita kayo para ma-mention daw kayo pa shout out. Baka magalit sila, din mo sila ma-shout out, Kuya Eman. Sige. Ayan. So ngayon, Kuya Eman, para mas lalo kang makilala ng ating mga ka-TikTok na nakikinig ngayon, no? So, can you give us a short background or tell us about yourself? Kung ikaw ba ay single, married, ano bang pinagkakaabalahan o ginagawa mo at taga saan ka? Sige po.
4: Ako po si Emmanuel Quinto, 33 years old, married, meron na pong 3 kids. At ang work ko po ngayon ay isang MC taxi rider.
2: Ooh. Yan ba yung parang mga Grab? Opo, opo. Tama ba? Opo. Oh, I see.
4: Ang bali ang sa amin po ay yung mga tao po, yung mga dala po na pampasahero po, ganun.
2: Mm-hmm. Ilang years ka na dyan, Kuya Eman?
4: Almost 10 years na po akong naggaganto po yung aking work.
3: Matagal na rin.
2: Matagal na. Malakas na naman kita.
4: Medyo, so una, yung medyo nung unang-una pa lang, medyo maganda. Pero ngayon, syempre, taas na po ng gasolina. Kaya medyo nakakabuhay pa, pero okay pa naman po.
2: Kayo po ba ay may pamilya o single?
4: Married po. Meron na po akong tatlong anak po.
3: Babae, lalaki?
4: Panganay po ay babae, tapos yung pangalawa, pangatlo po, dalawa pong lalaki.
2: Baka gusto mong batiyan ng iyong family, Kuya Eman.
4: Hello po sa asawa ko, Rhea. Hello. Tapos dalawang anak, isa talagang anak, Aliyah, tsaka

0: si Kuya Eman noong before Christ?
1: Anong ano po, dati, bago pa po ako ma-convert, kasi converted po ako, bago po ako ma-convert, ako po yung bata na lagi pong laman ng computer shop. Mahilig po ako sa mga computer games.
0: Dota.
1: Opo, mga ganun po. Dota, ganyan. Counter-Strike.
0: Dota.
1: San-san po nakakarating, kasama ng mga kaibigan.
2: So, gano'ng katagal, Kuya Eman, na talagang naging addiction mo ba so far yung mga computer games, ganyan?
1: Hindi naman po siya ganun ka-addict sa computer games. Mm. Pero parang ano na po siya eh, parang talagang naging hobby ko talaga po siya nung bata po ako. Naging ano ko rin po siya, source of income nung ako po'y high school.
2: Mm. Opo. So, kumikita pala doon sa mga laro?
0: Mm-hmm. Paano?
2: Huwag na natin alamin kung paano kumita sa ganung laro, DJ Lu. No, mamaya, marami pang gumayaw. Anyway, so Kuya Eman, no, like, sa mga experiences mo na yon, yung life mo bago yung Kristo sa buhay mo, ano ba so far yung mga karanasan na hindi mo makakalimutan? Baka may mga encounter ka na ba during those time na talagang masasabi mong naka-apekto sa life mo before?
1: Yung friendship, yun pre, mga kaibigan ko na lagi kong kasama, mga kasama po sa kalokohan, sa kasayahan, mga ganun po. Mm-hmm. Ayun po yung mga tine-treasure ko po hanggang ngayon pa rin po.
2: Mm. Pero so far ba, Kuya Eman, may mga, yung kabataan mo ba, may mga nagawa ka ba ng mga bagay na alam mo talagang hindi maganda nung hindi mo pakilala yung Panginoon sa iyong buhay?
1: Meron po, madami. Kaso, yun nga, yung income, nagiging source of income ko yung computer games, gano'n.
2: Mm-hmm.
1: So, gano'n po siya.
2: Di ba sa computer games so far, marami yan yung mga barkada. So, di mo ba naranasan, Kuya Eman, yung like yung may mga inuman, may mga bisyo, nakipagrambulan, yun alam mo yun?
1: Ano po, nakikipag ano, tinatawag na trash talkan, mga ganun. Ayan po ang madalas
2: talaga
1: po.
2: Talaga nagmumurahan,
1: kumbaga. Opo, murahan, damayan, pati buong angkan, ganun.
2: Pero pagdating naman sa mga vices o bisyo, Kuya, may mga na-try ka din po ba?
1: Wala naman po kasi may world guarded naman po ako ng father ko tsaka mother ko po. Nung, mm-hmm. Ano po, mm-hmm. Pang ano lang po talaga, computer games lang po.
0: Kamusta naman ang relationship mo with your parents?
1: Sa parents ko, okay naman po. Although na product po ako ng broken family. Mm-hmm. Pero yung relationship ko po sa parents ko is okay naman po.
2: Mm-hmm. So ikaw ay lumaki sa yung mama o papa?
1: Ano po sila eh, nagpapasapasahan po. Minsan sa father, minsan sa mother, ganun po.
2: Mm-hmm. So far ba masasabi mo, Kuya Eman, na naka-apekto din yung pagkakaroon ng broken family growing up?
1: No po, malaki po. Kasi kung hindi po sila alimbawa, hindi ko naman po sila sinisisi totally, pero kung hindi po sila nag-iwalay, siguro mas nag-guide po ako sa mas tama, kung ano po rin. Pero siguro po na yun din talaga po ang will ng Panginoon. Kaya siguro kung hindi po ako naging product ng broken family, baka hindi po ako nandito.
2: Mm-hmm.
1: Baka nasa ibang lugar po ako. Ganun.
2: I see. Pero so far, ikaw ba nun, Kuya Eman, like, yung pagiging hilig mo sa computer games, paano naka-apekto yun naman sa pag-aaral mo?
1: Yun, lagi po ako nagka-cutting. Lagi po nag-over the backwood. Kasama po yung mga klase ko, tapos diretso po sa computer shop.
0: So, bali dun talaga umiikot ang buhay mo sa computer games.
1: Opo.
2: So far, Kuya Eman, like during those times na medyo may time pa tayo, gusto lang din namin malaman at ng mga ka-TikTok natin na ano yung talagang hindi mo makakalimutang pangyayari sa buhay mo nung panahon na wala ka pang Panginoon, hindi mo pa talaga ganun kakilala yung Panginoon sa buhay mo. May mga life and death experience ka ba yun? Talagang matitinding brokenness?
1: Siguro ano, yung batang-bata pa po ako, hindi ko talaga makakalimutan yun, nasagasaan ako ng motor. kasi layas po talaga kasi ako nung bata eh.
0: So ano nangyari after that?
1: Dinala po ako sa ospital, syempre, tapos kinausap po ng mother ko yung nakasagasa sa akin, tapos napanagutan naman po yung yung aksidente. Pero parang naging ano po yun sa akin eh, trauma na pagtatawid, sobrang ingat na ingat ako noon.
2: DJ Luna mentioned kasi niya na convert

0: converted siya. So, pwede ba namin malaman, Kuya Eman, kung saan kang galing na religion before, bago ka naging Adventist?
1: Ang galing po ako sa JIL po.
0: JIL is...
1: Jesus is Lord Church Movement.
0: So, kumusta yung life mo pala? So, ikaw ay lumaki talaga sa isang Christian family pala?
1: Bali, yung hati po eh. Ang father ko po is devoted Catholic. Tapos, ang mother ko po ay doon po galing sa JIL.
0: So, paano yung setup?
1: Pagka nandun po ako sa father ko, syempre, ano po ako, Catholic, diadala po ako sa ano. Tapos, pag nandun po ako sa mother ko, yun, diadala naman po ako sa JIL. Ganun po ang setup po lagi.
0: I see. So, growing up with that kind of setup, Kuya Eman, like, hindi mo ba masasabi na talagang kumbaga naging devoted ka din pagdating sa faith mo o yung sa relasyon mo sa Panginoon? Since dinadala ka ng father mo sa church nila, tapos nandun yung mother mo, pangandun ka naman.
1: Nagkaroon po ako ng ano nun, mga syempre, questions. Bakit si papa ganito ang paniniwala? Bakit si mama ganito? So, bakit hindi sila nagkakapareha? Bakit minsan nag-aaway sila tungkol sa religion? So, yun, nagkakaroon din ako ng question, curiosity, gano'n.
0: Pero so far, like, growing up with that kind of setup, ano talaga yung parang pinaka naging malaking question sa'yo when it comes to faith? Kasi magkaibang religion yung parents mo.
1: Yun, ang pinakamalaking question ko talaga noon is, ang tanong ko sa sarili ko noon, lalo na nung teenager ako, is sino ba talaga si Jesus? Kasi iba yung Jesus dito sa kabila, iba yung Jesus dito sa kabila. So, sino ba talaga yung Jesus? At sino yung, anong Jesus yung sa kanila yung nagsasabi ng sino ba talaga yung Jesus? Yun.
0: I see. So, nako DJ Lou, mamaya malalaman natin kung paano niya nakilala talaga kung sino ba talaga si Jesus sa buhay niya. Nako, bumabaha yung ating comment section, kaya DJ Lou.
2: Batay muna tayo bago tayo.
0: Sige, magano. Medyo may konting time pa. Siguro batay tayo quickly, DJ Lou. No? Unahan ko na dito si Abia, Jonah Bing. Good evening po. At kay Des Leg. Ano ba to? Lege? Legwe? Sabi niya, good evening. God bless sa inyo pong guest for tonight. At kay Ma'am Kim din, so sabi niya, happy evening, Masinop SDA. DJ Lou, ikaw, baka may nakikita ka dyan.
2: Ayan, nandito si Sir Roland Solomon. Sabi niya, hello po ma'am, here from Coronadal City, South Cotabato. Wow. Pwede pa ba request ng prayer? Yeah, sure po. Sige, ipadala nyo lang yan sa ating comment section at ipananalangin po namin kayo. Nandito rin po si Ma'am Mabel RL. Happy evening po. Shout out po sa Masinop Church, brethren.
0: Yes, hello po sa Masinop Church, brethren.
2: Ay, DJ Rock, alam mo ba ito si Kim Denso? Siya yung guest natin noong nakaraan, di ba? Naalala mo pa?
0: Oh, I see. Oh, ay, kaya pala
2: sabi niya. Kami pala yun ni DJ Mary Me. Oo,
0: wala ata ko noon.
2: Ayan, ang sabi niya, pakibanggit po kami ni Lab, Kuya. Andito din po kami. Ayan.
0: Sabi ko sa'yo, Kuya, may nakakalimutan kang batiin. Ayan, nila po sa mga kasama po ninyo. Andyan ngayon sa studio.
2: Uh-oh.
0: And of course, mamaya pa po, yung mga nagko-comment pa, babatiin po namin kayo. Magkakaroon muna po tayo ng short break. So, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:20 p.m. atin sa atin ng Philippine Standard Time. Ito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanunood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po hindi pa nakakasubscribe at like, ay mag-subscribe na po kayo and like. And if meron po kayong pa-shout out, mga pa-comments at kwento or tanong, maaari rin po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga gusto pong makakuha ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, meron po tayong ipinamimigay. Libreng-libre po ito, no? Nandito ang Huling Pag-asa, tatlong mensahe para sa balisang mundo. Ayan, nandito rin po ang Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kahiya ng Imahinasyon and Ten Commandments Twice Removed, pati po ang ating Bible Study Guide na Explore. Muli, kung gusto niyo pong makakuha nito, makatanggap, ito po ay libreng-libre, i-comment lamang po yan sa ating comment section o di kaya naman ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rack?
0: Yes, bati muna tayo, DJ Lou. Bumabaha ang ating comment section. Unahan ko na dito si Kuya Terry. Ayan, actually, Kuya Terry is from Papua New Guinea. Ayan, hitang mga Papua New Guinea. Ayan, hello Kuya Terry, pero Tagalog yung kanyang comment dito. Siguro tinranslate niya ito. Pero, hi Kuya Terry, good evening and thank you for watching with us. And regards, kasama namin siyang missionary before ito sa AWR. Ooh. And also, kay Ma'am P. Mendoza, ayan, nag-share siya ng kanyang prayer request at isasama po natin yan sa ating pong prayer. And also sa aking father, Rogelio Locban, na aking nanay, Christina Locban. Hello po,
1: good
0: watching
1: evening,
0: from Ormoc, Leyte. Hello po. And, ayan, may gusto pa akong batiin dito si Ma'am Rhea Quinto. Sabi niya, ang gwapo ko pala ng asawa ko. I think, wapo ito ng aking
1: nice one.
0: Ayan. DJ Lo, sino pa gusto mong batiin dyan?
1: Ayan, nandito rin si Ma'am Arsenia Bulataw Torio. Good evening po, watching from Balite Sur, San Carlos City, Pangasinan.
0: Hello po.
1: Ano bang ano doon? Naimbag ba yun? Ay, iba, good morning ata yun. So, nandito rin ang pamilya ni Judy Sosa. Ayan, good evening po sa inyo.
0: Hi, hello po.
1: Nandito rin po si Sir Mark Joseph Estojero. Shoutout po kay DJ Me. DJ Me, wala po dito si DJ Me. Excited na sa mga ganap na online Bible study about 28 fundamental beliefs. And also, yes, nandito rin po si Ma'am Lovely Hukamis. Pa-shoutout po kay Nanay Rosemary and Tatay Joel. Mamayang 10 pa po ako makaka-uwi. Support muna kay Kuya Eman here at AWR Studio.
0: Wow. And also, may nagpapabati rin from Ma'am Meme Gaspar Lotilia. Happy anniversary po sa kapatid ko, Rex Gaspar and his wife. From Ma'am Busaw Capiz. God Ayan. Bless both
1: happy
0: of you.
1: Happy anniversary po.
0: Happy anniversary po. Ayan. At kung mga hindi pa po namin kayo nabati, mag-comment lamang po kayo dyan para ma-shoutout din po namin kayo at mabati. Ayan. Sige po. Tayo ay magpatuloy na sa ating kwentuhan. Now, Kuya Emma, nandiyan ka pa ba?
2: Hello po. Yes po.
0: Ayan. Sige. Punta na tayo sa exciting. Punta na tayo sa exciting part ng ating kwentuhan. So now, ano yung naging turning point ng life mo? Paano mo na-encounter si Kristo o si Jesus sa buhay mo?
2: Nung time po na nandun po ako sa father ko, sa may Cavite po, siyempre, meron na po akong mga questions na bumubuo ko sino ba talaga si Jesus. So, nangyari po noon na nag-explore po ako doon sa naglilipat-lipat lang po ako ng TV channel. Tapos na wala pong channel, isa lang po yung malinaw, yung 3ABN. Tapos yung pagkakita ko po noon, ang channel, ang program lang po na nagra-run is yung tungkol po sa Revelation of Jesus Christ. At ang pastor po nun si Pastor Kenneth Cox. So, yun po. Nung time po na yun, parang na-curious po ako eh, kasi wala naman pong ganun na sa GIL, wala naman pong parang paliwanag tungkol sa Revelation kasi iniiwasan po yun, tsaka yung Book of Daniel. So, nung sinubaybayan ko po yun, doon na po nagsimula yung parang conversion po.
0: So, kumbaga, na-curious ka kasi yung programa talks about the prophecy.
2: Yes po.
0: Tama?
2: Opo.
0: Okay. So, can you tell us about that journey, Kuya Eman, yung na-encounter mo yung programa na yun? Paano yung gabi-gabi? Gabi-gabi ba yan? O paano yung naging journey mo sa panonood? At paano ka na-lead at naging Adventist ka at the same time?
2: Ano po yun eh? Every morning, mayroon po siyang broadcast. Tapos, ganun din po sa evening. So, ang ginagawa ko po, inihintay ko, bumising po ang maaga, tapos naantay ko po siya sa morning, tapos pagka napapanood ko, nagno-notes po ako, tapos pagdating po sa tanghali, pinag-aaralan ko, tapos ganun din po, pagdating sa evening naman po, parang pinagtatali ko po yung natutunan ko, tsaka yung doon po sa program. Tapos doon po na-realize ko na meron palang isang church na iniingatan ng Panginoon nga sa mga huling araw, tapos iniyak ko sa Panginoon na sabi ko sa kanya, ano bang church yun? Kasi hindi ko pa po alam eh, kung anong church po yung tinatukoy po doon kasi puro quality lang po ng isang church yung sinasabi po doon. Tapos yun, iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, gusto ko maging member ng church na yun. Tapos hanggang sa mauwi po ako dito sa Manila, tapos naging worker po ako doon sa JIL, naging youth leader po ako. Yan po. Tapos, tapos nung pagkaano po noon, nung naging youth leader po ako, yung mga natutunan ko po doon sa ano sa 3ABN na ano, yun po yung tinuturo ko doon sa ano sa cell group po sa mga kabataan po doon. Tapos ang nangyari po hanggang sa nalip po doon sa taas hanggang sa DA po ako. Tapos yung na DA na po ako nung time na po na yun, nagpursige na po akong hanapin kung ano po yung church. Hanggang sa nag-chat po ako kasi na dadaanan ko rin po yung program po ni Brother Johnson Amican eh, yung kapitulo versikulo po. So yun, nag-message po ako doon kung saan po mayroong malapit na church, kung ano pong pangalan ng church. Tapos pinaliwanag po ni Brother Johnson Amican yung sa SDA nga. Tapos yun, pinasundo na po ako ni kay Elder Jojo Ribas.
1: Praise God, no?
0: Grabe, no? Nakakatuwa yung ano, yung story. Yung nabanggit mo, Kuya Eman, na DA ka. Ano sabihin yung na DA?
2: Disciplinary action po.
0: Oh, dahil tinuturo mo yung mga natutunan mo dun sa programa.
2: Opo. Yun pati
0: so,
2: po
0: yung sabi. So, ano yung pakiramdam mo nun, Kuya Eman, na dinisiplina ka at the same time, natanggal ka doon sa church ba?
2: Hindi naman po totally natanggal. Tinanggalan lang po ako ng right para mag-share. Po.
1: So ano na feel mo na nag-share ka lang naman tapos dini-A ka pa?
2: Yun, syempre na-disappoint kasi turo ng Panginoon yun eh. Bakit ayaw niyo tanggapin? Parang ganun po yung naging ano ko po nun.
0: So from that experience, Kuya Eman, ano yung nagtulak sa'yo na mag-decide na mas lalo pang magpursige? Kasi di ba yung iba parang dito yung kinalakihan ko, dito ako miyembro. Pero paano dumating sa point na umalis ka na dun sa church na yun at talagang nag-seek ka talaga at hinanap mo talaga yung Adventist Church?
2: Kasi po ano eh, ang hirap po i-refute nung ano eh, nung doctrine eh. Parang ang hirap po labanan eh. Kaya syempre, hanapin mo na lang. So ganun po yung ginawa ko hanggang sa yung girlfriend ko pa lang po noon, yung asawa ko po, si Sir Rhea. So, ang ginawa po namin, habang naghahanap po kami ng church, ang ginagawa ko po, ini-sketch ko pa po kung saan yung, ano kasi wala pa po akong cellphone noon eh. Ini-sketch ko lang po yun, tapos pinupuntahan po na, nilalakad po namin simula sa amin hanggang doon po sa church. Hanggang sa hindi po namin nakita yung unang church kasi ang expected ko po noon, parang mga building, mga magagandang building. Hindi ko naman po in-expect na ang church po natin ay mga simple lang, parang mga bahay lang. So, ganun. Hanggang sa hindi namin nakita. Tapos, yun nga, nag-chat na ako kay Brother Johnson Amican hanggang sa pinasundo na ako kay Elder Jojo.
0: Yun. Wow, grabe. So, that time, sabi mong girlfriend mo pa yung asawa mo,
2: apo,
0: same church kayo before?
2: Opo, same church po kami. Apo.
0: Pero nung na-discover nyo yan, kasama mo di ba siyang nanonood nung 3ABN?
2: Hindi po, ako lang po. Bali, ano ko lang po siya eh. Tinatanong ko lang po siya, maglilipat na ako ng church, ano, sasama ka ba? Siya naman, oo lang. Diba?
1: Mabuti na akay mo siya. That's nice.
2: Apo, ganun po siguro
0: kasi,
2: talaga.
0: Kasi di ba usually DJ Lu, kapag yung karelasyon mo, magkaiba kayo ng faith, tapos, pero, di ba, usually, parang, sige, ano pipiliin mo? Ako, oh, yung religion na yan. Di ba, usually, oh, ganun na eh. Yeah. Pero, nakakatawa, baka dapat maging guest natin yung wife mo next time.
2: Ayoko. Pwede po, pwede.
0: Oo, oh, kasi nakakatawa na talagang, kahit hindi pa yan nalaman kung ano yung na-discover ni Kuya Eman, talagang willing siyang sumama.
1: Oo, oh, tingnan diba? Mo, DJ Rock, palakpakan yung mga kasama ni Kuya oh, Eman na. Dun sa, ano.
0: Nakakatuwa. Kaya talaga, no, DJ Lu, talagang pag nakita ng Panginoon yung desire mo, yes, na talagang mas makilala pa siya, talagang he will make a way na mas lalo mm-hmm. mo pang makita talaga yung hinahanap mo. And for sure, sa mga nakikinig sa atin ng mga ka-TikTok, baka may ganyan din kayo na sa mga oras na ito, baka aksidente nyo lang na napakinggan itong station na ito, mm-hmm. baka bigla lang lumabas sa radio station nyo at napakinggan nyo yung mga turo dito, aba, alam ko po na hindi po ito aksidente. May dahilan at may purpose po ang yes, Panginoon. Amen. Kung bakit po kayo nakikinig sa mga oras na ito. Baka kagaya mm-hmm. po ni Kuya Eman, kayo na din po ang makatukla sa katotohanan na tinuturo po sa Biblia. Yes. DJ Lu.
1: Ayan. So Kuya Eman, ano ba yung mga pagbabagong nangyari sa buhay nyo? Siyempre, nung na-encounter nyo ng Panginoon, no, nagdodota pa rin ba kayo?
2: Hindi naman, hindi na po. Tsaka, siyempre, ano, sa pagkain, naging oh. mas ano na po ako.
0: Ano pa? Mas naging careful.
2: Naging careful na po ako. Tapos lalo na yung ano yung pagdating naman po sa pagsisimba, hindi naman po ako nahirapan mag-adjust eh. Kasi Sabado, tapos Linggo. Mas maganda ngayon kasi Linggo, tulog na lang eh.
0: Mm-hmm. Sa ano na yan, Kuya Eman, sa journey mo ng pakikinig ng programa, ng pakikinig ng prophecy, ano talaga yung topic na talagang tumago sa puso mo at talagang nagpaintindi sa'yo na ito talaga yung totoong simbahan ng Panginoon, ito talaga yung katotohanan, kumbaga?
2: Ang pinaka gusto, paboritong-paborito ko po talaga is yung mga beast sa Daniel 7, mm-hmm. tsaka yung mm-hmm. sa Revelation 13, pati yung 2,300 days. Yeah. Yun ang mga pinaka-favorite ko talaga.
0: Not never mong narinig or na-discover way back po. Then, no?
2: Kasi po yun doon hanggang Daniel 2 lang eh. Tapos-tapos na. Di na inaano.
0: So dito, mas nakita mo talaga kung ano yung nangyari noong una, ano yung nangyayari, ano pa yung mangyayari sa hinaharap. Tama ba?
2: Opo. Tsaka ano po, dito po nakita ko na meron pa palang kasunod after ng papacy.
0: I see. So nung time Kuya Eman, na talagang nakapakinig ka na, ito na yung mga nalalaman mo na katotohanan. So kailan ka ngayon, kailan mo tinanggap yung truth at kailan ka nabautismuhan?
2: Na-baptize po ako noon nung June 2015 doon po sa Paranaque.
0: Po, tapos, kayo ba isabay ng ano mo, girlfriend mo o ng asawa mo na?
2: Girlfriend ko pa lang po siya noon. Bali, lima lang po kami noon eh. Lima lang, expectably. Tapos, yung mother ko po, tinanong ko po siya kung gusto niyang sumama, mag-observe lang. Ayan, sumama naman po siya. Pero noong time na po na mababaptize na po, mag-baptism na po, nagulat po lahat kasi imbis na lima lang po kami, naging anim na po kami kasi kasama na po yung mother ko na mababaptize.
0: Wow! So talagang naintindihan din ng mother mo yung faith na na-discover mo.
2: Opo, kasi kinukwento ko rin po kasi sa kanya yung mga natututunan ko ay sinishare ko rin po. Kaya kaya nung time po na yun na hindi na po nagdalawang isip yung mother ko na nagpaano na rin po baptize po.
0: Wow, nakakatuwa yes. naman DJ Lu no na nakita natin na alam mo yun, sa simpleng encounter niya sa isang programa, naakay niya yung girlfriend yes. niya. At the same time, sa pag-share niya, pagkukwento niya, naakay niya yung mother niya. Alam mo yun na talagang masasabi mo na hindi mo pala kailangan tumayo sa isang pulpito o mag-preach, mm-hmm. di ba? Na masabi mo makaakay ka, kundi kung paano ka mag-share, kung paano ka maging like, kung paano ka mag-testify, could be a way na makadala ka din at makaakay ka din ng kaluluwa sa panan ng Panginoon. Kuya Eman, ako curious lang din ako, no? Na syempre nung na-discover mo na yung truth at the same time ito yung kinalakihan mo, hindi ka ba nahirapan nung dati sa Linggo ka nagsisimba, ngayon Sabado na, dati kinakain mo yung mga pagkain na ganito, yung mga baboy, yung mga seafoods, tapos ngayon hindi mo na pwedeng kainin. So paano yung adjustment mo during those times?
2: Sa totoo lang po, hindi naman po ako nahirapan doon sa pagkain ng baboy tsaka mga seafoods kasi di naman po talaga kami kumakain nun kasi may ano lang po kami. Okay na po sa amin mga toyo-toyo lang eh. Tapos mga toyo, mantika, mga ganun eh. Tapos doon naman po sa ano, syempre na hindi pa ganun. Doon ako pinakanahirapan po talaga mag-adjust yung Saturday. Kasi sa atin po meron pong ano eh, Vesper. Tapos meron pa sa morning, tapos diretso hanggang AY. So ayun po yung pinaka-adjustment po talaga na ginawa ko po. Kasi doon sa last, 2 hours lang po yun eh, tapos uwi na, tulog. Tapos dito po kasi sa atin sa SDA is from Friday night to Saturday night.
0: So sa una ba, hindi ka nahirapan? Kumbaga, nanibago so far?
2: Yun, nanibago po. Kasi di po ako sanay na nag-ano sa gabi, tapos gigising ng umaga, maaga, tapos sa isimba na naman, gano'n. Yun po.
0: After those encounter, Kuya Eman, ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
2: Siyempre, ang commitment ko sa Panginoon ay i-share pa yung kung ano po yung binigay niya sa akin na nakaalaman, i-share sa iba. Ganun din sa ano, yung testimony ko. Marami pong natutuwa na ganun to yung po yung na-encounter ko. Kasi hindi po lahat na ano eh, na na-encounter ang Panginoon. Yung iba gusto pero wala pang time, wala pang appointed time para sa Panginoon. So yun, ayun lang po yung pinakaano po, commitment ko po is ma-share ko po yung story ko po sa iba.
0: So ibig sabihin ba niyan, Kuya Eman, may mga ministry ka ngayon na ginagawa or parte ka ng isang ministry?
2: Sa ngayon po, na kumukuha lang po ako ng part sa church pag magsasalita. Yan. Tsaka ang ano ko po ngayon is yung sa mga nasusunugan, ayun po ang pinakaano ko po ngayon na magbigay po ng tulong sa mga nasusunugan po. Mga ganun.
0: That's nice. So kumbaga yan yung personal ministry mo. DJ Lu, baka may gusto kang idagdag.
1: So far wala naman pero natutuwa ako no from being hindi naman addicted, no? Mahilig sa video games. Tapos biglang nag-turn around yung buhay. At ang maganda, nakaakay pa siya ng kanyang minamahal at ang kanyang mother. So, wala naman akong further questions. Titingnan ko lang siya, ganda ng ngiti niya eh.
0: Oo. At saka talaga nakita natin, no? Na kung ano yung discover niya noon, yun din yung binabahagi niya ngayon. Uh-oh. Naging personal ministry niya.
1: At saka, sige.
0: Kaya nga may nagkasabi dito eh, sabi ni Ma'am Rose Marie Hukami, sabi niya, mga kapatid, kung gusto po ninyong makinig about prophecy, invite nyo lang po si Kuya Eman sa inyong church. Mm-hmm. O, diba? Nag-promote na. Mm-hmm. Ayan. Kung gusto nyo pong malaman yung na-discover niya, ayan, pwede nyo daw po siyang itap at i-invite para ma-share din daw po sa inyo.
1: Ayan. So, DJ Rock, bati muna ulit tayo dito sa ating Facebook, ano?
0: Yes.
1: Nandito si Sir Joel Hukamis, watching from Tondo. Ayan,
0: hello
1: ba? Kilala niyo to.
0: Sa mga taga-Tondo.
1: Hello, good evening po at salamat po sa pakikinig sa amin ngayong gabi. At nandito rin nga po si Ma'am Teresita Galapon. Amen and praise God, Brother Eman. Nandito rin po si Ma'am Phoebe Bernabe. Praise God. Ayan, DJ Rock. Meron ka pa ba
0: yes,
1: nakikita dyan?
0: Yes, at kay Ma'am, ayan, kay Ma'am or Sir Bato Montimer Delanya Mabulak. Sabi niya, nice one, Brother Eman Quinto. Praise God. Ayan, napapraise God po sila sa inyong kwento. At ayan, may nag-reply dito. Sabi ni Ma'am Rosemary Hukami, sige lang po anak, lovely Hukami is watching from Masinop Church.
1: Wow, ayan, very supportive ang kanilang box, ano, no? Diba? Ang kanilang church. Ayan, magandang gabi
0: po. Sa mga taga Masinop Church na nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. Mm-hmm. So ngayon, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock.
1: Ayan, at ito pa rin po si DJ Lou. Sa mga nais mong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, ano po, ay kontakin lamang po kami sa numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga nagnanais po ng mga libreng libro na amin pong ipinamimigay, ano, ulitin ko po ulit sa mga hindi nakakinig kanina. Ang lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon, nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed at ang ating Bible Study Guide na Explore. Marami pa po ito, no, kung kayo po ay mahilig magbasa. Kung kayo ay curious din, katulad ni Kuya Eman, ay ipinamimigay po namin ito ng libre. Ano, i-comment lamang po kung gusto nyo ng mga librong ito. No, I want the book sa ating comment section, o di kaya naman tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rax!
0: Yes, bago po tayo magpatuloy o bago magtapos ang ating programa, batiin ko po muli si Ma'am Daisy. Riva, sabi niya, watching po, inaanak ko yan, go anak Emma, na yan, sabi niya. At kay Sir, Ma'am, ano ba to? Ruby Rose, ayan, Ma'am Ruby Rose Labaste, good evening to all watching now in Nauhan, Oriental Mindoro. Hello po sa mga taga Nauhan, Oriental Mindoro. At kay Ma'am Odette Acoba from Manila Center, sabi niya,
2: hello.
0: God uses ordinary people kung tayo ay magpapagamit. Like Brother Eman, Jesus use him. Praise God, Brother Eman.
1: Amen.
0: Jesus use you in simple way. Amen po. And also, gusto ko lang din pong batiin, Ma'am, Sister Glorivic Gonzalez Omalyaw. Hello po sa mga Omalyaw family na nakikinig at nanonood po sa mga oras na ito. DJ Lou.
1: Ayan, nandito rin po si Ma'am Bia Diona Bing. Ayan, nag-heart siya. Nandito rin po si Ma'am Girly Manuel Samson. We are blessed to see our member shared his journey with the
0: Amen.
1: Lord. Ayan, nandito rin po ang inyong anak, si Leah Quinto. Love you, Mommy and Daddy. Ayan, nandito rin po si Sir Ronel Nepomuceno. And meron ulit siyang sinabi, Mommy, Daddy, gusto ko na mahuwi? Ano ba ito? Ayan, okay.
0: Nakakatuwa sila. Ano talagang ginawa nilang conversation itong ating comment section. Oo.
1: Ayan. Dito natin makikita kung gano'n talaga sila ka-supportive kay Kuya Eman.
0: Totoo. At also kay Sir Ronel Nepomuceno. Ayan, hello din po sa inyo. Ayan, so ngayon, DJ Lou, atin ang ipagpatuloy yung ating kwentuhan. So ngayon, Kuya Eman, gusto din naming malaman, sino na si Kuya Eman after niyang ma-encounter o makilala si Kristo sa kanyang buhay?
3: Ako na po yung ano na ba?
1: Sige, go!
3: Parang mas okay na po sa akin yung, mas okay po sa akin yung mag-reach sa ibang mga tao at mag-share ng tungkol kay Jesus. So, kasi dati, mag-reach ng tao, tapos tara, laro tayo Dota. Ngayon, hindi na. Mag-reach na lang tao, tapos i-share na si Jesus.
1: Wow.
0: Amen. Amen. Kung dati, ang mga inaakay niya, para may kalaro siya, no? Pero ngayon, sabi ngayon, yung mga inaakay niya, yung mga tao na nangangailangan din na makilala yung Panginoon sa kanya. Kanina narinig ko backstage, no, DJ.
1: Oo, yun nga sasabihin ko.
0: Oo nga na I think dun sa journey niya ng conversion story niya, hindi lang yung girlfriend niya at yung mother niya yung na-convert. Sige, baka gusto mo ikwento, Kuya Eman, may time pa tayo.
3: So yun, na-ano ko rin po, na-sharean ko rin kasi yung dalawa kong kapatid, tapos pati rin po yung stepfather ko. So lahat po sila na-baptized. Although iba-iba po yung, ano, yung year, pero lahat naman po sila na baptized. Tapos after po nun, na-picture po kami sa Central Light Magazine ni Brother Johnson po.
0: I see. Nabanggit mo yung stepfather mo, pero would you mind sharing yung sa father mo, kumusta naman?
3: Yun po, kasi ang father ko po is talagang kung anong religion siya pinanganak, ganun po siya mamamatay. Ganun po talaga siya. So, hindi ko na po pinilit.
0: Pero nag-strike ka na i-share din sa kanya yung truth.
3: Yes po, opo.
1: Ipag-pray mo lang.
3: Apo.
0: Hindi ba yun, Kuya Eman, naging parang hadlang o naging wall sa relationship mo sa father mo?
3: Hindi naman po, kasi ang father ko naman po ay nakakaunawa. Nakakaunawa naman po siya. Pero yung sa kanya po, sa kanya na lang po, ganun, ganun po siya.
0: So how do you feel that, Kuya Eman, na na-convert yung kapatid mo, na-convert yung asawa mo, tapos yung mother mo, yung stepfather mo, pero may natitira pa yung father mo? So ano yung nararamdaman mo o ano yung mga ginagawa mo ngayon for him?
3: Siyempre, ang nararamdaman ko sa kanya is siyempre malungkot kasi nandito na yung ginto, di mo pa kinukuha, parang ganun.
1: Mm-hmm.
3: So, pinagpe-pray ko na lang. Siguro, hindi pa ngayon yung time, baka meron siyang appointed time na inila ng Panginoon para sa kanya. So, pinagsapapa sa Diyos ko na lang po.
0: Amen. Nakakatuwa, no? Yung sabi niya na maybe hindi pa ito yung appointed time niya, pero pinagpe-pray niya na one day, no, kasama na din niya yung father niya sa faith na ito. Nakakatawa. DJ Lou!
1: Ayan. So, nabanggit mo nga kung sino ka na ngayon na encounter mo si Christ. Ano, ngayon naman, anong commitment mo ngayon sa ating Panginoon?
3: Yun, magdala pa ng mga, kung kaya kong magpagdala pa ng mga kabataan, syempre sa tulong ng Panginoon, magdala pa ng mga kaluluwa sa kanyang paanan. At syempre, maipaliwanag yung Bible prophecy sa iba kasi doon ako na-convert. Syempre, gusto ko rin makita nila kung ano yung beauty ng Bible prophecy.
1: Kasama mo ang wife mo na mag-ministry ngayon, no?
3: Yes po.
1: Nakakatuwa naman.
3: Siya po ang ano ko po, taga-awit.
1: Ah, wow.
0: Perfect talaga yung kanilang combination.
1: Perfect combination.
0: May preacher.
1: Yes.
0: May preacher na may appeal song pa. Oh. Talagang, ewan ko na lang kung hindi ka pa mapakonvert niyan. Diba? So nakakatuwa kasi DJ Luna, nakita natin how the Lord works sa buhay nila at kung paano din ginamit yung conversion story niya to convert other people. Hindi para maging miyembro ng isang simbahan, kundi makilala at malaman talaga kung ano yung tinuturo ng Biblia. Kaya, ano man yung religion mo, kumbaga, itong mga napapakinggan natin sa station na ito, sa radio station na ito, ay for everyone po. No, it's for free, for everyone, ano man pong estado nyo, ano man pong relihiyon nyo, ay para po sa inyo, para po sa ating lahat ang mensahe na ito. Dahil lahat po ng mga binabahagi po namin dito na napapakinggan po ninyo, ay talagang galing lamang po sa Biblia at Biblia lamang po.
1: Amen.
0: So ngayon, Kuya Eman, ito yung ayaw namin yung pagtatapos eh. Pero kailangan talaga nating magtapos. Pero syempre, bago tayo magtapos, ano ba yung nais mong ipabaon sa ating pong mga ka-TikTok na nakikinig ngayon?
3: So, ang masasabang sa mga nakikinig po, ang gusto ko lamang po iparating sa inyo is makikita po sa Hebrews chapter 13. Chapter 3 verse 15, ang sabi po doon, if you hear his voice today, don't be stubborn like those who rebelled. Sabihin, kung narinig po na po natin ngayon ang boses ng Panginoon, wag na po tayong maging hardened, wag na po natin tigasan ng ating puso.
1: Amen.
0: Totoo. Ikaw DJ Lou, ano yung naging baon mo sa kwento ni Kuya Eman?
1: Yung curiosity talaga natin, DJ Rock, no? Minsan, yung curiosity na yon gagawin ng Panginoon na way para mas mapalapit sa Kanya. Ano? Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. At saka, siguro, kaya marami rin siyang naakay, no, sa paanan ng Diyos. Kasi hindi lang sa mga pinipreach niya, hindi lang dun sa kanyang mga natutunan ano na i-share, pero isinasabuhay niya yung faith niya. Kasi kung minsan, di ba, doon ka naman mas mapapa-oo o mapapasunod kapag nakikita mo yung tao na isinasabuhay yung sinasabi niya. So yun, totoo. Sana maging ganun po tayo na kung ano yung alam natin tungkol sa Bible, hindi naman sinasabi na perfect, no, na 100% sumunod. Pero sana kung ano po yung sinasabi natin, natin siya, maisabuhay. Ayun lang, DJ Rock.
0: Amen. May nagpapabati pala dito bago ka makalimutan, si Sister Jai ng Amadeo Church. Hello po kay Ma'am Jai ng Amadeo at sa mga taga-Amadeo po na nakikinig din po sa atin. May comment siya, sabi niya, ganyan talaga pag mahal mo ng totoo ang isang tao.
1: Yes.
0: Totoo po yan. Mm-hmm. Maraming salamat po, Ma'am Jai, sa pakikinig po sa atin. And ako, DJ Lou, yung naging baong ko talaga sa kwento ni Kuya Eman is that ano talaga eh, kumbaga, pag nakita mo talaga yung truth, pag pag alam mo yung pangangailangan mo talaga, when you are really nauuhaw at gutom ka sa katotohanan, yes, talagang the Lord will make a way para matagpuan mo yung hinahanap mo.
1: Yes.
0: And it's, kumbaga, nakakatuwang isipin na nung natagpuan to ni Kuya Eman, talagang no turning back.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na nakaranas siya ng persecution sa dati niyang church, o kumbaga, yes, yung ganong klase ng treatment, mm-hmm, ay nagpatuloy pa rin siya na talagang hanapin kung ano talaga yung katotohanan. Hindi siya na-discourage, hindi siya nasaktan siguro, oo. Pero at the same time, nakita natin yung talagang eagerness niya and yung passion niya na talagang gusto ko talaga malaman. At andun yung, alam mo yun, yung init, kumbaga yung fire apoy sa puso niya. Di ba na nag-aalam talaga na hahanapin ko to. Nakakatawa, sabi nga niya talagang nag-sketch pa siya para mahanap yung church. So nakita natin yung effort, yeah, niya. At the same time, nakita din natin yung effort din ng Panginoon. At they, kumbaga, they met halfway eh. Nagtagpo talaga sila. And yun, sabi nga din ano, ni Kuya Eman, yung share niya na pabaon na kung naririnig daw po natin yung truth, kung alam po natin yung katotohanan, ay huwag po nating patigasin yung ating pong mga puso. Mm-hmm. Dahil alam po natin na ang ilan sa atin, alam natin ang katotohanan, alam natin yung tinuturo ng Biblia, pero ginagawa pa din natin yung kabaliktaran o salungat sa alam nating tama. Diba? Mm-hmm. Kaya I hope and I pray po mga ka-TikTok sa mga nakikinig po sa atin ngayon. Maybe tayo po ay mga Kristiyano o hindi pa Kristiyano. At narinig po natin yung kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ni Kuya Ewan at ng iba pa pong mga naging guest natin. Nawa po ay maging aral po sa atin na we know that we are living in the last days.
1: Yes.
0: Nasa kahuli-hulihang panahon na po tayo. Hindi po natin alam kung pagtulog natin bukas, magigising pa tayo.
1: Kung may
0: pagkakataon pa ba tayong maitama yung mga pagkakamali natin, maitama yung buhay natin. Nawa yung chance na meron po tayo na binibigay ng Panginoon, huwag po nating sayangin. Huwag po nating i-take advantage yung katotohanan na meron po tayo. Kundi,
1: amen,
0: sundin po natin at isabuhay din po natin. No? Sabi nga po,
1: yes,
0: knowing at the same time, ay gawin din po natin yung alam din po natin katotohanan.
1: Yes.
0: Ayan, dami nagko-comment dito sa atin.
1: Kaya
0: sabi ni napapa-amen si Ma'am Teresita Galapon. Ayan, at si Ma'am, si Sister Glorivic, ayan, sabi niya, amen din daw po. At kay Gordula Wena, amen din po. At kay Ma'am Josephine Casido, good evening din po sa inyo. At sa iba pa pong mga na-bless at nag-heart, nag-amen at na talagang na-bless po sa ating pong kwento.
1: Yes.
0: DJ Lou, baka may gusto ka pang idagdag bago tayo magtapos.
1: So far, wala naman DJ Rock, ano?
0: Mm-hmm.
1: So, gusto ko lang pong magpasalamat sa ating mga listeners ngayong gabi, no? Sana marami kayong natutunan. At syempre, ang gusto naman natin dito sa ating programa ay talagang maisabuhay natin. Maisabuhay natin yung mga natututunan natin. Ayan, DJ.
0: Yes, ayan. Kaya kay Ma'am Arlinda Basilisco, ayan, amen din daw po. So muli, maraming salamat DJ Lou sa pagsama,
1: yes,
0: sa akin.
1: Mm-hmm.
0: At kay Kuya Eman at sa iyong mga kaibigan at kapatiran na kasama din dito sa studio. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating pong mga ka-TikTok, sa Facebook, sa YouTube at sa Team Bahay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At patuloy niyo po rin po kaming samahan every Tuesday 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing walhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman.
0: At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kirawad man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok
1: Transformation in Christ Talk.
2: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
4: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
5: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
4: This is Jaisel Diaz.
5: And this is Rocky Lokban.
4: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
6: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ang ating pong tatalakayin ngayon ay The Seal of God and the Mark of the Beast. Doon sa ikalawang kapitulo ng Aklat ng Daniel, si Haring Nabucodonosor ay nanaginip ng kakaibang panaginip. Nakakita siya ng laking imaheng metal. Nang siya ay magising, ay hindi niya maalala kung ano ang panaginip na ito. Ngunit ipinahayag sa kanya ni Daniel, hindi lamang ang kahulugan, ngunit kahit na ang panaginip mismo. Si Nabucodonosor ay maaaring hindi na mag-isip pa ng anuman. Dangan nga kasi ay siya ang ulong ginto. Ang kanyang kaharian ay tumatayong walang anumang kapantay sa buong mundo. Siya ay naging mapanghamon at inutusan niya ang kanyang mga lingkod na gumawa ng isang rebulto na pawang gawa sa ginto. Hindi lamang ang ulo, kundi ang buong katawan. Ito ang paraan ng hari upang ipakilala sa buong mundo na ang kanyang kaharian ay tatagal magpakailanman. Ito rin ang kanyang paraan upang salungatin ang propesiya o hula ng Diyos na ibinigay kay Daniel. Sa isang itinakdang araw ay libo-libong mga dignitaryo sa imperyo ng hari ang nagtipon upang saksihan ang pagtatalaga ng imaheng ginto ni Nabucodonosor. Pagdaka ay naroon at nagkaroon ng katahimikan sa lahat ng mga madlang naroon. Ang tagapagsalita ng hari ay nagbilin na kapag ang panugtog ay nagpasimula ng patugtugin, ang lahat ay yuyukod at sasamba sa imahin na ipinagawa ng hari. Ang babala ay ibinigay doon sa mga tatanging sumamba at sila ay ihagis sa nagniningas na hurno. Ang musika ay pinatunog. Ang lahat ng mga tao ay nagpatira pa at sumamba sa imahin. Ang totoo, halos lahat ng tao sa gitna ng malawak ng madla ng mga taong nakaluhod ay nakatayo si Sadrak, Mesak at si Abednego, ang tatlong Hebreong tumangging sumaway sa Diyos sa pamagitan ng pagyukod at pagsamba sa idolo. Agad ay nabalitaan ito ng hari, nagpupuyos sa galit dahil sa mayroong hindi sumunod sa kanyang direktang kautusan. Iniutos ni Nabucodonosor na mga sumuway ay madala sa kanyang harapan. Nang ang hari ay tumingin sa tatlong Hebreo, ay nakilala niya agad sila. Sila ay hindi mga pangkaraniwang makabataang lalaki na may angking katalinuhan at maraming mga talento. Ang hari ay nagpasya na bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Ayon sa Aklat ng Daniel, Kapitulo 3:15, kung kayo nga'y magsihanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng lahat ng sari-saring panugtog na mga patirapa at magsamba sa larawan na aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo'y hindi magsisamba, kayo'y iahagis sa oras din ngayon sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Maaaring nakikita nila Sadrak, Abednego at Meshach ang apoy mula sa malaking hurno. Walang pagdududa tungkol sa nais gawin ng hari. Ano ang kanilang gagawin? Sila ba'y susunod sa hari at mananatiling buhay? O susuway sa direktang kautusan ng Diyos at mamatay? Ano kaya ang gagawin mo? Napakadaling idahilan. Sabihin na hindi siguro masama na yumukod na minsan sa idolo sa gayong pagkakataon. Dangan nga kasi ang kanilang mga buhay ang nakataya. Hindi kaya sila magpapakita ng paggalang sa hari? Malinaw na ang gayong mga kaisipan ay hindi pumasok sa kanilang mga isipan sapagkat sila ay naturuan ng mga utos ng Diyos simula sa pagkabata. At isa sa mga utos na iyon ay ang nagsasabi tungkol dito sa Exodus chapter 20, 4 and 5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang larawan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Mahinahon at walang pag-atubili na sila ay sumagot sa Daniel Kapitulo 3, talatang 16 at 18. O Nabucodonosor, kami walang kailangan na may sagot sa iyo sa bagay na ito.
Narito, ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong nagniningas at ililigtas niya kami sa iyong kamay o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, di magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Ang hari ay nagpuyos sa galit. Iniutos niya na sila Sadrak, Mesak at Abednego ay itali at ihagis sa nagdiningas na hurno. Ang apoy ay napakainit na anupat ang mga sundalo na naghagis sa tatlong kabataang lalaki sa hurno ay bumagsak na patay. Anong kahangahangang kwento ito? Alam ba ninyo na ang kahali-hali ng kwentong ito ay isa ding uri o hula ng isa pang malaking pagsubok na darating sa bayan ng Diyos? Sa aklat ng Apokalipsis, ang propetang si Juan ay gumamit ng paglalarawan mula sa ikatlong kapitulo ng Daniel upang isalarawan kung ano ang mangyayari sa pinakadulo na katapusan ng panahon. Tulad ng tatlong Hebreo, ang bawat isa na nabubuhay sa panahon ng mga huling araw ng salibutan ay haharap sa katulad na pagpiling ginawa nila. Isang pagpili na magpakailanman magtatahak ng iyong kahantungan. Isang pagpili na minsan pa ay kabibilangan ng kahuwaran. Isang pagpili na may kinalaman sa pagsamba. Isang pagpili na ukol sa pagsunod sa Diyos kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Marahil, ang pinakaseryosong babala na naibigay sa mga nananaan sa lupa ay ang pagbababa sa kanila tungkol sa pagpiling ito. Malinaw na iniisip ng Diyos na mensaheng ito na tunay na napakalaga. Sapagkat sinabi niya sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, Talatang 9. Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Marapat na tayo ay makinig sa mahalagang mensaheng ito. At ito ang mensahe. Ayon sa Apokalipsis 14, 9 at 10. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahalong walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaya ang sumasamba sa hayop at tatanggap sa kanyang marka ay aani ng puot ng Diyos at itatapon sa dagat-dagatang apoy. At ano ang puot ng Diyos? Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 15, 1, ang puot ng Diyos ay ang pitong huling salot. Ito ang pinakaseryosong babala ng Diyos para sa mundo. Pansinin natin na ang paksa sa mga talatang nabanggit ay ang pagsamba. Ang unang anghel ay nagsabing sambahin ang tagapagligtas. Ang ikatlong anghel ay nagsabing huwag sambahin ang hayop. Ang pagsamba ay ang pinakamataas na uri ng pagsunod.

tumatanggap sa kanyang tanda. Matinding panggigipit ang mararanasan niyaong mga tatanggi na sumamba sa hayop at tumanggap sa tanda nito. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13:16-17. At ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa anilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa katapusan, isang batas ang ipapasa na hatulan ng kamatayan, yaong matumangging sumamba sa hayop at sa kanyang imahin. At ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13:15, at sa ikalawang hayop sa Apokalipsis, ang Biblia ay nagsasabi, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ang sinasabi dito, kung hindi mo sasambahin ang hayop, ay hindi kami bibili ng anuman mula sa iyo at hindi ka din makabibili ng anuman mula sa amin. Ito ay ang economic boycott at sa huli ay papatayin ka namin. Ang sinasabi ng Diyos, kung sasambahin mo ang hayop, ay tatanggapin mo ang alak ng kagalitan ng Diyos. Ang bawat tao sa lupa ay maharap sa pinakamahirap na pagpapasya na dapat nilang gawin. Ang tatak ng Diyos ay itatatak sa noo at ang tanda ng hayop ay itatatak din sa noo. Yung tatak ng Diyos ay tanda ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Yung tanda ng hayop ay kumakatawan ng katapatan sa kapangyarihan ng hayop. Itong dalawang tanda ay parehong nasa noo. Itong dalawang tanda ay magkasalungat. Ang tanda ng hayop ay isang huwad sa tatak ng Diyos. Sabi ng iba, ang tanda o tatak na ito ay isang computer chip implant. Sabi naman ng iba, yun ay isang barcode. Hindi ganito ang ibig sabihin nito, sapagkat ito ay simbolo lamang. Ang noo ay kumakatawan sa parte ng ulo kung saan naroon ang ating pagdedesisyon. Kaya kung ikaw ay natatakan sa noo, ang ibig sabihin noon, nagdesisyon ka na kung kanino ka susunod. Sa Diyos ba o sa hayop? Kaya ang tatak sa noo ay kumakatawan sa paniniwala. At ang tatak sa kamay ay kumakatawan sa pagsasakabuhayan ng iyong paniniwala. Pansinin natin na ang tatak ng hayop ay inilagay sa kamay din. Nangangahulugan itong panlabas na pagtupad o pagsasakabuhayan ng iyong paniniwalang tinanggap. Ang tatak ng Diyos at ang tanda ng hayop ay hindi literal na tanda o implant sa ating noo o kamay. Sila ay kumakatawan sa mga desisyon at pagpili sa ating nakikita ngayon. Ang mga bagay na ito ay hindi ipinapahintulot ng Diyos na mangyari na hindi man lang nabalaan ang kanyang bayan. Sa aklat ng Apokalipsis ay makikita natin ang mapahiwatig sa pagkaunawa kung ano ang kapangyarihan ito at kung paano nito susubukin na gayahin ang pagsamba sa Diyos. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13:1-2, isinulat ng alagad na si Juan na, at siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat. At nakita ko ang isang hayop na umahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo. At ang kanyang mga paa ay gaya ng sa oso. At ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan. At ang kanyang luklukan. At dakilang kapamahalaan. Ano kaya ang sinasagisagan ng gayong hayop? Itinuturo sa atin sa Daniel Kapitulo 7 na ang mga hayop ay kumakatawan sa mga kaharian o namumunong kapangyarihan. Dito sa Apokalipsis, makikita natin na isinalarawan ang isang bagay na tunay na kahindik-hindik

isang panghalo o magkahalong hayop na binubuo ng lahat ng malalaking mga hayop sa aklat ng Daniel. Ang hayop sa Apokalipsis 13 ay isang kapangyarihan na nagmana sa lahat ng makatangian nitong lahat ng apat na mga dakilang emperyo na bumangon sa buong mundo. Tungkol sa hayop na ito, si Juan ay sumulat at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Makikita natin sa aklat ng Apokalipsis ang terminong dragon ay parehong kumakatawan kay Satanas at sa kakilakilabot na hayop na kanyang ginamit ang Imperyong Roma. Samantala sa Apokalipsis Kapitulo 12:4, nagsasalita tungkol dito sa ginawang pagsubok ng Diablo na patayin si Jesus pagkatapos ng kanyang pagkapanganak. Ito ang sinasabi. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Siyempre, sa pamagitan ni Herodes na dakila ay sinubukan ni Satanas na gawin ito. Siya ay nag-utos ng lahat ng lalaking sanggol sa Bethlehem hanggang sa 2 taong gulang ay dapat napatayin. Ang sanggol na si Jesus ay muntika nang hindi nakatakas sa kalunos-lunos na pagdanak ng dugo. Dito ay makikita natin si Satanas na gumagawa sa pamagitan ng Imperyong Romano. Idinagdag pang inihula sa propesiya na ang kapangyarihan ito ay ang paganong Roma. Ibinigay ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at ang dakilang kapamahalaan sa hayop. Ito yung ating nabasa sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, Talatang 2. Ang paganong Roma ba ang kaganapan ng hula? At kung gayon, kanino ito ibinigay? Sa loob ng maraming siglo, ang Iglesia Romano ay gumamit ng dokumento na may pamagat na The Donation of Constantine upang patunayan ang karapatan nito sa lungsod ng Roma. Ang dokumentong ito na sa bandang huli ay napatunayang isang peking dokumento ay nagbigay sa kanila ng pag-aangkin sa karapatan ng Iglesia na pamunuan ang kanlurang Roma sa pampulitika at sa pangreliyon noong AD 300. Inilipat ni Constantino ang kanyang kapitolyo sa Byzantium at pinalitan ang pangalan nito na Constantinople. Nang si Constantino ay umalis sa Roma, ay binigay niya ang kanyang luklukan sa obispo ng Roma. Ang obispo ng Roma ang naging puno ng iglesia. Gayun din ang pagiging hari sa trono o luklukan. Ito ay nagbunga ng pag-isa ng iglesia o simbahan at estado na ang iglesia o simbahan ang namumunong mas mataas kaysa sa estado. Ang lungsod ng Batikan ay matatagpuan sa pinakasentro ng Roma, ang lungsod na naging sentro ng lumang Imperyong Romano. Ang Iglesyang Romano ay patuloy na nariyan hanggang sa ngayon. Hindi lamang isang may kapangyarihan sa reliyon, kundi gayon din sa pampulitika. Halos ang lahat ng bansa sa buong mundo ay nagpapadala ng kanilang kinatawan sa Vatican. Napakahalagang matandaan na ang propesiya ay tumutukoy sa isang organisasyon o sistema ng teolohiya. Hindi nito tinutukoy ang mga individual. Mayroong maraming bilang na matapat na tao na sumasamba sa Diyos, ngunit hindi pa nalalaman ang mga bagay na natutunan mo ngayon mula sa hula ng Biblia tungkol sa kapangyarihang ito. Ang masusing pag-aaral ng mga palatandaan ng pagkakilanlan ng unang hayop ng kapangyarihan sa Apokalipsis 13 ay nagbibigay linaw na ito ay yaunding kapangyarihan na sinasagisagan ng maliit na sungay sa Daniel Kapitulo 7 na napag-aralan na natin. Inihula ng propetang si Juan ng hayop na may kapangyarihan sa Apokalipsis 13 ay mayroong tanda ng pagkakilanlan
na susubukin ito na ipilit sa bawat tao isa-isa sa sanlibutan. Ayon sa Apokalipsis 13 kapitulo 16-17, at ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sang-ayon sa salita ng Diyos, ang tandang ito ay simbolo o sagisag ng pagrebelde o hindi pagiging tapat sa pamahalaan ng Diyos. Malinaw na inihula ng Biblia na ang magkakaroon na grupo na hindi tatanggap ng tanda ng hayop ay yaong nakatala sa Apokalipsis kapitulo 14-12. Narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng may pananampalataya kay Jesus. Huwag magkakamali. Ang malaking usapin na kahahantungan ng sanlibutang ito ay masesentro sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Isang grupo ng mga tao ang tatanggap sa tanda ng hayop, habang ang iba naman ay magiging tapat at totoo sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa anyang mga utos at pananatili ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang bayan ng Diyos ay tatanggap din ng tanda, ngunit ito ay tanda ng Diyos, ang tatak ng Diyos. Ito ay ilalagay sa mga noo ng kanyang tagasunod. Ayon yan sa Apokalipsis kapitulo 7:2-3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumisigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, "Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa anilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Nais ko ng tatak na iyon. Ikaw ba? Walang ibang mas mahalaga kaysa doon. Ang huling tunggalian sa kasaysayan ng sanlibutan ay tungkol sa tatak ng Diyos o sa tanda ng hayop. Ito ay sa pagitan ng tanda ng Diyos at ang huwad na tanda. Kapag natuklasan natin ang tatak ng Diyos o tanda, ay magiging madali sa atin na matuklasan ang huwad na tanda na ipinapatupad ng hayop na makapangyarihan. Sinabi sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang tanda o tatak. Para maintindihan natin kung ano ang tatak ng Diyos, kailangan nating intindihin ang ibig sabihin ng salitang tatak o selyo. Ang tatak o selyo ay nagpapatunay sa isang kasulatan. Ang bawat kasulatan o dokumento ay may opisyal na tatak o selyo. Halimbawa na dito ang selyo ng gobyerno. Ang batas na walang tatak o selyo ay ilegal. At ang bawat mambabatas ay may opisyal na selyo. Ang opisyal na tatak o selyo ay may tatlong sangkap. Una, makikita dito ang pangalan. Ikalawa, ang titulo o pwesto. Ikatlo, ang teritoryo. Bilang halimbawa ng selyo ng presidente ng Pilipinas, ito ay naglalaman ng una, pangalan, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ikalawa, anong posisyon niya? Presidente. Ikatlo, ano ang teritoryo niya? Pilipinas. Kung gayon, pero hindi bang selyo ang Diyos? Kung meron, saan natin ito makikita? Ang tanda o selyo ay matatagpuan sa ika-apat na utos ayon sa Exodus kapitulo 28:9. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na babae ni lalaki, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Pansinin narito ang unang bakas na makikita sa selyo. Una, pangalan, nakatala doon Panginoon mong Diyos. Ayon yan sa Exodus 20:11, sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon,
at nagpahinga sa ikapitong araw, tanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang kalawang bakas sa selyo, yung titulo, ano ang titulo niya? Manlilikha o Creator. At ang ikatlong bakas sa selyo ay naroon din sa ating binasa, teritoryo. Ano ang teritoryo? Langit at lupa. Dito sa aklat ng Exodus 20:8-11, tinutukoy dito ang tungkol sa Sabat. At sa Sabat nakapaloob ang tatlong bakas na makikita sa selyo. Pangalan, Panginoon mong Diyos. Titulo, Manlilikha o Creator. Teritoryo, Langit at Lupa. Kaya sinabi ng Diyos ang ganito tungkol sa Sabat. Pansinin po ninyo, ayon po sa Exodus Kapitulo 31:13, muli sinasabi ng Diyos, salitain mo rin sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, katotohanang ipangili ninyo ang aking mga Sabat sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong lahi upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Ayon pa sa Ezekiel Kapitulo 20:12, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa anila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Ano kaya ang mangyayari kung tatanggihan natin ang tanda o seal sa 10 utos? Ito ay walang kaibahan kundi tatanggalin din natin ang tatak o selyo ng gobyerno ng Pilipinas sa konstitusyon. Ito ay nangangalugang hindi legal ang konstitusyon, di ba? Kaya kailangang hindi rin natin dapat tanggalin ang tatak o selyo ng Diyos sa 10 utos para ito ay manatiling legal. Yung 10 utos na binago ang seal gaya ng ginawa ng ibang denominasyon ay illegal. Ang salitang Sabat mismo ay nangangahulugang tanda o tatak ng Ama o ng Diyos. Ang root word ng Sabat na sab sa salitang Hebreo ay nangangahulugang tanda ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ang Sabat ang kanyang palatandaan o tanda ng kapangyarihan. Ano naman ang sinasabi sa hayop tungkol sa tanda ng kanyang kapangyarihan at otoridad? Ang mga sumusunod na sipi ay nagmula sa katikismo ng Katoliko. Ito ang asad. Tanong, paano mo mapapatunayan ng iglesia o simbahan ay may kapangyarihan na mag-utos ng mga pista at banal na araw? Sagot, sa pamamagitan mismo ng pagpapalit ng araw ng Sabat tungo sa Linggo na pinapahintulutan ng mga Protestante. At kung magkagayon ay maggiliw nilang sinasalungat ang kanila mismong sarili na maigpit na nangingilin na Linggo at sumusuway naman sa iba pang kapistahan na ipinatutupad ng simbahan o iglesia ding yaon. Tanong, meron ka pa bang ibang paraan para patunayan na ang iglesia o simbahan ay may kapangyarihan na magtatag ng mga utos tungkol sa mga pagdiriwang? Ang sagot, kung wala siya ng gayong kapangyarihan, ay hindi niya dapat na maipalit ang pangingilin ng Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo, para sa pangingilin ng Sabado, ang ikapitong araw. Isang pagbabago na kung saan ay walang pahintulot ng kasulatan. Ito ay nakatala sa Unabridgment of the Christian Doctrine. Sabi ni Henry Tuberville, page 58. Ang pagsamba sa araw ng Linggo ang tanda ng kapangyarihang pangreliyon ng Iglesia ng Romano, sang-ayon sa kanyang sariling patotoo. Siya ay may kahandaang umamin na pinalitan niya ang araw ng pagsamba mula sa Sabado patungong Linggo. At idinagdag pa, sinasabi niya na ang pagpapalit na ito ang tanda ng kanyang pansimbahang otoridad. Ayon sa letter from C.F. Thomas Chancellor to Cardinal Gibbons noong October 28, 1895. Hinamon ng Iglesyang Romano ang mga Protestante na ipakita kung bakit nila nilapastangan ang araw ng Diyos at bumaling mula sa Sabat ng Biblia upang sumunod sa araw na itinatag ng kaugalian, tradisyon o iglesia ng Roma. Ayon sa aklat ng Daniel 7:25, alalahanin na inihula ni Daniel ng hayop ng makapangyarihan
ay isiping baguhin ang panahon at ang kautosan. Ganito itinala iyon. Inihula din niya na ang kapangyarihang ito ay iwawaksi ang katotohanan sa lupa at gumawa ng kanyang maibigan at guminhawa. Yan po ay nakalagay sa Daniel 8:12. Opo, mga kaibigan, nakikita ni Juan Revelador ang kaparehong kapangyarihan na isinulat ni Daniel noong una. Nakikita ni Juan ang isang panahon na hinaharap na kung sana ay muling magkaroon ng ipipilit na reliyon at sapilitang pagsamba. Tangi lamang na sa pagkakataong ito ay hindi na sa ginto ang imahin doon sa kapatagan ng dura. Ito ay ang pangailangan na sumamba sa huwad na araw ng pagsamba. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13, 16 at 17, at ang lahat, maliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kamay o sa noo at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Para matupad ng kapangyarihang ito ang lahat ng nasa hulang ito ay kinakailangan itong gamitin ang kapangyarihang sibil ng pamahalaan para ipatupad ang kanyang tanda ng otoridad o kapangyarihan. Noong Middle Ages ay lumitaw ang pagsasanib ng simbahan o iglesia at ng estado. At ang kapangyarihang ito ay gagawa ng isang kopya o imahin ng hayop na iyon. Pansinin ang isa pang tanda ng pagkakilanlan. Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 13:18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng lahat, bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Maging malinaw tayo dito, hindi tinatawag ng Biblia ang 666 na tanda ng hayop, bagaman marami ang nag-iisip ng gayon. Sinasabi ng Biblia na ito ay bilang ng isang tao, tungkol sa bilang ng hayop. Isinulat ni Dr. Rodriguez ang bilang ng hayop. Ang marka, pangalan at bilang ng hayop ay malapit na nauugnay sa aklat ng Apokalipsis talata 13:17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Maraming mga mungkahi ang ginawa upang may paliwanag ang kahulugan ng 666. Dito dapat tayong maging maingat. Hindi sinasabi ng Biblia na ang bilang ay ang idinagdag na bilang ng mga titik ng isang pangalan. At ito ay binigyan kahulugan na ang 666 ay sumisimbolo sa sangkatauhan na nahiwalay sa Diyos, sapagkat ang mga tao ay nilikha sa anim na araw at ang bilang ay maaring simbolo para sangkatauhan na walang banal na kapahingahan dahil hindi nangingilin ng ikapitong araw na siyang sabat ng Panginoon. Kung kaya, ang 36 ay nagmumungkahi din ng isang determinadong pagsisikap ng hayop na humimok sa sangkatauhan na walang banal na kapahingahan sa Diyos dahil sa hindi nila pagsunod. Kung kaya hinihimok sila ng hayop na sambayin siya sa halip na ang Diyos. Nakikita natin na ang panahon ay dumarating at ito ay hindi na magtatagal na ang bawat isa ay aatasan na ipangilin ang unang araw ng Sanligo na direktahang paglabag sa utos ng Diyos. Isang direktahang tiba na may titulong Apostolic Letter Dies Domini of the Holy Father na ito ay itinala ni John Paul II to the bishops, clergy, and faithful of the Church on keeping the Lord's Day holy, ay ipinadala sa lahat ng puno ng simbahan o iglesia na pinagsasabihan sila na idiin ang pangingilin ng Linggo bilang araw ng pamamahinga at pagsamba. Maari kaya na ang maayos na binalak na sulat na ito ay paghanda para sa isang batas na kumikiling sa pangingilin ng Linggo sa halip na sa Sabat ng Biblia?
Iminumungkahi pa nga ng sulat na ito na sila ay magsumikap sa pagsabatas na pangsibil upang gawin itong makatotohanan. Pamilyar ba ito sa inyong pandinig? Ito ay kung ano lamang ang sinasabi ng hula. Ang katanungan na itinatanong ng marami ay, meron na bang may tanda ng hayop sa ngayon? Ang sagot po ay, wala ni isa pamang tao ang may tanda na ng hayop. Kapag ang tanda ng hayop ay pinatupad na sa pamamagitan ng batas na pansibil, ang bawat tao kung magkagayon ay dapat na pumili sa pagitan ng katapatan sa Diyos sa pamamagitan ng pangingili ng Sabat, sang-ayon sa mga utos ng Diyos o katapatan sa hayop sa pamamagitan ng pangingilin ng araw na ipinalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao. Doon at doon lamang ang sinuman ay makatatanggap ng tanda ng hayop. Sa bawat kaluluwa ay darating ang napakalagang pagsubok. Susundin ko ba ang Diyos o susundin ko ang tao? Ito ay hindi lamang usapin ng mga araw. Ito ay usapin ng mga Panginoon. Ayon sa Roma, Kapitulo 6:16, isinulat ni Pablo, hindi ba ganin nyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y maalipin niya ong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikatutuwid. Ang pinakamataimtim na sandali ay ang malapit ng karapin ng bawat nananahan sa lupa. Walang sino man ang makabibili o makapagbibili ng walang tanda ng hayop. Una ay darating ang pag-boycott. Pagkatapos noon ay ang hatol ng kamatayan. At para doon sa mga tatanggap ng tanda ng hayop, ang huling pitong salot naman ang kanilang mararanasan. Nakikita ba ninyo kung bakit ang usaping ito ay napakalaga? Kung bakit ito ay usapin ng buhay at kamatayan? Bakit napakalaga na piliin na natin ngayong parangalan ng Diyos? Mayroong mabuting balita para doon sa pipili na parangalan ng Diyos at tanggapin ang kanyang tatak. Maaring hindi sila makabili o makapagbili, ngunit sinasabi ng Diyos ayon sa aklat ng Isaias Kapitulo 33:16, ang kanyang tinapay ay mabibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sasagana. At sinasabi sa mga awit, chapter 91, verses 5-8, tungkol sa mga salot na ibubuhos sa lupa, ang pangako ng Diyos, ikaw ay hindi matatakot sa akilabutan sa gabi, ni sa pana pa man na umihilagpos kung araw, dahil sa salot na dumarating sa adiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. At sa Daniel Kapitulo 12:1, at sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Opo, mga kaibigan, ang bayan ng Diyos ay ililigtas. Alalahanin ang kwento ng tatlong kabataang Hebreo doon sa sinaunang Babylonia. Dahil sa pagsunod sa Diyos sa halip na sa tao, dahil sa pagsamba sa Diyos sa halip na sa imahin ng Babylonia, ang tatlong kabataang lalaking iyon ay inihagis sa nagniningas na hurno. Ang init ay gayon na lamang na anupat namatay sa tindi ng init nito ang mga sundalong naghagis sa anila sa nagniningas na hurno. Si Haring Nabucodonosor ay marapat lamang na masiyahan. Yaong mga nagtangkang sumuway sa kanyang utos ay nagupo. Nang bigla, ang hari ay tumayo na nakatitig sa bungad ng hurno. Isinigaw niya sa kanyang mga tagapayo na nakakita siya ng 4 na lalaki na naglalakad sa hurno. At ang ika-4 ay tulad ng anak ng Diyos. Hindi
Ang hari ay nag-aakala lamang ng mga bagay. Siya ay pinaintulutan na makita ng kanyang sariling mata ang Diyos na nangangalaga sa kanyang mga tagasunod. Ang Diyos ay kasama ng tatlong Hebreo sa apoy. Siya ay laging kasama niya oong mga pinag-uusig ng dahil sa kanyang pangalan. Ang apoy ng hurno ay hindi makakapanakit sa mga tapat na tagasunod ng Diyos. Sinunog lamang ng apoy ang mga lubid na nakatali sa kanila. Kaya nga sa huling mga araw ay ililigtas din ng Diyos ang kanyang bayan mula sa mga pag-uusig kahit pa ng espiritual na Babylonia. Pansinin kung paano sinalarawan ni Juan yung sumusunod kay Jesus at sa kanyang katotohanan. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 15:2, at nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaong nagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Kahit ngayon, ang Diyos ay nagsusumamo sa kanyang mga tunay na tagasunod na lumabas sa huwad ng mga sistemang pangreliyon upang makasunod sa kanya ng lubusan. Nananawagan sa kanyang mga anak na manatili doon, na huwag manatili doon sa espiritual na Babylonia. Sinabi niya sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 18:4, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Mayroong kabayaran ang pagpili na sumunod sa Diyos. Ngunit si Jesus ay nangako na sasamahan ka. Siya ay nangako na ililigtas ka. Siya ay nananawagan lamang sa iyo na pumili. Siya ay nagtatanong sa iyo kung sino ang iyong susundin. Hindi ka ba susunod sa kanya, kaibigan ko? Hindi mo ba pipiliin ang kanyang salita, ang kanyang mga utos, laban sa mga tradisyon at panggigit-git ng tao? Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng pagpupulong na ito. Siya ay nagbibigay ng kanyang huling panawagan sa naghihingalong sanlibutan upang maging handa sa ikalawang pagparito ng kanyang anak. Iba pang imahin ang darating, iba pang tanda ng katapatan, iba pang pagsubok na ang kaparusahan ay kamatayan. Ngunit kung mayroong mang maliwanag tungkol sa mga hulang ito, ito ay yaong magkakaroon muli ng mga lalaki at mga babae na tulad ng tatlong Hebreo na tatayong walang takot at may pananampalataya para sa kanilang iniibig na tagapagligtas. Sila ay ituturo ng Diyos bilang katunayan na hindi lahat ay yuyukod sa kalituhang espiritual na bunga ng pandaraya ng Diablo. Sinabihan ng Diyos sila, narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Nais kong mapabilang sa grupong iyon ng mga tao. Ikaw ba, kaibigan ko? Ninais mo na ba na mapabilang doon sa mga masusumpungang sumasamba sa nakapagligtas kapag siya ay bumalik na? Nais mo bang tanggapin ang kanyang tanda sapagkat sinasamba mo siya gaya ng kanyang hinihiling? Kung ito ang hangarin ninyo ngayon, hinihilingan ko po kayo na lumuhod ng asama ko habang tayo ay nananalangin. Mahal po naming Diyos, nais po naming tanggapin ang iyong tanda na ipinagkaloob upang kami mapabilang sa iyong mga anak sa huling kapanahunan na iyong ililigtas sa iyong malapit ng pagbabalik. Panginoon, ikintal po ninyo sa amin pong mga puso at isipan ang inyo pong mga aral upang wag po kami bumitaw. Salamat, Panginoon, sapagkat bibigyan niyo po kami ng katotohanan at katatagan ng pagpili upang hindi po namin piliing sumunod sa tanda ng hayop. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.

dito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang po ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa kung daw hahanapin dun sa radyo. Hinanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang pangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyo talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyo talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
4: Sa AWR 89.1 FM.
5: Init ng panahon? Refresh ka muna. Try Country Veggie Foods Chill Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240 ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now. Call or text sir 917-180-0382 or sir 917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral. Lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakita talaga na ay napakaganda napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Maraming salamat po sa inyong napakaagang pag-tune in, at ako ay nagagalak na muli kayong makasama sa umagang ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang palagi niyo pong maranasan. At sa ating pagpapatuloy ng ating pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis, tayo po ay nasa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 9 at 10. Kailangan dito ang pag-iisip na may karunungan. Ang pitong ulo ay pitong bundok na kinauupuan ng babae. Sila rin ay pitong hari. Ang lima sa kanila ay bumagsak, ang isa'y nananatili pa, ang isa ay hindi pa dumarating, at pagdating niya, kailangang magpatuloy siya ng sandaling panahon. Kaibigan, ng mga talatang ito ay kabilang sa pinakamahirap na bahagi ng Apokalipsis dahil gumagamit ito ng maraming simbolo. Ang pangunahing layunin nito ay hindi upang magbigay lamang ng mga pangalan ng kaharian, kundi upang ipakita ang paggalaw ng kasaysayan sa ilalim ng dakilang tunggalian o malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at ng kasamaan o ni Satanas. Sa Biblia, ang bundok ay kadalasang simbolo ng mga kaharian o kapangyarihan, at ito ay binanggit din naman sa ating binasa na ito ay tumutukoy sa mga hari. Sa Daniel, Kabanatang 2, Talatang 35 at 44, ganun din sa Jeremias, Kabanatang 51, Talatang 25, ito ang mga interpretasyon na nagsasabing ang mga bundok ay tumutukoy sa kaharian o mga hari. Kaya ang pitong bundok ay kumakatawan sa serye ng mga kapangyarihang may mahalagang papel sa kasaysayan ng bayan ng Diyos. Ang mga hari ay tumutukoy sa mga naghaharing kapangyarihan o kaharian. Ang pahayag na lima ay nangabuwal na ay tumutukoy sa mga kapangyarihang lumipas na. At ang phrase na ang isa ay naririto ay tumutukoy naman sa kapangyarihang umiiral pa noong panahon ni Juan. Ang isa ay hindi pa dumarating, tumutukoy sa darating pang kapangyarihan sa hinaharap. Ipinapakita nito na ang mga kaharian sa lupa ay dumarating at nawawala. Ngunit ang malaking tunggalian ay nagpapatuloy. Sa gitna ng pagbabago ng mga bansa at sistema, ang mga tapat sa Diyos ay may matibay na pag-asa sa kanyang walang hanggang kaharian na magpapatuloy sa buong walang hanggan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At kung ikaw ay may katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, maaari ka makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero

at pag-intindi. Yung pitong ulo, yun yung pitong bundok kung saan nakaupo yung babae. Pitong hari din ang mga yon. Bumagsak na ang lima sa kanila, yung isa na naghahari pa at yung isa hindi pa dumadating. Pagdating niya, sandali lang siyang maghahari at yung halimaw na dating buhay pero hindi na ngayon, yun mismo ang pangwalong hari na isa sa mga pitong hari at wawasakin siya. Ang pitong ulo ng mapulang halimaw o Scarlet Beast. Ipinaliwanag ng anghel na ang pitong ulo ay pitong bundok. Iniisip ng ilang tagapagsalin ng Biblia na ang mga bundok na ito ay tumutukoy sa pitong burol kung saan matatagpuan ang lungsod ng Roma. Kaya isinali nila ang salitang Griego na uroy, mga bundok, bilang mga burol. Mayroon ding pitong hari na sinasagisagan ng pitong bundok. Gayun din, ang mga bundok na ito ay magkakasunod at hindi sabay-sabay na umiiral. Ang mga bundok na ito ay hindi sumasagisag sa mga individual na hari sapagkat ang Apokalipsis ay hindi nakatuon sa mga individual na tao kundi sa mga sistema. Sa Biblia, ang mga bundok ay madalas na sumasagisag sa mga pandaigdigang kapangyarihan o mga imperyo, katulad ng mababasa natin sa Jeremias, Kabanatang 51, Talatang 25, ganun din sa Ezekiel, Kabanatang 35, Talatang 2 at 3. Sa propesiya ng Biblia, ang mga hari ay kumakatawan mismo sa mga kaharian na kanilang pinaghaharian. Sa Daniel Kabanatang 2, Talatang 37 hanggang 39, ganun din sa Kabanatang 7, Talatang 17, ganito naman ang nakasulat. Ang apat na malaking halimaw na ito ay apat na hari na lilitaw mula sa lupa. Kaya ang pitong bundok ay sumasagisag sa pitong dakila at magkakasunod na imperyo na namamahala sa mundo sa buong kasaysayan, kung saan ginamit ni Satanas upang labanan ang Diyos at saktan ang kanyang bayan o kanyang iglesia. Mula sa pananaw ni Juan, lima sa mga imperyong ito ay bumagsak na. Ang isa ay umiiral at ang isa pa ay hindi pa dumarating. Bagaman walang iisang pananaw na ganap na tinatanggap ng lahat ng mga tagapagpaliwanag ng Adventista, marami ang naniniwala na ang limang bumagsak ay ang mga dakilang kaharian noong panahon ng lumang tipan na namuno at minsan ay nagpahirap sa bayan ng Diyos tulad ng Ehipto, Assyria, Babylonia, Medo-Persia at Greece o Gresya. Ang kahariang naririto noong panahon ni Juan ay ang Imperyong Romano. Ang ikapitong kaharian na hindi pa dumarating ay ang hayop mula sa dagat sa Apokalipsis Kabanatang 13. Ang sistema ng kapapahan na namuno at nagpahirap sa bayan ng Diyos. Ito ay lilitaw pagkatapos ng panahon ni Juan at pagkatapos ng pagbagsak ng paganong Imperyong Romano. Makapangyarihang pinatotohanan ng kasaysayan ang katotohanan ng propesiyang ito na isinulat maraming siglo bago pa naganap ang mga pangyayaring ito. Sinabi pa kay Juan ng anghel na ang matingkad na pulang hayop ay ang ikawalong kapangyarihang pandaigdig bagamat ito ay kabilang din sa pitong ulo, mga pandaigdigang kapangyarihan. Alin sa pito? Dahil ang mga ulong ito ay magkakasunod sa panahon, ang ikawalo ay dapat na ang ikapitong ulo na tumanggap ng nakamamatay na sugat. Sa panahon ng ikawalong kapangyarihang ito, lilitaw ang matingkad na pulang hayop, dala at isinusulong ang mga layunin ng Babylonia. Sa kasalukuyan, tayo ay nabubuhay sa panahon ng paghilom ng nakamamatay na sugat. Ang ikawalong kapangyarihang pandaigdig na ito ay lilitaw bago ang wakas at sa huli ay hahantong sa kapahamakan. Ang sinumang nagnanais makaalam ng katotohanan ay dapat maging handang tanggapin ang lahat ng ibinibigay nitong katotohanan. Hindi siya maaaring makipagkompromiso sa kamalian. Ang pag-aalinlangan at hati ang puso sa katapatan sa katotohanan ay pagpili sa kadiliman ng kamalian at panlilinlang ni Satanas. Walang gitna.
Kailangan

Pumili at ang dahilan ng mga propesiyang ito na ibinibigay sa atin ay upang piliin natin ang katotohanang nagmumula sa Diyos, mula sa Kanyang salita sa Biblia. Kaibigan, handa ba akong yakapin ang buong katotohanan ng Diyos kahit ito ay humahamon sa aking mga nakasanayan at personal na kagustuhan? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakila naming Diyos, salamat pong muli sa buhay at kalakasan sa pagpapalang inyo pong inilaan sa amin sa buong maghapong ito. Maraming salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita, sa kaunawaan na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa mga propesiyang nakatala sa Biblia. Tulungan mo po kaming maging bukas at handang tanggapin ang buong katotohanan ng iyong salita. Alisin mo po sa amin ang anumang pag-aaninlangan at kompromiso sa kasalanan. Bigyan mo po kami ng tapang at katapatan na manatili sa liwanag ng iyong katotohanan, kahit ito ay mahirap at salungat sa aming mga naunang paniniwala. Gabayan mo po ang aming puso at isipan upang lagi naming piliin ang iyong kalooban. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ko pong idinadalangin ang aming mga mahal na tagapakinig. Kayo po ang gumabay sa kanila at tulungan sila, Panginoon, sa pagpapasya na piliin ang pagsunod sa inyo at gawin ang inyong kalooban. Alalahanin din po ang kanilang mga pangangailangan. Inyo po sanang punuan, Panginoon, at pagpalain ang aming mga mahal na tagapakinig sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. At ako po ay nagagalak na kayo ay aking nakasama dito sa ating programang Rise and Reflect. At aking ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay available din po sa English, The Great Controversy, at mapapasa inyo ito ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Carranza. Pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-arla. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal Sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Your

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapalad na araw po sa inyong lahat. Ako po'y natutuwa na muli kayong makasama sa araw na ito. Dito sa ating programang May Nagmamahal Sa'yo. Alam niyo, napakagandang yung bang paggising mo sa umaga, meron ka salitang maririnig na May Nagmamahal Sa'yo. Ito yung mga nagpapaalala ng mga salita na punong-puno ng pagmamahal. Ang mga programa dito sa AWR 89.1. Dahil dito po, dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal, ang mga salitang nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay inspirasyon upang tayo'y mahanda sa nalalapit na pagparito ng atin pong Panginoong Hesus. Patuloy po nating pinag-aaralan ang napakahalagang aklat sa Biblia, ang aklat ng Daniel. Kaya nga po ang inyong lingkod, si Pastor Jose Zabat Jr., araw-araw nakakasama nyo para sa ilang minuto pong talakayan. Ngunit natutuwa ako na bagamat maaga ang gising natin, pero ang ganda naman ng isipan natin bukas na bukas para tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya nasa bahay ka man ngayon, natutuwa ako na makasama ka. Nasa trabaho ka man o kay on the go. Sa araw na ito, mayroon tayong kapanapanabik na pag-aaral na nakahanay para sa iyo. At nais ko rin ipaalala na huwag niyo pong kalilimutan na gusto naming makarinig mula sa inyo ng inyong mga reaksyon o katanungan. Huwag po kayong magatubiling, magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen. 0917-1742-777, 0918-9447-891 o di kaya sa inyong mga mag-send kayo ng message sa amin dyan sa Facebook o dun sa comment section ng YouTube. At ito po ay kukonsider po namin ang inyo kung ito may mga katanungan, kung mga panalangin o anumang mga nais ninyo na maibahagi sa amin. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito, binabati ko po kayong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok. Ating pagpasimulan ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos, sa oras na ito, nais naming sumalok ng karunungan mula sa inyo. Kung sa ganang amin lamang, hindi namin kayang maunawaan ang inyong mga salita. Naway turuan kami ng banal na Espiritu. Gabayan niyo kami upang aming mga puso't isipan maging bukas sa pagtanggap ng inyong mga salita. Pagpalain niyo kami sa aming pag-aaral. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Oras na ito ay atin pong bibigyan ng kasagutan ang katanungang ano ang iminungkahi ni Daniel na gawin ng hari para maiwasang mangyari ang mga hindi magandang pangyayari? Yan ang nakaraang mga araw, pinag-aralan natin ang naging kahihinatnan ng hari na napanaginipan niya na ipinaliwanag ng propeta Daniel. Ngayon naman ay makikita natin kung ano yung mungkahi ni Propeta Daniel na dapat gawin ng hari. Ano ang sabing gano'n sa Daniel, Kapitulo 4, ang talata po ay 27. Ang sabi po dito, kaya't o hari, tanggapin mo nawa ang aking payo, putulin mo na ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng katwiran, at ang iyong mga kasamaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaawaan sa naaapi, upang humaba pa ang iyong kasaganaan. Alam nating lahat na si Daniel ay isang propeta. Alam ninyo yung sulat ng ating propetisa, lalo na sa ang modern Israel. Oh, lalo na tayo tinawag na priesthood of all believers. Meron tayong dual role na ginagampanan sa sanglibutan ito na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yung tinatawag na pagiging saserdote at pagiging propeta. Oh, dahil tayo inatasan na mamagitan sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos na sila'y akayin natin sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga katotohanan sa kanila. At tayo'y mayroon ding ginagampan ng papel bilang propeta na ating babalaan ng mga tao tungkol sa mangyayari sa mga huling araw sa pamamagitan ng mga katotohanan mula sa Biblia at sulat ng atin pong propetisa. Ngayon, bakit ganun na kahalaga ang mungkahi ni Propeta Daniel kay Haring Nabucodonosor? Si Daniel na propeta, makikita natin sa talatang binasa natin, ay nakiusap kay Haring Nabucodonosor na magsisi kaagad upang ang parusa ng Diyos ng hatol na ibinigay na ay hindi matupad. Una sa lahat, alam natin na kailangan ng hari na magsisi sa lahat ng kasalanang nagawa niya hanggang sa panahong ito, at kailangan niya ang kanyang mga aksyon sa napasulong. Oh, kailangan yung kanyang pagkilos ay pasulong upang maipakita niya na siya'y tunay na nagsisisi. Alam niyo, may mga tao na sabi, pinagsisisihan ko na itong aking nagawang kasalanan, pinagsisisihan ko na itong aking maling pasya. Subalit, may mga pagkakataon na muli-uling uulitin yung kasalanan yon, muli-uling uulitin yung mga ganong mga pasya na hindi na ay konsulta sa Diyos o di kaya gumawa ng laban sa Diyos. Mga kapatid, kapag ka sinabing nagsisisi, hindi mo na babalikan yung mga kasalanan, kundi ito yung pagkaramdam ng kalungkutan dahil sa pagkahiwalay sa kasalanan at kasiyahan dahil nakilala mo ang Diyos at tatanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Ngayon, dito sa ating pinag-aaralan, kailangan talaga na umaktong hari, forward, move forward upang ipakita na siya'y tunay na nagsisisi. Pero magagawa lamang niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay o pagpapalaya sa mga inaapi, yung pagbibigay sa mahihirap at pagpapalaya sa mga inaapi. Maaring isang karanasang nagbabanta sa buhay para kay Daniel na ituro yung mga kasalanan ng pagmamataas at himukin siyang magsisi. Ngunit buong tapang na ginampanan ni Daniel yung mga tungkulin bilang isang propeta na habang sinusubukan niyang palambutin yung kanyang mensahe sa pagitan ng pagkumbinsi sa hari ng kanyang pagmamahal sa kanya, ang hatol na binigay sa hari ay isa sa kung saan ang pagpapatupad ng hatol ay pagsuspinde sa paghatol ng lubusang pagsisisi. Alam nyo kung minsan, yung bang isang tao na alam mo na na talagang nagkakasala, alam naman na may mali siya, pero minsan nadudoon yung struggle mo kung sasabi, kung siya ba'y babawalan mo at pipigilan mo sa kanyang ginagawa at sasabihin mo sa kanya, kapatid, magsisi ka na sa iyong kasalanan. O yung mga kamalian ay may point out mo sa kanya para siya'y magsisi. Minsan, hindi mo magawang idiretsa ito sa kanya, salip doon mo sa iba na sasabi kung ano yung hinaharap ng taong iyon. Mga kapatid at mga kaibigan, makikita po ninyo dito yung napakagandang modelo na pinakita nitong si Propeta Daniel na mismong hinarap niya ang hari at kanyang sinabi kung ano ang magiging hatol ng hari at papaano masususpindi o paano magbabago ang Diyos kung siya ay magkakaroon ng lubusang pagsisisi. Kaya kahit na yung hatol, maaaring hindi ito ipatupad kung kakakitaan ang isang tao ng pagsisisi. Ano sabi nga noon ng banal na kasulatan sa Jeremias Kapitulo 33, ang talata ay 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Pakaganda nitong talatang ito na sinabi ng propeta Jeremias, itong mga salita ng Diyos, na kung saan ay narito yung pangako, para hindi tayo mahirapan, mag-alala kapag nagsisi tayo ng kasalanan, ay kung anong mangyayari sa atin, ngayon ito isang pangako mula sa Diyos na tayo tumawag sa Kanya. At kapag tayo tumawag, sasagutin niya tayo. At sasabihin ko sa iyo, ang sabing ganoon, ang mga dakilat na tatagong bagay na hindi mo nalalaman. Maraming Kristiyano ang nahihirapang maniwala o maunawaan kung paanong ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila ngayon. Kaya nga mga kapatid, lagi kong pinapaalala yung pagbabasa ng banal na kasulatan. Kasi dito natin mauunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos. O minsan yung nature, yeah, nature speaks about God. Yung mga karanasan, nagsasabi rin yan ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Subalit, ang malinaw, para maunawaan mo yung kanyang tugon sa iyo ay sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaya nga, sabi nga, marami ang nag-iisip na ang Diyos ay nagsasalita lamang ng ilang beses sa kasaysayan at sa mga taong tulad ni Moises, David o Pablo, ngunit hindi kailanman sa isang taong katulad ni Haring Nabucodonosor. O kaya nasasabi natin minsan, hindi naman nagsasalita sa akin ang Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, ang Diyos ay nagsasalita sa bawat tao. Maaring hindi nga lang nila naririnig dahil busy sila. O kaya nga sabing ganon, kung ikaw ay hindi maliligtas, hindi dahilan, kaya hindi ka naligtas dahil hindi ka nasabihan ng salita ng Diyos o hindi ka inabot ng mga taong inatasan ng Diyos. No, maaring busy ka nang dumating sila sa iyo o maaring ayaw mo silang pakinggan dahil abalak o ikaw ay mayroong mas priority sa buhay mo. Kaya nga, talagang ang may lalang ng sansinukob, yan po ay sabik na masira ang mga pader ng atin hong maling akala at pagsalita sa ating mga puso. Sabik na sabik ang Diyos. Kaya nga lamang hindi niya magawa ito, hindi natin marinig siya kapag ka mayroong priority sa buhay natin na gusto natin yun muna pagukulan natin ng pansin. Minsan priority natin ang trabaho, priority natin yung tayo ay kumita ng malaki, priority natin yung ating career, kaya nga hindi natin mapakinggan ang panawagan ng Diyos. Kaya nga sabi po, kapag naranasan natin na ang Diyos ay nagsasalita sa ating puso, magsimula po tayong maging intentional na maglaan ng oras para makinig. At magbigay po tayo ng puwang para sa Diyos na makapagsalita. Magkaroon tayo ng ilang minuto na ipikit yung inyong mga mata, ibukas ang inyong mga kaisip, at magmuni-muni, hayaan nyo, mag-concentrate kayo, at pakinggan kung ano ang sasabihin ng Diyos. Kaya magbigay tayo ng puwang para sa Diyos, para makapagsalita siya sa ating buhay. Maaring sa pamamagitan ng ating pagsamba, doon natin mapakinggan ang salita ng Diyos. Yung ating pakikilahok. Dahil ang pagsasalita ng Diyos, hindi po yan nangyayari sa isang pagkakataon. Ngunit sa pamamagitan ng pare-parehong paraan ng pakikipag-usap sa Diyos. Meron pong nilinaw yung kasulatan na gustong makipag-usap sa atin ng Diyos. Oh, dahil tayo yung kanyang mga anak. Sinasabi sa Juan 8:47, ang sino mang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Sinasabi sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at sasabihin ko sa iyo ang mga dakilat na tatagong bagay na hindi mo nalalaman. Sa Isaiah Kapitulo 55, talatang 3, ang sabi ay, ikiling mo ang iyong tainga at lumapit ka sa akin, dinggin mo upang iyong kaluluwa ay mabuhay. At sa Awit 32:8, ang sabi ay, tinuturuan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita ng aking mata ay nasa iyo. Mahaba ang listahan ng gayong mga kasulatan. Sa bawat kwento, naririnig ng mga tao ng Diyos ang kanyang tinig at nalalaman ang kanyang kalooban. Kaya nga po malinaw na tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nagsasalita sa ating lahat bilang kanyang mga anak sa paraang maintindihan natin sa maraming paraan hanggat maaari. Siyempre po, ang Diyos ay nagsasalita sa atin muli sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang Biblia. Iyan po ang Biblia po isang pinakadakilang regalo bilang mga Kristiyano. Ako po'y nagpapasalamat na sa paggising nyo sa umaga, inyo pong binubuksan ang inyong radyo o ang inyong Facebook para pakinggan ang salita ng Diyos dito sa AWR. Subalit gusto ko rin naman na anyayahan kayong buksan nyo rin ang Biblia at doon ay tingnan ninyo, basahin ninyo at pag-aralan ninyo ang mga salita ng Diyos. At napakalaking tulong ito para marinig natin ang kanyang mga salita. Kaya po mga kaibigan, ang salita ng Diyos, ito po'y buhay at masigla. Ang sabi nga'y matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Sabi sa Hebreo 4:12, hanggang sa kasukasuan at ng utak at kumikilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Mga kaibigan, ng Diyos ay direktang nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Kaya nga, sabi nga sa 1:16:33, pagdating ng espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita sa kanyang sariling kapamahalaan, kundi ang anumang marinig niya ang kanyang sasabihin at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Kaya nga tinihayag po ng kasulatan ng Biblia kung paano nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Sabi sa Roma 1:20 na ang di nakikitang mga katangian ng Diyos sa makatwid nga ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay malinaw na nauunawaan mula ng lalangin ng sanlibutan sa mga bagay na ginawa. Mga kaibigan, hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Patuloy nating subaybayan kung ano ang mangyayari sa hari. Oh, dahil ang pinag-uusapan natin yung kanyang panaginip, yung ikalawang panaginip, kung ano yung kahihinatnan ng haring ito. At dito sa ating pag-aaral ay natutuhan natin na ang Diyos ay nagsasalita at sa kanyang pagsasalita, bigyan natin ng time na maintindihan natin, marinig natin sapagkat mayroon siyang napakagandang panukala para sa atin. Tayo po'y manalangin, dakila naming Diyos, nawa sana ang aming pong napag-aralan sa oras na ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil pwede pala namin kayong marinig. Kung kami lamang ay maglalaan ng panahong mag-aral ng Biblia, magiging bukas ang aming tainga at ang aming puso't isipan na kay aming pakinggan. Sana po, Panginoon, maging lifestyle namin sa araw-araw, pakinggan kayo para hindi kami naliligaw ng landas. Akayin niyo po kaming palagi sa daan ng katotohanan at ihanda kami sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Lord, i-bless ninyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito. Ano man ang kanilang hinaharap ngayon, ano man ang katayuan nila ngayon, kayo nakakaalam, pagkalooban sila, Panginoon, ng pangangailangan nila, ipadama sa kanila sa pamagitan ng iyong mga yakap na minamahal niyo sila at nais niyong sila ay laging ilagay sa inyong tabi upang hindi maligaw ng landas. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon, at tanggapin ang aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maginigiliw. Magkita-kita tayo sa susunod na araw. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. ay nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

nakalit ko tang ko yung radyo. Doon ako nag-interes na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rito din sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuhan ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may ibig sabihin ka ako ito. Maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Nung magsaliksik ako, nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakakaw ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko.

0: kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-decision na ako na nung December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin sa tuwid na daan at mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako rin sa programa at sa aral.
1: Ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programa Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, for our words of wisdom this morning, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ipagpatuloy po natin na ipakita ang karunungan natin hindi lamang sa ating mga salita, kundi lalo na po sa ating mga kilos at pagpapasya araw-araw. Ang tunay po na matalinong tao ay marunong makinig, magpakumbaba at gumawa ng tama kahit wala pong nakakakita. Huwag po tayo panghinaan ng loob kung minsan ay hindi po agad nauunawaan ng iba ang ating mabubuting intensyon, sapagkat at ang karunungan po na nagmumula sa Diyos ay laging nagdudulot ng kapayapaan, respeto at mabuting bunga sa tamang panahon. Manatili po tayong mapanalangin, mga kaibigan, at matatag, dahil ang bawat hakbang na may karunungan at pag-ibig ay nagiging inspirasyon at pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Nawa po ito'y naging inspirasyon mag-reflect po ang wisdom ng Panginoon sa ating mga karakter at sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa buhay pamilya, ang atin naman pong tatalakayin ay patungkol sa demonstrating wisdom. Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Sa bahagi pong buhay pamilya, ipinagpapatuloy pa rin po natin ang ating sinimulang series, Women of Worth. At ngayon po, for today, ang pag-uusapan natin ay panibago na namang quality. Ano ba ito? Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay Women of Worth Demonstrating Wisdom. Paano po ba natin ipapakita or ipapahayag na tayo ay nagpo-possess ng karunungan, ng wisdom? Paano po tayo magiging marunong kung hindi naman tayo nakapagtapos ng pag-aaral o kung kaunti lamang ang naabot natin sa school? Yun ba ang ibig sabihin ng karunungan na tinutukoy dito? Malalaman po natin yan. At syempre, kasama pa rin natin si Ma'am Ai. Ma'am Ai, good morning po!
2: Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Isa na naman po ang mapagpalang araw na magkakasama po tayo kahit sa sandaling ito po na tayo ay muling makakatanggap at ng mga magagandang mensahe po mula po sa ating pag-aaral. At kahapon po tayo ay tinalakay ang may kinalaman po sa ating connection sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Binanggit ko po ito, Melo, dahil ito ay konektado din dito sa ating pag-aaral ng tungkol sa wisdom. So, talking about wisdom, ang ilan sa mga tanong na pwedeng bumangon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng wisdom? At ang isa pa ay, saan ba nanggagaling ang wisdom? Saan ba ito ba'y nabibili? Mm-hmm. O kaya ay pwede ba itong mamana? Yung mga ganyan. At ano ang kinalaman ng wisdom sa atin pong pamumuhay? So, ilan sa mga tanong na parang simpleng mga tanong, ngunit malalim po ang mga kahulugan niyan kung atin po itong pag-uusapan. So, maraming definition naman ang wisdom. At palaging iniuugnay ito doon sa knowledge. So, yung knowledge ay kaalaman at yung wisdom naman sa Tagalog po ay karunungan. So, ang wisdom ay, ang sabi ng ilang mga, sa dictionary, ilang mga definition po ay wisdom is the ability to discern something. This is the ability to discern something, and this is also having a good judgment, or a person with the wisdom is having a good judgment. So yung judgment, discernment, magkaugnay po yan. So yan po yung ating tatalakayin ngayon. At habang at aming pinag-uusapan po ito ni Melo ay makaka-relate din po kayo, and you may also type your comments or insights, or if you have any question about this very interesting topic. Kahit ngayon, di ba, Melo, akin pong nakikita to na napakagandang virtue na ating pong magkaroon tayo ng ganitong virtue, dahil po sa panahon talaga ngayon ay kailangan natin ng right discernment, ng good judgment. Di ba, Melo? Kasi kung hindi, ay mahirap po na ano, kasi unahin ko na bago ko makalimutan, ano, dito sa pag-aaral po natin ng wisdom, may sinasabi po na if a person commits or does a wrong choice, may problema. Sabihin, may kulang pa sa wisdom, kulang pa siya sa wisdom.
1: So kasama dyan, ma'am, ay yung alam nating pumili ng tama or mali. Mm-hmm. Tama po ba yun?
2: Tama yun. Di ba? Yung knowledge learned, sabi nila, yung knowledge learned, yung knowledge applied, wisdom din po yan. Halimbawa, natutunan natin ang tamang pakikitungo sa ating kapwa at ginagawa natin ito, kasi wisdom is demonstrated in both what you say and how you do it, or what you do. Okay, what you do. So, dahil po ay tayo nakasentro pa rin sa ating pa mga kababaihan, no? Women of worth, demonstrating wisdom, ibibigay ko sa inyo ang nasa Proverbs 31 verse 26. Diba? Ngayon po kasing yung serye po natin ng Woman of Worth or Women of Worth, nakasentro po tayo sa Proverbs chapter 31 at sa verse 26. Ang sabi po dito ay, she opens her mouth with wisdom. Diba? Uulitin natin yung tungkol dun sa pagsasalita. Diba? Tinalakay na po natin nung nakaraan yung
1: Pino na pagsasalita.
2: Yung right choice of words. Kasi once na nabitawan na po natin yung words,
1: hindi na natin yan
2: mahirap na po natin bawiin. Lalo na kung i-broadcast natin, marami na tayong nasabihan ng mga tao. Yung pala, hindi naman pala po tayo sure. Ano, sure sa ating sinabi po ay mahirap na pong bawiin yung ating pong nasabi sa kanila. At dahil po yung words na sinasabi ng mga, lalo na yung mga babae, di ba? Ilan ba, Melo, ilan bang words per day ang nasasabi ng mga babae?
1: Naku, parang hindi ko yan, ma'am, alam. Pero alam ko basta madami.
2: Yeah. Ang sabi po sa research, no, 20,000. 20,000 words per day. Kaya kapag ang babae, sa halimbawa sa gabi, salita pa ng salita, hindi pa po siya kota. Kulang pa baka. 10,000 pa lang. Yun po yung average pa lang, ha?
1: Average.
2: Naku, lalo na po ako. Ang bilis ng magsalita. Baka hindi lang po 20,000. At ang mga lalaki daw po ay, alam nyo ba ang mga lalaki? Teka, tingnan ko yung kodi ko dito. Ay, 13,000!
1: Ang mga lalaki.
2: Ang mga lalaki ay 7,000 lang.
1: Hindi pa nakakalahati.
2: ang mga babae po ay 20,000 words. Tapos, a day, ha? Tapos, ang mga lalaki ay 7,000 words lang. Kaya, may difference na 13,000 words.
1: Kaya talaga, mahalagang pag-usapan natin yung wisdom na nakikita kung paano ka nagsasalita. Kasi sa dami ba naman nating nasasabi sa maghapon? Ano po?
2: Ay, pag hindi tayo naging maingat sa mga pagsasalita natin, ay ano, isa pa na fact about wisdom is, and words, our words reveal our level of wisdom. Yun daw pong words na sinasabi natin, halimbawa nakikipag-usap tayo, yung mga words na binibitawa natin ay nasusukat daw po yan kung ano yung level ng wisdom meron tayo.
1: Wow.
2: Alarming 'yan, ha, sa mga babae at kahit din po sa ibang mga tao na hindi nagiging maingat sa pagsasalita. Ang sabi ko nga po doon sa isang meron po akong isang kina-counselor, isang counselee. Ay kasi kaano ko na po siya, kaibigan ko na siya at saka yung close na po ako sa kanya. Nasasabihan ko na po siya ng ng mga salitang katulad nito, ginagamit ako ng joke pero may katotohanan po. Sabi ko, alam mo ikaw, sabi ko, alam mo ikaw, napapansin ko sa'yo, kapag ikaw ay galit, tapos nag-text ka, ang iyong text ay wagas. Parang bang ano, parang hindi mo na...
1: Na-filter
2: yung tapos,
1: text.
2: Tapos hindi mo na napag-isipong mabuti kung ang iyo bang itinext ay makakasakit. And usually, nakakasakit. So naman, nagpapasalamat naman siya na ano yung nare-remind ko siya sa ganun. Kasi para daw sa kanila, sa kanya natural na lang yun eh. Kaya nga po pinag-aaralan natin ngayon.
1: So paano pala ma'am tayo, how do we speak to people para mapakitang tayo ay mga babae na may karunungan?
2: Alam mo ba, sabi doon sa ano, dito sa ating pinag-aaralan dito ay kung ano daw yung sinasabi mo, galing yan sa iniisip mo. So kailangan bago tayo magsalita, isipin talagang mabuti. Isipin mabuti kung itong aking sasabihin ay makakasakit. Halimbawa, ang sabi niya sa sarili niya ay hindi man ito makakasakit. Diba? So, kailangan talaga natin ng wisdom. Alam niyo po, may sinasabi sa Bible na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kasi ang tanong kanina na sinabi ko po sa inyo ay, saan ba nanggagaling yung wisdom? Para masagot natin ng mas malinaw yung tanong mo, Melo. Saan ba dapat manggaling yung wisdom? Paano ko malaman na talagang tama yung aking sasabihin? Kailangan po meron tayong foundation. Meron tayong standard. Hindi pwedeng ang standard natin, sinasabi nga yan ng mga taong tataas ang posisyon di ba? Huwag na tayo magbanggit kung sino nagsasabi ng mga ano. Pero hindi naman ibig sabihin, dahil sinasabi yan ng mga matatalinong tao o matataas na tao, ay sabi natin, okay lang sabihin ko yan. Ibig sabihin, yung reference natin, yung standard natin ay yung ibang tao. Our standard should be the Word of God.
1: Amen.
2: Yan. So yun ang sinasabi po sa atin. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Di ba sa Bible, sinasabi naman dyan na love one another, forgive one another, support one another, bear you one another's burdens. So ang application nun is yung paano mo ba sinisuportahan ng isang tao?

0: king, ito yung sinabi ko kanina, can lead to us making the wrong choices for our life. So, but even when we have made unwise choices in the past, we can ask God to cover that mistake and give us a new start. Ito naman po yung ano, promise, at ito naman yung maganda na atin pong malaman itong na kung halimbawa, 'di ba? Sabi ni saan matatagpuan natin yung if you lack wisdom?
1: If anyone of you,
0: if anyone you lacks wisdom, sa James yun?
1: James
0: ano?
1: Ano ba yun? James 4.
0: James 1:5 ba yun?
1: James 1:5.
0: If any of you lacks wisdom, let him ask of God. So, anuhin natin sa Panginoon. Talagang atin pong hingin sa Kanya. At dahil ka nga po, siya po yung pinanggagalingan ng wisdom. Ano? So, ang isang babae na may wisdom, yung para ma-demonstrate na yun, ay she knows how to speak to people. Alam niya. Kaya uulitin ko ang sabi po sa Proverbs 31:26, she opens her mouth with wisdom and on her tongue is the law of kindness. Bakit ba pinag-uusapan natin yung wisdom ngayong pong araw na ito? Dahil nga po, marami po ang mga tao na nakakasakit ng kalooban, o kaya ay yung iba naman nagdidesisyon ng hindi maayos, o kaya naman nagkakaproblema sa mga relasyon, at ang wisdom po ay papasok po talaga. Papasok lalo na, di ba, melo sa loob ng tahanan, kahit na yung husband and wife relationship, o yung sa family relationship, talagang ang wisdom, kailangan po natin yan sa atin pong ano, sa atin pong pakikitungo, kasi yun po yung magsasabi sa atin kung ano yung tamang, yung words na sasabihin natin, yung ikikilos natin, behavior natin. Kasi yung behavior, kagaya ng sinabi ko po sa inyo last time, yung behavior po natin is the reflection of what is inside us. Yon. So, knowing how to speak to people is very important as words are impactful. Paulit-ulit, ano po? Paulit-ulit natin na nababanggit na yung words. Kasi ang ano naman eh, di ba, Melo? Ang medium of communication kasi
1: words
0: mostly talaga eh, words eh.
1: Opo. At since Meg, kakaiba tayo, kumbaga, yung maaring hindi naman nakakasakit para sa akin, ay kapag binanggit ko, maaring nakakasakit naman sa iba. Kaya po talagang kailangan din siguro, kaya kailangan talaga ng karunungan. Hindi lang basta kung ano yung sasabihin mo eh. Pero kung paano naman ito i-receive nung kausap natin. At isa pa po na naisip ko tungkol dito ay yung sinabi po ni Solomon sa Proverbs, ano ang sabi niya? A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. Yeah. Minsan kasi ay maganda po ang ating intention. Maganda yung gusto talaga nating sabihin at iparating. Pero hindi napapanahon minsan. Minsan ay yung paraan naman natin ng ating pagsasabi. So napaka-practical nito, ma'am. Ano, hindi natin kailangang maging schooled or educated para maka-acquire nitong ganitong karunungan.
0: Kaya nga ano eh, yung akin pong gustong emphasize dito, yung pagbabasa natin ng banal na kasulatan. Kasi po, doon talaga nandun yung mga sikreto kung papaano po talaga tayo mag-behave. Kasi may mga ano doon eh, may mga nakalagay doon kung ano yung mga gagawin natin, di ba? Halimbawa sa Matthew chapter 5, nandun yung blessed is the ganun, di ba?
1: Beatitudes,
0: so,
1: yes.
0: Mga yung beatitudes, ang ibig sabihin daw ng beatitudes ay beautiful attitude.
1: So, yes.
0: Talagang ano, mahalaga po yung wisdom. Uulitin ko, ang wisdom po ay yung abilidad natin na atin talagang ma-decipher o kaya ma-discern natin kung alin yung tama. At hindi lang basta malaman natin yung tama. Ang tamang wisdom is ginagawa natin yung alam natin ay
1: Siyempre.
0: Tama according. Oh, hindi nagtatapos lang. According to the word of God.
1: Which is the standard pamumuhay.
0: Yung pong mga nababasa natin, in fairness naman, ano, doon sa mga nababasa natin, mga
1: yes,
0: educational
1: po.
0: Materials, mga resources natin, yun po ay ano talaga, mahalaga din po yun. But that will only support doon yung standard ng ating Panginoon. Ano? So, kailangan nating ipanalangin, Melo. Pinalangin natin, mga kaibigan. Alam niyo po, hindi ko nabanggit kahapon din ko sa prayer. Ang sabi do ng isang author, ang sabi niya is,

0: prayer is one of the prayer is one of the untapped resources ng tao.
1: Ayun, na readily available yes, naman sana at libre.
0: Hindi natin nabibigyan ng panahon. Eh kung mm-hmm. kulang talaga eh, di ba? If any of you lacks wisdom, let him ask. Kanino po?
1: Of
0: sa
1: God.
0: Ating Panginoon. Kasi siya po ang magbibigay sa atin. Di ba, si Haring Solomon, pinapili ng ating mm-hmm. Panginoon. Anong gusto mo? Ano yung wish mo? Parang, ano ang gusto mong hilingin sa akin? Ang sabi ni Haring Solomon, please give me wisdom. At nang mm-hmm. binigay ng Panginoon sa kanya ang wisdom, everything followed.
1: Ayan, pinapakita dun, ma'am, yung right decision niya din. Ano, mabanggit ko lang po. Kasi gusto ko yung point nyo na yung wisdom, nakikita rin to, well, isa sa pagsasalita at isa po sa pag-decide natin. Kasi po sa pag, when we make decisions, especially kung mga family, ano tayo, family persons, ano po, may mga sarili na tayong sambahayan, yung pong decision natin has reverberating effect. Ano? Mm-hmm. May epekto ito sa buong sambahayan, sa anak natin, maging sa spouse natin, or ang maaari pong mga single tayo, ano, pero yung mga pagpili natin gagawin sa buhay, meron tong yung iba may panghabang buhay na epekto sa atin. Kaya talagang ipinayo po na sa ating when we make decisions, talagang hingi natin yung karunungan din ng Panginoon. Ano po? Ayun ma, meron pa po ba kayong nais sabihin bago natin i-wrap up ang ating pag-uusap tungkol sa wisdom?
0: Salamat po, talaga namang malawak itong wisdom. Ano? Siguro habang kayo nakikinig sa amin ay meron kayo ibang mga naiisip. Mm-hmm. Gusto ko lang sabihin na ang wisdom ay hindi lang ito pang mga adults.
1: No,
0: kahit mga bata ay binigyan talaga tayong lahat ng Panginoon. Wisdom is a gift. Binigay mm-hmm. ng Panginoon sa atin. Gamitin po natin ito, i-develop po natin ito at sa ating pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin natin, pagbabasa din po natin ng mga iba pa, mga nagsusupport na mga magagandang materials, madi-develop po sa atin ng wisdom. But I think more than anything else, let's practice mm-hmm. what we have learned good na or right na para po mas lalo natin maranasan kung ano ang ibig sabihin po ng wisdom.
1: Maraming salamat po, Ma'am Irene. Naalala ko lang, mabilis ko lang isi-share. Yung lola ko, wala talaga siyang kaaram-alam sa parenting, pero hiniling niya at nilapit niya sa Panginoon. At ang isa pa doon, wala siyang pinag-aralan. So, hindi po hadlang kung tayo man ay walang tinapos. Ano ang karunungan ay sa Diyos nagsisimula. At ang Diyos ang nagbibigay. Hingin po natin sa kanya ang karunungan.
2: Maraming salamat po, Ma'am Melo and Ma'am Ay. Napakaganda po ng sharing natin this morning, ano, na maging maingat din po tayo sa ating mga pananalita at sa ating mga actions. At ang standard po natin sa lahat ng ito ay dapat ang salita ng ating Panginoon. Kung paano po tayo kumilos, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magdesisyon. Lahat ng aspeto ng ating buhay dapat tayo ay nagbabase sa salita ng Diyos. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pumpaksa ay pinamagatang Getting Dressed for the Day. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Diyos sa sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Colossus. Sinasabi sa atin na hindi sapat na tayo ay maniwala sa mga turo sa Biblia. Kinakailangan ng ating mga pinapaniwalaan ay mahayag sa mga buhay natin na kung papaano si Kristo ay nabuhay na matuwid sa lupang ito. Sa ating pagtanggap sa Kanya, kinakailangan maging matuwid din ang ating mga buhay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, ang wika niya, "Ako'y napakong kasama ni Kristo. Hindi na akong nabubuhay, kundi si Kristo ang siyang nabubuhay sa akin." Kaya nga, napakaganda ng binabanggit, kaibigan, sa salitang ito ng lingkod ng ating Panginoon. Kinakailangan makita sa ating mga buhay ang pagbabago. Sa ating pagtanggap kay Kristo, tayo ay may katubusan sa magitan ng Kanyang dugo na nabubo sa bundok ng Kalbaryo. At gayon din ang Kanyang preeminence o yung Kanyang pangunahing sa lahat ng bagay, si Kristo ang ating manlalalang siyang ating tagapagligtas. Siya yung indwelling presence sa ating mga buhay. Kaya nga, dapat magkaroon ng pagbabago ngayon sa buhay natin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 3 ng Colossus, ito ay napakagandang payo sa atin. Ang sabi niya noon, ganito kayo, kayo ay hindi pa mananampalataya. Ngayon, tinanggap niyo si Kristo, ang sabi nga sa 3:4, sapagkat si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Kaya kung papanong nahayag yung matuwid na buhay ni Kristo bilang mananampalataya ngayon, kinakailangan sa araw-araw magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Nakatulad din ni San Juan, John the Beloved, na dati siya ay isang taong merong mainit na ulo, isang lalaking ambisyoso, subalit by beholding Jesus, he became a man of change. Ito rin ang sinasabi ngayon ni Apostol Pablo sa taga Colossus, noon kayo ay, ang buhay ninyo ay buhay makasalanan, makasanlibutan. Subalit ngayon, si Kristo ay inyong tinanggap, dapat mahayag sa buhay ng mananampalataya, ang pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, ang sabi ngayon sa Kapitulo 3, ating simulan sa 7, ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito, galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Ang sabi niya, ang mga ito ngayon ay dapat nang hindi makita, mahayag sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Yung kanyang unang binanggit ang wika, yung galit, puot, dapat wag nang magkaroon ng ganong klase sa pamumuhay natin. Sapagkat yung galit at puot ay sinisira yung pag-ibig magkakapatid. Yung bagay na yon ay sinisira yung relasyon ng magkakapatid. Dapat lamang ang ating ngayong buhay ay nakasentro kay Kristo at ang pag-ibig ni Kristo ang nasa atin. Ang sabi pa niya ay yung malis na merong mga old grudges. Ang sabi nga sa ating Biblia, sa aklat ng Genesis, ito yung nangyari nung una kung bakit ang ating Diyos ay kanyang pinalubog ang sanlibutan, kanya ngayong hinatulan ang kasalanan. Ang sabi nga sa atin sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, versikulo 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Sa English, ang wika ay even the thoughts of their hearts. Yung laman ng kanilang mga puso ay palaging masama. Yung nagpaplano ng masama laban sa kanyang kapwa. Ang sabi nga dito ay masamang pag-iisip. Dapat na alisin ang mga ito. Panlalait. Masama na ating laitin ang ating kapwa, para bagang minamaliit natin siya. Sa ibang bahagi o yung translation sa English ay ang ginamit na salita, ito ay blasphemy. At merong binabanggit ang ating Biblia sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 31 at 32, ito ang binabanggit. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito at sa darating. Kung ang kanyang pagka-translate sa English ay blasphemy at sa Tagalog naman ay panlalait, hindi pala maganda na laitin mo ang iyong kapwa sapagkat ito ay isang blasphemy. Kaya nga, subukan mong madama, laitin ka ang iyong pagkatao. Ano kaya ang iyong mararandaman? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo bilang ngayong mananampalataya sa ating Panginoon ay hindi na dapat makita ang mga bagay na ito. At ang sabi pa, yung ating pagkasalita at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Sa makatwid, yung pagmumura, yung pagkasalitang hindi maganda na hindi naglarawan sa isang tunay na Kristiyano na dapat ito'y hindi dapat makita at mahayag sa mga mananampalataya. Ang sabi nga ni Santiago sa 1:26, kung inaakala ng sinuman na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Kahit nasabihin natin, napakaganda ng aking relihiyon. Ang aking relihiyon, ang kanyang pangalan ay nakasulat sa Biblia. Bagamat ganun ang sasabihin natin. Pero ang sabi nga ng ating Biblia, hindi natin pinipigilan ang ating dila. Ang ating relihiyon ay walang kabuluhan. Kaya nga sabi, yung filthy communication stains our public testimony. Hindi tayo dapat magsalita ng nakakasira sa ating kapwa at binababa natin ang ating pagkatao. Kung sakasakali man ay merong binanggit sa iyong hindi maganda ang iyong kapwa, huwag kang pupunta sa level na iyon na ikaw ay magsalita rin na hindi maganda sa iyong kapwa. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo sa 9, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Kaya nga, hindi maganda yung pagsinungaling. Mabuti pa yung magsabi ka ng totoo. Merong dalawang kabataan, ang babae ay nagkaroon na ng past experience na hindi nabanggit sa lalaki na sila ngayon ay magpapakasal, at humingi ng payo sa isang pastor. Ang sabi ng pastor, kapatid na dalaga, dapat banggitin mo sa iyong mapapangasawa ang iyong nakalipas na buhay. Kasi kapag ka kayo ay mag-asawa na at pagkatapos ngayon natuklasan na hindi mo binanggit yung totoo, nagsinungaling ka, maaring ito ang inyong magiging buhay na hindi maganda. Kaya nga, ang ginawa ng babaeng ito, ng dalagang ito, kanyang pinagtapat sa kanyang mapapangasawa, ang kanyang nakalipas, at sa kabila ng ganong klase ngayong nakalipas, ang sabi ng lalaki, hindi ko pinakikialaman yung nakaraan mong buhay, ang aking ngayong pinakikialaman ay ang buhay mo at sa panahon na tayo mag-asawa na. Kaya sila ngayon ay masaya sila sa kanilang pamumuhay na bilang mag-asawa, at sa ngayon ay meron na silang malalaking mga anak at masaya ang kanilang pamumuhay. Kaya huwag tayong magsinungaling, sabihin natin ang totoo. Kapag ka ang isang tao ay sinungaling, magkasalita man siya ng tama o ng totoo, ay hindi pa rin pinapaniwalaan madalas. Kaya ang sabi, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ang mga gawa nito. Yung mga bagay niyo nakalipas na, hinubad na ninyo. Yung inyong pamumuhay sa nakalipas na hindi tama ay inalis na ninyo, na ilibing na noong kayo'y nabinyagan at tinanggap nyo si Kristo, huwag na ninyong balikan ang mga ito, ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya ang sabi, at kayo magbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ano sabi sa ating Biblia sa aklat ng 2 Korinto? Tingnan natin, kaibigan, kung ano ang sinasabi at payo ni Apostol Pablo sa taga-Korinto na bilang siya rin ang sumulat ng aklat na ito. Ang wika, sa 5:17 ng 2 Korinto. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya kapag ka tayo ay tumanggap kay Kristo, ating ngayong dapat talikuran yung mga bagay na nung una, yung masamang ugali, yung buhay natin na hindi karapat dapat kay Kristo, huwag na nating balikan ang mga bagay na yon. Kung baga halimbawa, yung iyong maruming damit ay hinubad mo, huwag mo nang isuot maliban ito ay malinis na. Kaya ang isang tao na tumanggap kay Kristo, ang wika ng Biblia, siya ay isang bagong nilalang. Kaya dito'y wala ng Grego at Hudyo ayon sa 11, tuli at di pagutuli ng Barbaro at Isita, mga alipin ng malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo na iyong tagapagligtas, katulad din ng binabanggit ni Haring David sa kanyang sulat sa Psalms 23. Ang sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Nabubuhay ka ngayon si Kristo, ang siyang inyong shepherd, aking shepherd ngayon. At sa pamumuhay na ito, ang lahat ay kay Kristo. Ang ating pangangailangan ay binibigay niya. Ang ating ngayong kalakasan na kailangan natin ay ibinibigay niya. At sa ating ngayong pamumuhay, kinakailangan ngayon yung dating pagkatao ay hindi na dapat ngayong lumitaw sa atin. Kung sakasakali tayo ngayon ay nabinyagan, at subalit binabalikan natin yung dating pamumuhay natin, kaibigan, ating binubuhay yung masamang buhay ng isang tao pagkatapos na tinanggap si Kristo. Ang wika pa sa versikulo 12 hanggang 13 bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan ng kabaitan ng kabaang loob ng kaamuan at ng katiyagaan. 13. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon naman ang inyong gawin. Kaibigan, napakagandang payo. Tayo ngayon ay bagong nilalang, bagong pagkatao meron tayo. Kinakailangan ang larawan ni Kristo sa ating mga buhay ay makikita upang purihin ng mga tao ang ating Panginoon. Pero kapag kayong ang ating buhay ay hindi nagbago, sasabihin, ito Kristiyano, nagsasabing siya nag-aantay sa pangalawang pagparito ni Kristo at pagkatapos naman ang kanyang pananalita, ang kanyang buhay ay hindi karapat-dapat. Subalit ang sabi niya, bilang isang bagong nilalang, tayo ngayon ay dapat mahayag itong bagong buhay natin na bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Napakaganda ng kanyang binabanggit, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan. Yung be merciful, yung kung papaano ang Diyos ay nahabag sa atin, ganun din dapat na makita sa atin yung ganung klaseng kahabagan. At ang sabi pa, magbihis kayo ng kabaitan, ng kabaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Si Moises ay pinakita sa Biblia at naiulat sa Biblia, the most meekest man ever lived in this world. Kung tayo ay kinagagalitan at pinagwiwikaan ng masamang mga salita, ano ang dapat nating pakikitungo? Katulad ng ating Panginoon nung siya ay dinakip ng mga sundalong Romano at nagwika ng masama laban sa kanya ang mga nag-aakusa, naghahanap ng mali laban sa kanya. At ang sabi nga ni Pilato, wala kong nakitang anuman kasalanan sa kanya. Walang fault laban sa kanya. And yet, ang sabi ng mga tao, ipako sa krus. Kaibigan, sa mga masamang salita na binanggit sa ating Panginoon, hindi man niya binuka ang kanyang bibig. Kumusta tayo? Bilang mananampalataya, pagka tayo ay ginawa ng masama, ano bang ating igaganti sa kanila? Karamihan sa mga taong hindi maganda o gali, kapag ka binato ng isang bagay, mas malaking bato ang ibabato sa kanyang kalaban. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos na kung nasa puso natin, hindi dapat makita sa atin ang mga bagay na ito. Ang sabi nga, yung holiness which mirrors the integrity of God, yung kabanalan, ito ay nagsasalamin sa integridad o yung katapatan ng ating Diyos. Yung mercy and kindness, yung kahabagan at pinakakabaitan, ito ay nagpapahayag ng biyaya ng ating Diyos. Yung humility, yung kahabaan ng loob na katulad ng ating Panginoon, Christ-like attitude, yan ang kailangan natin. Ang sabi nga ng ating Panginoon noong yung templo sa panahon ni King Solomon ay inihandog. Pagkatapos ng paghahandog, ang sabi sa 2 Kronika 7:14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at talikuran ang kanilang masamang lakad, aking silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanlang lupain. Hindi makikinig ang Diyos sa ating mga panalangin na kapag ka ang ating ugali ay walang kaamuan, walang kapakumbaban. Kaya ang sabi nga ay, kung ang aking bayan at natawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, ito yung kailangan kung papaano si Kristo ay nagpakumbaba hanggang sa kanyang kamatayan. Kaibigan, ganun sana ang mangyayari sa mga tagasunod ng ating Diyos. Patience, which shows consideration for others, na ikaw ay makonsidera para sa iba. Pagkatapos ang wika, dinadala natin yung pasanin ng iba. Kung merong taong may pasanin at tayo ngayon ay nais nating tulungan yung kanyang bigat ng pasanin na yon, kung maaaring nating gawin, tayo ay hasaklolo sa kanya. Ang sabi nga ay, pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawad kayo sa isa't isa kung paano pinatawad kayo ng Panginoon. Hindi yung kung papaano pinatawad ng isang tao o isang pastor o isang alagad ng simbahan ang isang tao, hindi yun ang ating pamantayan. Ang ating pamantayan, kung papaano tayo pinatawad ng ating Panginoon, ganun tayo dapat magpatawad. Bakit? Ano sabi ngayon ni Apostol Pedro dito sa kanyang sulat sa 1 Pedro 4:8? Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kahit na nagkulang, kahit na sabihin natin na sinaktan ang iyong kalooban, pero yung pag-ibig mo sa kanya ay hindi nawawala kahit na yung masamang ugali niya. Hindi naman sasabihin natin na pabayaan na natin yon, pero hindi na natin binibilang yon, kundi ating kinikilala na kung papaano si Kristo ay nagpatawad sa atin, gayon din tayo ay dapat magpatawad sa ating kapwa. Ang pag-ibig ay pinapahayag ang ating malapit na paglalakbay na kasama ng ating Panginoon na maibigin. Ang pag-ibig ay kanyang binibigkisan ang mga membro ng tahanat sa isang tali ng pag-ibig. Gayon din sa iglesia, na kapag ka ang mga kaanib ay nag-iibigan sa bawat isa, kaibigan, hindi na natin pinapansin yung mga ugali niya na hindi tama. Merong isang kaanib ng iglesia na nagpunta sa pastor. Ang sabi niya, "Pastor, ako ay hindi na dadalo sa church." Bakit? Ang tanong ng pastor. Kasi ang wika niya, ang nakikita ko sa church na ito, yung mga kabataan, panahon ng service, sila'y nagse-cellphone. Ang mga babae naman ay puro chismisan. Ang sabi ng pastor na ito, "Kapatid, bago ka gagawa ng iyong pasya, pwede bang hilingin kita ng isang bagay?" "Ano yan, pastor?" "Pwede ba kanya ikaw ay liligid sa church na ito ng 2 beses, hawak mo ang isang baso na merong laman ng tubig. At ang wika, huwag mong pabayaan na may matapon ang tubig." "Opo, pastor, madali lang," ang sabi ng ating kapatid na ito. At noong ngayong kumuha ng baso at pagkatapos nilagyan ng tubig ang baso, siya lumiligid ngayon sa church ng 1, pagkatapos 2, at dahan-dahan siya. Bakit? Sapagkat ayaw niyang matapon ng tubig, yun ang sabi ng pastor. Pagkatapos ngayon, siya ay nag-report sa pastor. Ang tanong ng pastor ay ganito, "Kapatid, nakita mo ba yung mga nagse-cellphone na mga kabataan? Nakita mo ba yung mga babaeng nagtitsismisan?" "Hindi po, pastor." "Bakit?" "Nakatingin po ako sa tubig eh." Kaibigan, yung Kristong nagmamahal sa atin na kapag tayo ay nakatingin sa Kanya, kaibigan, hindi natin nakikita yung mali ng ating kapwa. Manabay ating silang idalangin, nawa baguhin sila ng ating Diyos. Hindi tayo ngayon ang gagawa sa kanila, kundi si Kristo ang magbabago sa kanilang pamumuhay. Sapagkat ang pag-ibig ay nagbibigay ng pagkakaisa sa mga nananampalataya. Every word and action must be clothed in love. Ang bawat salita natin at gawa natin ay dapat mabihisan ng pag-ibig. At kung tayo ay may pag-ibig ng ating Diyos, if we love things above, we love people here below. Kaibigan, napakaganda ng quotation itong wika, if we love things above, we love people here below. Yung mga bagay na may kinalaman sa kalangitan, ito ang ating hahanapin, ito yung mga bagay na ibigin natin, ay ating maibigan o ibigin natin yung mga tao dito sa sanlibutan na ito. Kaibigan, ang pag-ibig ay gumagawa. Ang mga mananampalataya ay pinagkakaisa. Binibigkisan tayo ng tali ng pag-ibig. At kung ating susundin ang mga payong ito ni Apostol Pablo, walang away sa tahanan, walang away sa ating komunidad, walang away sa ating ngayong church, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nagbibigkis sa atin upang tayo magkaisa na ating ganapin ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, ang mga payong ito, isa kabuhayan natin at mahayag sa atin ang buhay ng ating Panginoon. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin natin ang sinasabi sa ating banal na kasulatan sa Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, i-claim natin ang promise ng ating Panginoon na Kanyang pagpapalain tayo, na Kanyang iingatan tayo, Kanyang ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan, espiritual at gayon din ng physical. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng kami po ay maraming mga pagkakamali, inyo pong pinapalasap sa amin ang inyong pag-ibig upang kami ay mabuhay ng masaya. Kung papaano ang inyong lingkod na si Apostol Pablo ay nagbigay ng payo sa mga kaanib ng Iglesia ng Colossus, gaynawa ang mangyari sa aming kalagitnaan upang bilang mga mananampalataya, mahayag sa aming kalagitnaan ang pag-ibig ng aming Panginoon. Pagpalain po ang aking kaibigan, ingatan po siya sa araw pong ito. Pagpalain po siya sa kanyang pamumuhay na kasama ng kanyang pamilya. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Pagpalain ninyo, O Diyos, sa mga nanunungkulan sa aming bayan. Samantalang kami napaharap sa isang malaking krisis, O Diyos, gabayan po ang aming mga mamamayan. Kami nawa ay maging karapat-dapat na bilang masabing mga lingkod ninyo at mga anak ninyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po naging pagpapala ito sa ating mga listeners this morning. So mga kaibigan, tulad nga po ng paghahanda natin ng damit kapag tayo papasok sa eskwelahan, sa trabaho, araw-araw, bago po humarap sa mga gawain, kailangan din pong ihanda ng isang Kristiyano ang kanyang puso at isip sa pamamagitan po ng pananampalataya, pananalangin, lahat ng katotohanan at katwiran at salita ng Diyos. Itinuturo po dito sa ating napag-aralan na ang tunay na paghahanda sa araw-araw ay hindi lamang po panlabas na kaayusan, kundi yung spiritual readiness natin, ano po, upang malabanan po natin yung mga tukso, problema, lahat ng pagsubok sa buhay. Ano po, kapag ang Diyos ang ating isinusuot sa ating pamumuhay, nagkakaroon po tayo ng lakas, gabay at protection sa araw-araw. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Magandang umaga po sa bawat isa, opo sa lahat ng nakikinig sa atin pong morning mana. Kaya nga't ngayon pong umaga, ang Panginoon ay meron pong tanging laan na sariwang pangako na alam kong atin pong tatanggapin sa umagang ito. Samantalang tayo po araw-araw ay natututo sa atin pong pag-upo sa paanan ng atin pong Panginoon. Salamat Panginoon sa mga liwanag ng inyong salita na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng sigla o ng amin pong buhay para harapin ang lahat ng mga hamon sa amin po sa araw-araw. Kaya nga't ngayon pong umaga, tayo pong lahat ay manalangin bago tayo magsimula. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa bawat isa, opo sa aming lahat, na kung saan araw-araw ay inyong ipinaparanas sa amin ang inyong pag-ibig, ang inyong kalinga, ang inyong pag-akay upang kami ay makalakad ng matuwid sa landasin ng buhay. Muli Panginoon sa aming pag-upo sa inyong paanan, tuluan po ninyo kaming matuto at makinig sa inyong banal na salita. Salamat po sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po ninyo ang tukso ay dumarating din po lalong-lalo na doon sa mga bagong hikayat na pagkatapos na sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan, narito ang kaaway ay gumagawa ng kaparaanan upang sila ay tuksuhin at muling dalhin sa pagkahulog sa kasalanan. Subalit tayo po ay nagagalak sa Panginoon sapagkat ang aklat ng Santiago ay nagbigay sa atin ng mga kataga na makakatulong sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya kung papaano po natin haharapin ang mga tuksong ito sa atin pong buhay. Alam po ninyo sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 12 hanggang 18, ay meron pong tatlong bahagi diyan mga kataga na kanyang binanggit na alam kong ito ay makakatulong sa atin para lubos po natin mapaglabanan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos at mapagtagumpayan in the end ang mga pagsubok o di kaya tukso na atin pong nakakaharap araw-araw. Ang una ay meron pong pangako sa kanila na mapaglalabanan o di kaya mapagtatagumpayan ang tukso. Pangalawa ay meron din pong babala na sana hindi magkamali ang Kristiyano o mananampalataya na isisi sa Panginoon ang alin ang mga tuksong kanyang pinagdadaanan. At ang ikatlo ay bilang mga mananampalataya sa sulat po ni Santiago ay idiniin sa atin na dapat po natin maunawaan kung papaano ang kasalanan ay lumalago. Sa pag-unawa po kung papaano ang kasalanan ay lumalago, ay atin pong maintindihan sa kung ano ang pupwede natin gawin upang atin pong maiwasan, mapaglabanan at mapagtagumpayan ang mga tukso na dumarating sa atin pong buhay. Ang sabi po diyan ay mapalad ang taong ano ho, napaglabanan kanyang napagtagumpayan ang alin, ang tukso. Uulitin ko po sa inyo, sa ating sarili hindi po natin kayang paglabanan, pagtagumpayan ang tukso sapagkat tayo po ay makasalanan. Kinakailangan natin ang ano ho, manangan sa kapangyarihan ng Diyos at umasa sa biyaya ng atin pong Panginoon upang atin pong mapaglabanan ang mga tuksong yan para tayo ay tawagin sang-ayon po sa sulat ni Santiago na mapalad. Ang isang taong mapalad ay hindi lamang nakakatanggap ng saganang biyaya at pagpapala, kundi nararanasan din niya ang alin, ang kagalakan, kasiyahan, kapayapaan ng kanyang isipan, ng kanyang puso at ng kanyang buhay. At alam po ba ninyo kapag napagtagumpayan po natin ang mga tuksong ito sang-ayon po sa ating pag-aaral kahapon, ay makakatanggap tayo ng putong ng buhay. Pangako na walang hanggang buhay, pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi nagsisinungaling, pangako na ibinigay sa kanila na kanilang pinatunayan ang kanilang pag-ibig sa Diyos sa pamagitan ng kanilang pakikipaglaban, pakikipagbaka
in the end, by the grace of God, napagtagumpayan ang mga tuksong ito. Ano ho? Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon, bagaman kanyang pinapahintulot ang lahat ng mga nangyayari sa atin pong buhay, hindi dapat po natin isisi sa kanya ang mga nangyayari sa atin pong mga karanasan. Sapagkat ang Diyos ay banal, hindi natin siya pwedeng sisihin. Siya ay matuwid. Ano ho? Hindi siya napapatukso sa masama o hindi rin siya natutukso o tumutukso sa atin para dalhin tayo sa paggawa ng masama. Kaya nga't ang sabi po rito ng talata ay, huwag po nating dayain ang ating sarili na paglaruan sa ating isipan ang mga bagay na yan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng mabuti at hindi masama. Siya ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing po sa atin pong Panginoon. Kaya nga't wala siyang ibang tanging layunin upang kundi ikaw at ako ay dalhin sa salita ng katotohanan. Walang iba kundi ang Ebanghelyo upang ang bawat mananampalataya ano ho, na nagdadala ng pangalan ng atin pong Panginoon ay maging uri na binabanggit po ng Biblia na unang mga bunga o yung tinatawag na the cream of the crop ng mga nilalang ng atin pong Panginoon sa lupang ito. So katulad po ng ating napag-aralan kahapon, dapat maintindihan natin yung stages ng ano po, ng kasalanan upang alam po natin kung ano ang atin pong gagawin kung sakaling tayo ay umaharap sa mga tuksong katulad po nito. Una, ang kasalanan ay nade-develop sa unang stage yung atin pong tinatawag na temptation o di kaya ay tukso. Na ang temptation ay meron pong dalawang bahagi. Naroon yung desire, naroon yung nasa, at naroon din po yung pagkakataon o di kaya ay opportunity. Ang tukso po ay hindi kasalanan. Maliban na ikaw ay bumigay doon sa nasa at pagkakataon, kinuha mo ang isang bagay na hindi dapat kunin o di kaya walang paalam, ang tawag po dyan ay sin itself o di kaya ay kasalanan. Ang kasalanan, mga minamahal kong mga kapatid, ay ang nasa plus opportunity plus action equals sin. Ang ikatlong stage ng paglago ng kasalanan ay walang iba kundi ang kabayaran ng isang pagkakasala na hindi po nahingi ng tawad. Ano po? Sang-ayon po sa aklat ng Roma 6, talatang 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga't kapag tayo po ay nagkasala, hindi natin nahingi ng tawad, ang kabayaran po ay kamatayan, kaparusahan pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Kaya nga't ang nasa plus opportunity, plus action, plus no forgiveness. Dahil hindi natin ikinumpisal, hiningi ng tawad, ang kabayaran po ay walang iba kundi ang kamatayan o di kaya ay kaparusahan. Alam po ninyo ang kasalanan maging si Satanas ay matutuwa sila kapag yung final punishment ay makamtan ng mga Kristiyano na nakagawa ng pagkakamali, nahulog sa tukso at sila'y nagkasala na hindi nila nahingi ng tawad, matutuwa ang Satanas sapagkat siya ay nagtagumpay. Subalit, if we understand how sin develops, ito ho ay makakatulong sa atin upang ating mapagtagumpayan, mapaglabanan ang kasalanan. Paano po natin ma-overcome ang kasalanan? Ang una ay kinakailangan po meron yung tinatawag na change of our desires. Kinakailangan mabago yung atin pong nasa. Alam po ninyo, bahagi sa buhay at paglago ng isang mananampalataya ang pagbabago ng kanyang nasa. Ang sabi nga po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 at 2, pahintulutan po ninyong basahin ko, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God,
This is your true and proper worship. Do not conform to your pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So nariyan po mga minamahal kong mga kapatid, ano ho, bahagi sa paglago ng isang mananampalataya o Kristiyano ang pagbabago ng kanyang nasa. Yan ay kapag atin pong hinihingi sa Panginoon na tayo ay tulungan na baguhin ang atin pong puso. Yan ay kapag atin pong inilalagak ang ating sarili sa kapangyarihan ng langit. Ibig sabihin ay wala tayong kakayanan upang baguhin ang ating nasa, upang baguhin natin ang kagustuhan ng atin pong laman. Alalahanin po ninyo, laging may pagkakataon na inilalatag ang kaaway sa atin pong harapan para lamang ang bawat Kristiyano mananampalataya ay mahulog sa pagkakasala. Subalit kaibigan, ang sabi po rito'y kinakailangan mabago ang atin pong nasa. Ang puso ang pinanggagalingan ng nasa ng atin pong laman, mga kapatid. Kaya nga't kailangan ito ang unang hakbang upang atin pong mapagtagumpayan ang alin, ang kasalanan sa atin pong buhay. Mabago ang atin pong nasa. Ang tanong ay, paano mababago ang atin pong mga nasa, mga kapatid? Pansinin po ninyo na ang salita ng Diyos ay laging instrumental para lamang tulungan ang tao na mapagtagumpayan ang alin, ang kasalanan. Tignan nga po natin kung ano ang binabanggit ng aklat ng mga awit 119 talatang 11 na narito ho binabanggit sa atin, mga kapatid, kung papaano ang salita ng Diyos ay kanyang kagamitan para lamang tayo matulungan na mapaglabanan ang kasalanan. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung ang laman ng atin pong puso ay ang salita ng Diyos, tayo ay makakaiwas sa pagkakasala o pagkahulog sa tukso o di kaya ay kasalanan, mga kapatid ko. So dapat ay lagi nating tuwing umaga sariwain ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin pong buhay, o di kaya ang salita ng Diyos maging bahagi ng atin pong buhay upang ating mapaglaban.

Therefore, I hate every wrong path. Narito si Haring David, ang sabi niya ay, ano ho? Gumagana o di kaya nakakakuha ako ng pagkaunawa mula sa iyong salita. Kaya nga, ang sabi niya rito ay, aking kinamumuhian ang bawat maling daan. So, kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, ang salita ng Diyos na laman ng ating pong puso't isipan ang siyang tutulak sa mga pagnanasa at pagkakataon na kung saan sa tao ay hindi niya kayang mapagtagumpayan. Subalit, ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. The more we study the Word of God, the less likely we will have the desire to sin or to commit sin. Kaya nga't napakaliwanag po, mga minamahal kong mga kapatid. Subalit, it takes time para yung atin pong mga nasa ay mabago. While we are engaging in a process of changing our desires, ano pa yung mga dapat po nating gawin, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid? Una, of course, ay atin pong limitahan yung mga pagkakataon. Ibig sabihin ay, ang kaaway laging may pagkakataon na inilalagay sa atin pong harapan. Iwasan natin ang mga pagkakataong yan, mga kapatid. Alalahanin po ninyo, tayo ay natutukso kapag nariyan ang nasa at ang pagkakataon. Ano ho? So while we work on changing our desires, kinakailangan po natin limitahan na makita ang mga opportunity na yan para hindi po tayo mahulog sa pagkakasala. Yan ay kung atin pong hihilingin ang tulong ng Panginoon, na yan ang binabanggit sa aklat ng Mateo 6, talatang 13. Lead us not into what? Temptation, but deliver us from evil. Isang panalangin, pakiusap sa Panginoon na tayo ay kanyang tulungan, mga kapatid. We need also to cooperate with God, my dear friends, by avoiding situations that might excite wrongful what? Desires. So talagang kinakailangan tayong umiwas. Ang nasa ng tao ay laging nariyan. Ang pagkakataon ay laging nariyan. Kaya dapat tayong umiwas sa mga pagkakataong yan, mga minamahal kong mga kapatid. Maging si David, tayo ay pinayuhan at siya ay nagpakita ng halimbawa. Ganun din po si Apostol Pablo, na tayo ay kanyang binabalaan na iwasan ang mga pagkakataon upang tayo ay hindi mahulog sa pagkakasala. Ang ikalawang bagay para lubos po natin mapagtagumpayan ang kasalanan while we are on the process of changing our desires, maliban sa atin pong limitahan ang mga opportunities, dapat ay atin din pong exercise ang ating tinatawag na self-control. Ano ho? Yung pagpipigil sa atin pong sarili. Alalahanin po natin na ang pagpipigil sa atin pong sarili ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu. At ito po ay katangian ng Panginoon na dapat makita sa buhay ng bawat Kristiyano o di kaya mananampalataya. Nung tayo po ay naging mananampalataya, tinanggap natin ang kaloob ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. At ang Espiritu ay kasangkapan ng langit ng Diyos upang ibahagi sa atin ang kalakasan, ibahagi sa atin ang ano ho, katibayan ng atin pong mga puso upang ating mapaglabanan at mapagtagumpayan ang atin pong mga kahinaan. Ang banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa atin, ayon po sa aklat ng Roma Kapitulo 8, talatang 12 at 13, kapag tayo ay pinapalakas ng Espiritu ng langit, ay atin pong inilalagay ang kamatayan ng atin pong mga gawa. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, mga kapatid, I can do all things through Christ that gives me what? Strength. Sa iyong sarili, kaibigan, sa aking sarili, hindi ko kaya, hands up ako, mga kapatid. Subalit sa tulong ng Panginoon, katulad ni sinabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat. Walang imposible sa isang taong umaasa ng tulong at kapangyarihan ng Diyos
upang siya ay akay

0: akin sa isang matuwid na pamumuhay upang siya ay akayin na mapaglabanan ang kanyang kahinaan o di kaya tukso na pupwedeng kanyang ikahulog sa pagkakasala. Tanging sa pamagitan lamang ng ating pananampalataya sa Diyos, sa kanyang banal na salita, ang mga Kristiyano mananampalataya ay mabibigyan ng pagkakataon na makita nila ang kanilang pagtatagumpay, mga minamahal kong mga kapatid. Well, ang ikatlo para atin pong mapagtagumpayan while we are on the process of changing our desires ay kinakailangan kung sakaling tayo ay mahulog, ay tayo po ay humingi ng patawad. Ikumpisal natin ang atin pong mga pagkukulang, ang ating mga pagkakasala, atin pong hihingi ng tawad, mga kapatid. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, sa pamagitan lamang ng dugo ng Panginoon ay atin pong makakamtan ang kanyang kapatawaran at kapangyarihan upang atin pong maiwasan ang posibleng maging kabayaran ng atin pong mga kasalanan. Opo, mga minamahal kong kaibigan, ang Panginoon ang siyang namamagitan sa atin. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan sa nakaraan at iniugnay tayo sa kanya sa pamagitan ng bautismo nung ating isinuko ang ating sarili sa atin pong Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ay pupwede rin niyang patawarin sa ngayon kung atin pong ipapanalangin, kung atin pong ikukumpisal, kung atin pong hingi ng tawad ang ating mga kasalanan sa atin pong Panginoon. Oh, at any time, my dear friends, ikaw at ako bilang mananampalataya ay atin pong mapagtatagumpayan ang tukso, ang mga pagsubok, ang lahat ng inilatag ng kaaway sa ating harapan na pupwedeng tayo ay mahulog sa pagkakasala. Subalit kung tayo ay laging lalapit sa Panginoon, hihingi ng kanyang tulong at kapatawaran, magiging mananagumpay tayong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Salamat at purihin ang pangalan ng Panginoon, sapagkat tayo ay magiging mananagumpay kung atin pong pipigilan o di kaya ay tatapusin ang paglago ng kasalanan, yung apat na bahagi na akin pong nabanggit upang hindi po ito magdala sa atin sa kapahamakan o di kaya kamatayan. Pansinin po ninyong maigi, mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay may kakayanan at siya ay laging nariyan upang tayo ay tulungan na mapagtagumpayan ang kasalanan, na mapaglabanan ang mga tuksong ito. Ang Diyos ay tumutulong sa atin upang kontrolin ang atin pong mga nasa by providing His Word para lamang baguhin ang atin pong mga kaisipan. Ang Diyos ay tumutulong sa atin to limit the opportunities through His providence. O samantalang tayo po ay nananalangin sa Kanya, ang Diyos ay tumutulong sa atin to exercise self-control sa atin pong mga gawa, sa ating mga kilos, sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu na siyang nagpapalakas sa ating puso, sa atin pong kaluluwa upang atin pong mapagtagumpayan ang mga tuksong yan. Ang Diyos ay tumutulong sa atin to obtain forgiveness through the blood of His Son, Jesus Christ, kung tayo lamang ay mangungumpisal, kung tayo lamang ay magsisisi, at kung tayo lamang ay magpapasakop ng ating buong buhay sa atin pong Panginoon. O mga minamahal kong kaibigan at mga batid, let us take advantage of what God is offering to us, my dear friends. And that is His what? Ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang pag-ibig, ang alok ng kaligtasan sa sino man na magtatagumpay sa kanilang pakikipaglaban sa tukso. Kaibigan, pagdating ng Panginoon sa ikalawa, bagaman totoo, ikaw at ako ang bawat mananampalataya, ang Kristiyano, nahuhulog tayo sa pagkakasala. Subalit sa tuwing tayo ay nagkakamali, nagkakasala, nariyan ang Panginoon, naghihintay. If only we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to accept us as is what? Na kanyang mga anak. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagpapasakop ng ating sarili sa Panginoon ay kapahayagan na sa ating sarili wala tayong kakayanan. Ang pagpapasakop lagi ng ating sarili sa Panginoon ay kapahayagan na ang ating pong kalakasan, kapangyarihan, ang ating pagtatagumpay ay nakasalalay sa Kanya. Nawa ikaw at ako ay maging masunurin ayon sa salita ng Panginoon. Nawa ikaw at ako ay maging unang mga bunga, the cream of the crop sa lahat ng nilalang ng Panginoon na makita sa buhay ng bawat isa. Sa atin ang isang likas na nagtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay nauna nang nagtagumpay para sa iyo at para sa akin, kaibigan ko. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Ito po ang aking dalangin. Minamahal po naming Diyos, purihin ang inyong pangalan. Salamat Panginoon sapagkat ipinaaninaw at ipinaalam sa amin na sa amin pong sarili wala kaming kakayanan upang mapagtagumpayan ang tukso. Subalit kung kami ay laging nagpapasakop ng aming sarili sa inyo, kung kami ay laging merong pusong handang sumunod sa inyong banal na salita, walang dahilan para hindi kami magtagumpay. Walang dahilan, Panginoon, para ang buhay na ito na inyong binago at patuloy na binabago ay buhay na patuloy na nagtatagumpay, buhay na patuloy na nagbibigay ng patutuo na sa inyong kapangyarihan, walang dahilan para kami ay hindi magtagumpay. Akayin po ninyo kami araw-araw, Panginoon, sa pagsunod sa inyong kalooban, sapagkat nasa inyo ang aming buhay, nasa inyo ang aming katiyakan, nasa inyo ang aming kaligtasan, nasa inyo ang aming pag-asa. Ingatan po ninyo ang bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong biyaya at bendisyon sa bawat isa sa amin, alang-alang sa pangalan ninyo. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pag-simba sa sobrang layo dito. Marami at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Sabi ko, natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung Godpad po ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: No po, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo
0: para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.